0: para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman!
2: Ice cream. Masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng red 40 at yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity, lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
4: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
3: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
5: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
16: Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Meron tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
14: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
13: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
13: Radyo Pilipinas World Service.
14: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
13: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa isa na namang episode ng ating palatuntunang Warm Heart, ang programa ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng Facebook live streaming. Syempre ay available din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito at gusto niyo po kami mapakinggan sa inyong mga cellphone, pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone user. Siyempre, dahil ang Radyo Pilipinas World Service ay para sa mga overseas Filipino workers at seafarers, napapakinggan po ang ating himpilan sa laot at sa ibang bansa o abroad. Meron tayo mga dalawang services. Ang Filipino service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan.

0: megahertz, 17.750 megahertz at 21.720 megahertz. Ito na po yung Filipino service ng madaling araw para sa mga overseas Filipino workers at seafarers tuwing 1:30 a.m. Yes. Hanggang 4:30 a.m. Baliktad kasi, syempre madaling araw yun dito, mm-hmm, pero araw yun sa kanila.
1: Oh, oh.
0: So that is 9.920 megahertz, 12.120 megahertz at 15.190 megahertz. Eto pa, oh, marami tayong mga channels ngayon. Dahil, unahin na natin ang capital, no?
1: Yes.
0: Dahil ngayong araw, Sunday, May 3, 2026, particularly today kasi may rotation tayo na makikawing sa ating sister station,
1: mm-hmm,
0: na on the FM band dito sa Metro Manila. Napapakinggan din po ngayon ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa The Capital 104.3.
1: Yes.
0: Yan, sa FM. Eto naman po yung isa pa, o, di ba? Marami kaming estasyon. Nari-replay naman po ang programang Warm Heart sa ating sister station Radyo Magazine on the AM band, 1278 kHz tuwing Sabado't Linggo,
1: yes,
0: alauna hanggang alas dos ng hapon. O, di ba? Meron tayong shortwave radio, meron tayong FM band,
1: oo,
0: meron tayong AM band, at syempre, meron tayong Facebook live streaming and audio streaming.
1: Yun.
0: Yun, okay. Nalito na siguro yung mga ano, sa dami ng mga numerong binanggit ko, pero sana tutukan niyo po kami. Ayan. At para sa episode ngayong araw, ay meron tayong pag-uusapan. Ibabahagi sa atin ni Steph, ano ba ang paksa natin ngayong araw at sino ang ating makakausap?
1: Ayun. So, ang topic natin para sa edisyong ito ng Warm Heart ay yung tinatawag na emptiness syndrome. Ayun. At upang magkaroon tayo, no, ng isang malalimang talakayan patungkol sa ating napiling paksa sa araw na ito, ay makakasama natin ang Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services, walang iba kundi si Dr. Ralph Jason, RJF Guangco. Doc RJ, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga po. At ako po'y nagpapasalamat for the invitation. I'm so happy to be here with you and discussing this very important topic.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo, Doc, sa pagpapaunlak, no? Kami rin po ay grateful na inyong sinamahan dahil alam namin it's a Sunday and dahil ina-advocate natin ang mental wellness, no? Alam po namin na kailangan natin ng pahinga at perhaps it's your day off, so we are grateful na nandito po kayo. Ngayon, Dr. RJ, eto, curious po kami dito sa nabasa namin ni Steph tungkol sa emptiness syndrome. Parang bago siya sa ating, bagong termino sa ating pandinig. Kaya naman, gusto namin ay educate natin ang ating mga tagapakinig. And kami rin po siguro may matututunan dito sa paksang ito, Doc. So, ang una naming katanungan, ano po ba ang kahulugan ng empty nest syndrome? Itinuturing po ba itong isang clinical diagnosis o isang normal na phase o yugto lamang ng buhay, Doc?
2: Okay, I actually found it online then when I was scrolling and then I found it something like emptiness syndrome. It's like in TikTok ata or in Facebook.
0: Yes.
2: So a lot are posting about that. So yung emptiness,
0: okay,
2: first and foremost, I'd like to highlight that it's not a clinical diagnosis.
0: Okay.
2: So it's a psychological developmental transition na nangyayari kapag umaalis o umalis na yung anak sa bahay. Pero bakit nga ba tinawag siyang syndrome? Eh, di ba, pag pinakinggan po nating syndrome, automatically ang papasok sa isip natin, sakit.
0: Yes,
2: like burnout syndrome.
0: Mm.
2: Kadalasan napapakinggan natin pag syndrome, agad-agad illness ang association natin with that word. But in psychology and even in medicine, syndrome, kung i-explain natin siya ng in terminology na ginagamit natin sa kanya, group siya ng symptoms or signs, o baka may meron tayong mga sinyales, may mga symptoms tayo na nangyayari together. So it tends to occur together. So that's the definition basically of syndrome. Nung pinag-aaralan nila itong emptiness syndrome, yung mga magulang nakaka-experience sila ng cluster of reactions. So ibig sabihin, may mga nararanasan silang iba't ibang mga reactions like loneliness, kalungkutan, loss of

0: role na wala yung kanilang parang role bilang mga magulang, nag-shift din yung identity nila after na umalis yung mga anak nila sa bahay. Kaya tinawag nila itong empty nest syndrome. So tinawag siyang syndrome kasi mayroon tayong common set of reactions. No, na magkakasamang lumalabas pero hindi ibig sabihin na sakit siya. Hindi po siya ibig sabihin na illness siya. Mas tama po sigurong sabihin natin na normal na adjustment phase ng pagiging magulang. So if you will read literature, pag binasa po natin siya, like si Katir in 2024, if you will read online, yung ENS po, yung emptiness syndrome, hindi po lamang siya isang emotion. So may proseso siya actually. Ang first stage niya is loss. The second stage is may adjustment. And then the last stage is recovery. So ibig sabihin po, natural po na may lungkot sa simula, pero bahagi po ito ng mas malawak na journey ng isang magulang at may adaptation later on. So sa Filipino context po, mas mabigat po yung pagiging magulang kasi core identity ito ng mga magulang na Pilipino. Kaya kapag nagbago po yung role na yon, parang kailangan nilang hanapin muli yung sarili nila. So, just to summarize po, mas mahaba ang aking explanation. ENS is not pathology. So, hindi po siya sakit. It's a normal developmental transition na merong kaakibat na emosyon doon sa bagay na yun o sa isang terminolohiyang iyon. So, similar po siya sa retirement adjustment or midlife transitions.
1: Okay. Ayun. So, naliwanagan tayo, no? Mas malinaw na ngayon na hindi siya sakit. Isa siyang normal na adjustment sa phase ng magulang. Mahirap lang siya kasi sabi ni Dr. RJ, ang core identity ng mga Filipino parents ay yung pagiging magulang, no? So, mas ramdam po yung kalungkutan. Hindi siya purely emotion lamang, kundi meron po siyang process. At dahil process siya, merong loss, adjustment, and then recovery na tinatawag.
2: Doc, ito naman po, no? Ano-ano po yung mga karaniwan na, kumbaga, senyales na nararanasan ng isang magulang na may empty nest syndrome? At paano po ba naiba yung empty nest syndrome sa karaniwang lungkot o pangulila?
0: Yan, napakagandang katanungan yan. Kasi kung titingnan po natin, halos pareha sila ng simptomas ng depression. Pero mayroon tayong kailangang intindihin sa mga salita o sa mga simptomas o pinapakitang mga sinyales nito. So karaniwan pong nararamdaman ng mga magulang kapag may emptiness syndrome, first and foremost, syempre lungkot. Malungkot ka kapag nawala na yung mga anak mo. Tahimik na yung bahay, tapos yung minsan halo-halo yung emotions mo. Meron kang pride, tapos meron kang sadness. Parang napalipad mo na sila, parang ibon ba? Napalipad mo na sila, pero at the same time, malungkot ka. So, may isang pag-aaral na nagsasabi daw na nakita doon sa pag-aaral na yon na yung grief, pati yung pride, nangyayari siya ng sabay. So, may parang lungkot ka na parang nalulungkot ka, nagdadalamhati ka. At the same time, ay parang, wow, parang it's a great achievement for me kapag umalis na yung anak. Mm-hmm. So, ganito po, sa atin pong tagapakinig, kahit saan po mo yung lupalop ng daigdig, normal pong magsabay yung pagiging, yung pakiramdam ng pagdadalamhati or grief, and at the same time, may pride. So, parang namimiss ko siya, pero proud ako sa kanya. So, you see, so those kind of statements. So, may difference po. Normal sadness, dumadaan at gumagaan. Yan po ang kanyang normal sadness. Ibig sabihin, lumilipas yung normal sadness. Pero kapag problematic na yung emptiness syndrome, patuloy na siya, persistent na siya. And then, nakaka-apekto na sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay bilang magulang. Parang lagi mong parang nalulungkot ka na. And later on, mayroon po tayong mali-discuss tungkol doon sa gaano ba katagal dapat malungkot ang magulang? Gaano ba katagal dapat? So, we will try to explore that later on pag natanong po natin yung mga bagay na yon.
1: Doc RJ, eto naman, usually po ba ang nanay o tatay ang nakararamdam nitong emptiness syndrome?
0: Yeah, if we will try to to interview parents. I've tried interviewing some of them and mm-hmm. also reading literature. Traditionally po, mas naapektuhan po talaga yung nanay dahil
1: siya
0: yung primary caregiver. That's the basic thing. Okay. Primary caregiver. Pero recent research nagsasabi po na may critical factor ang attachment sa anak. So hindi gender.
1: Okay.
0: So ano pong ibig sabihin nun? Kapag mas attached yung anak sa isang magulang, mas malalim yung emotional bond, mas malaki yung impact ng separation. So, sa modern family, kung makikita po natin, or modern Filipino families to be more specific, pareho pong nanay at tatay ang deeply involved. Kaya pareho pong nakakaranas ng emotional transition. So, if I'm going to summarize it, ENS is less about gender. It's more on emotional or relational depth.
1: Mm-hmm.
0: So kung gaano kalalim yung relasyon nyo doon sa anak po ninyo at gaano katindi yung inyong pagsasama bilang pamilya. So that's the thing.
1: Okay. Steph?
2: Ito naman po, Doc. Bakit pakiramdam ng maraming magulang ay nawawalan sila ng purpose o halaga kapag umalis na ang kanilang mga anak sa bahay?
0: Mm-mm. So marami siguro pong makaka-relate kahit din po sa ating mga OFW na nakikinig, ano? Ang sa Filipino culture po kasi, maraming magulang ang nabubuhay sa prinsipyo na parang para sa anak lahat.
1: Mm.
0: So kung isipin mo, para sa anak ko lahat itong ginagawa ko, para sa anak ko lahat ang mga sakripisyo ng aking ginagawa, ang trabaho ko. So kapag umalis po yung anak, nawawalan yung role na yun. O nawawala yung central role or identity na yon. So, sabi po isa sa isang cross-cultural research, yung role loss po na yon, may kasama rin namang role relief or freedom later on.
1: Mm-mm.
0: So, dalawang bagay po yung nangyayari kadalasan. May pagkawala, pero may bagong space po para doon sa sarili ng mga magulang.
1: Opo.
0: Kaya ang tunay po na tanong dapat ng mga magulang is ano na ngayon yung bago kong purpose?
1: Mm-hmm.
0: Ano yung bago kong pwedeng magawa bilang isang magulang? So kasi madalasan po parang ang pag natapos na yung role nila, wala na akong purpose, wala na akong role. Kasi nga, ang ginagawa nila is para sa anak, para sa kinabukasan ng mga anak nila.
1: Okay. Ito naman po, Doc, RJ, paano po naapektuhan ng yugdong ito ang relasyon ng mag-asawa naman? Totoo po bang madalas lumalabas dito sa phase na ito yung mga issue na hindi nila napagtuunan ng pansin before?
0: Most of the time po, it happens, no? Mm-hmm. Kapag wala na po yung anak sa bahay, bumabalik kasi yung focus sa mag-asawa. Wala na kasi yung mga anak eh. So it will return to themselves as husband and wife. So sabi po sa isang pag-aaral, may face po na yung loneliness, yung distance, and then meron naman pong nangyayaring deeper connection again.
1: Mm-hmm.
0: So kasi nawala po yung distraction ng parenting. So parang nawala yung role ng parenting. So kung matibay po yung foundation ng mag-asawa, mas lalalim yung foundation, yung relasyon nila.
1: Okay.
0: Kung may unresolved issues po sila, lalabas pa ulit. So as you can see there, kaya hindi po problema agad yung parang ang iniisip nila ay parang ala, wala na kaming role, wala na kaming gagawin sa ano. So mas maigi po siguro na i-focus niyo kung paano niyo palalimin yung relasyon niyo bilang mag-asawa kahit po wala na po yung inyong mga anak.
2: Ito naman po, no, sa kulturang Pilipino na close-knit at madalas ay extended ang pamilya kasi minsan kasama din lolo't lola,
1: opo,
2: mga tito't tita. Gaano po ba kalaganap, no, itong empty nest syndrome?
0: Mm-mm. Yeah, that's very true, especially in the Philippines. It's a very close knit family. I mean, the community, the family there is very close. So, sa Pilipinas po, very strong kasing family ties natin. So, mayroon tayong tinatawag na emotional interdependence. So, connected tayo sa bawat isa. So, madalas po may separation due to work. You know, may OFW, may migration. Ang sinasabi po ng pag-aaral is that ENS sa Filipino parents mostly linked siya sa loneliness, linked siya sa need for social support, kahit may communication, may chat, may video call. So, hindi po napapalitan yung presence at shared daily life. Kaya po ang challenge is, paano po natin pananatilihin talaga yung connection kahit po may distance na sa bawat isa sa family natin. So, kung ang tanong po natin, talagang sa extended family, very common po ito na nangyayari. So, it's a very common syndrome na maaring bigyan natin ng pansin at halaga dahil maaring maka-affect po ito sa atin later on.
1: Okay. Doc RJ, ito naman, gaano kadalas o gaano katagal bago masabing naka-adjust na ang isang magulang sa bagong setup?
0: Yan, yan po yung kaninang sinasabi ko na tungkol sa duration. Gaano ba katagal talaga na dapat maranasan ng isang magulang itong mga pakiramdam na ito, kalungkutan na ito? So, ang ENS po ay maaring tumagal ng several months to 2 years.
1: Okay.
0: So, depende po sa adjustment process yan ng mga magulang. Pero hindi po to linear. Kasi minsan, mayroon pong ups and downs sa mga magulang. So, mas nagiging healthy po ang adjustment kapag ang isang magulang ay mayroong positibong interpretasyon o pagtingin sa mga pangyayari. So, ibig sabihin, kapag maganda yung outlook ng isang magulang, mas magiging maganda yung adjustment at coping mechanisms ng isang magulang.
1: Mm-hmm.
0: So, nakikita din nila yung independence ng anak bilang success. Parang, napalipad ko ng maayos itong anak ko na to. At sabi pa nga po sa isang pag-aaral na kapag ang magulang ay nagkaroon ng magandang, you know, magandang outlook sa kinabukasan ng kanilang mga anak at pati din sa kanilang buhay, mas magiging mas solid pa yung relationship nila.
1: Mm-hmm.
0: Sabi pa nga po, mayroon pa pong nagsasabi na yung emptiness syndrome daw, mas more satisfied dapat yung mga magulang. At ito yung favorite time dapat ng mga magulang. Kasi it's their time together again.
1: Okay.
2: Ito naman po, Doc RJ, kailan ba dapat maging kumbaga yung alarmed, no, ang pamilya regarding dito sa ENS? At ano po yung mga senyales na yung emptiness syndrome ay nauuwi na po sa depression o matinding anxiety?
0: Yeah. Yan, napakagandang katanungan din. Kailangan po dapat na maintindihan natin yung proseso ng emptiness syndrome para hindi po tayo parang mag-misdiagnose or hindi tayo malito kung ano yung mga sinasabi natin sa ating kapwa o sa ating sarili. Tandaan po natin na hindi po lahat ng emptiness syndrome ay delikado.
1: Okay.
0: Normal po ito sa simula. So ang mahalaga po yung timeline pati yung trajectory niya. Gumagaan ba o lumalala? Yan ang tanong po ninyo. So meron po tayong timeline. Mayroong 0 to 3 months, normal adjustment pa yan. Yung lungkot, nangungulila ka, nagkakaroon ka ng mild anxiety. Kasi sabi ko nga po kanina, may transitional process na sinusundan yung mga magulang. Loss, adjustment, and recovery. So, 0 to 3 months, normal pa lang yung adjustment. 3 hanggang 6 na buwan, unti-unting bumabalik na dapat yung routine natin. So, meron na tayong re-engagement sa mga ginagawa natin, mga activities natin, and then nakaka-adapt na tayo over time. So, ang red flag po, kapag walang improvement o mas lumalala, 6 na buwan pataas, ang tawag na po dyan, alarm stage. Ibig sabihin, persistent distress at impaired na yung ating functioning. Sabi po sa pag-aaral, mas mataas ang risk ng isang magulang na magkaroon ng major depressive disorder or generalized anxiety disorder kapag hindi po na-address itong bagay na ito.
1: Okay. Ayun, malinaw yun ha. So, meron siyang, kumbaga, levels, no? Para matukoy natin kung ito ba ay kailangan na nating hingi ng tulong sa isang mental health professional. Doc RJ, para sa mga single parents, sa tingin niyo po ba mas malala yung nararamdaman nilang emptiness syndrome? Kasi, di ba usually mga single parents, wala silang katuwang sa bahay at sa buhay. So, paano po iyon, sir?
0: Yeah, I would agree with what you mentioned na wala silang katuwang and focus talaga sila sa anak nila.
1: Mm.
0: So, yes, based sa atin pong research, kadalasan mas intense talaga yung sa mga single parents. Kasi, ang focus po nila is the identity ng anak nila. So, mas kaunti yung emotional support nila. Pero, hindi ibig sabihin forever na siyang ganun ang mararamdaman nila. So, studies show na lack of support increases loneliness and distress. Pero, ang maganda sa kultura ng Pilipino, may protective factor. Ano
1: okay.
0: pong protective factor ng kulturang Pilipino? Mayroon tayong tinatawag na extended family. and community support. So, kahit single parent ka, but then the family that you have is very supportive of you, whatever happens, you'll be able to adjust well and you'll be able to recover well.
1: Mm-mm.
0: So that's the thing with single parents. So hindi ibig sabihin na single parent ka, laging mararamdaman mo ang empty nest syndrome.
1: Mm-mm.
0: So humingi ng tulong sa mga extended family members because they will really help you a lot.
1: Okay.
2: Mm-mm. Ito naman po, Doc RJ. Maaari ba natin nga paghandaan ang empty nest syndrome habang nasa bahay pa ang mga anak? At ano po ang mga dapat gawin?
0: Yeah. So, napaka-importanteng protective factor po ito at pinakamahalagang bagay na dapat magawa natin. So, habang hindi pa lumilipad ang ating mga anak, we may want to enjoy the time with them. We need to be actively engaged with them. We find hobbies that are very important. Kaya may mga nakikita po ako, nag-join ng Zumba.
1: Ayun.
0: Nag-join ng mga mga groups.
1: Plantita.
0: No? Yeah, that's correct. You know, if they are engaged with hobbies, and then later on, kahit mawala yung anak nila, mas focus at mas mahal pa nila yung mga plants.
1: Oo, totoo yun.
0: And then mga iba't-ibang mga, kung anong mga hobbies na meron sila. They need to create a routine. You know, they need to create something that they will continue doing even though nawala yung mga magulang nila.
1: Mm-hmm.
0: You know, social roles help parents adjust better. So kung mayroon silang mga sinasalihang mga, kunyari, yung mga senior citizens chapter, like mayroong mga samahan ng mga senior citizens, samahan ng mga single parents na parang nakakaroon ng mga ganitong pakiramdam. So, hindi lang sila inaalagaan din po dapat natin ng sarili nating identity. So, when I say that, na hindi lang po dapat natin inaalagaan ang ating mga anak habang mm-hmm. nandyan pa sila, dapat alagaan din po natin ang ating mga sarili bilang mga magulang.
1: Ayaw.
0: We'll spend time with them, but we still reserve time to enjoy and have some recreational activities for us to enjoy.
1: Mm-mm. Okay. Doc RJ, paano naman po dapat makipag-ugnay ng magulang sa kanilang mga anak na bumukod na yung hindi nagiging suffocating ang dating o yung masyadong mapanghimasok na tinatawag, Doc?
0: Yeah. Common din yan sa Filipino culture.
1: Mm.
0: May mga magulang na mapanghimasok. You know, most of the time, they control. But the thing is, when it comes to family, you know, the family culture that we have in the Philippines, sana yung control, napupunta na siya sa connection. So, ano ibig sabihin ng connection? More on relational na sana tayo bilang mga magulang. Mas maganda po ang adjustment natin bilang mga magulang kapag na-balance nyo po yung suporta sa anak po ninyo, yung autonomy nila, at respect po for independence. So, dapat po present ka, pero may boundaries din at may tiwala ka sa anak mo. So mm-hmm. that's the thing when it comes to that specific question.
1: Okay.
2: Mm-mm. Ito naman po, no? Saan pwedeng lumapit naman ang mga magulang na nahihirapan sa transition na ito? Meron po bang mga matatawag po natin na support groups or particular na therapy para po sa empty nest syndrome?
0: Yeah, maraming pag-aaral nagsasabi, let me highlight this first, na social support is one of the strongest factors when it comes to addressing mental health concerns. So, first and foremost, the support group should be the family. So, kung sino ang malapit sa kanya na mga magulang, mga kamag-anak, na maaring makatulong, I think that would be something very helpful for that person or for those parents. Secondly, we need to have friends, you know, friends that will help us go through with the process because maybe some of them can relate with that. And if ever you cannot have, you know, the feeling of parang ma-process mo siya na maayos, we can consult professional support from psychologists, counselors. Pero if you will try to look online, marami pong support groups. Just type emptiness syndrome support groups.
1: Mm-hmm.
0: You will be able to see, like in Facebook, a lot of them are actually creating groups for those experiencing these specific symptoms.
1: Ayun.
0: You know, another thing is maybe there are specifically in a country that is highly parang parang Christian. Marami po tayo sa ating mga Kristiyano. Maybe you can consult your pastors, your parish priest, or the ministers that you have in your community. Malaki pong maitutulong nito. Strong protective factor po siya. So, in summary, marami pong pwedeng tumulapitan. The professionals, the support groups, the community, the family and friends. So, huwag po nating hayaan na dalahin ang itong mga pakiramdam na ito ng mag-isa. Mm-hmm. Marami po tayong pwedeng sandalan. Oh. So, sa totoo lang po, minsan ang pinaka nakakatulong na marinig po ng mga magulang na ito ay hindi po sila nag-iisa. Mm-hmm. Marami po pwedeng tumulong sa kanila.
1: Okay. Alright, Doc RJ, dami namin natutunan. Sige, ito na lang po, hingiin namin ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. And perhaps, sige, pwede na rin i-share ang contact details niyo po or ng Sinag Psychological Services sa mga tagapakinig at tagapanood natin na baka nung napapakinggan to, gusto pong makipag-ugnayan sa inyo. Go ahead po.
0: Okay. Maraming salamat po sa Warm Heart and Radyo Pilipinas World Service for this invitation. My final concluding thoughts on this. So bilang mga magulang po, alam ko po na ginawa natin yung lahat para mapalaki ang ating mga anak. At kapag kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, hindi iyon pagkawala. It's not loss. Iyon po ay patunay na naging matagumpay po tayo bilang mga magulang. At ngayon po, may panibago kayong yugto o panibagong chapter ng buhay ninyo para muling intindihin yung ating mga relasyon bilang mag-asawa at mas maging malawak po yung kahulugan ng ating buhay. Oo, mas marami ng, mas matahimik na yung bahay natin. Parang wala nang magulong mga bata o mga kung sinong anak na nasa bahay. Pero mas dapat po nating i-focus kung ano yung mga katulong sa atin. Pero alam ko po na kahit wala na yung presence ng mga anak natin, yung puso po ng mga magulang, hindi po nagiging empty yan. So dahil bawat sulok po ng bahay, bawat sulok ng inyong mga kwarto, puno po yan ng alaala, sakripisyo at pagmamahal na hindi kumukupas kahit lumipas po ang panahon. So yun po ang emptiness syndrome. And you can contact us at Sinag Psychological Services. We're located at Puerto Princesa City. But I also have my practice at Silang, Cavite. I'm a child psychologist. So I deal with children and families as well, handling kids with neurodivergent needs. Mm-hmm. So you can also contact me through my Facebook page, Dr. RJ Guangco. That's it po. Maraming salamat.
1: Ayun. Maraming salamat, Dr. RJ Guangco. Ayan. Nako. Actually nga, dalawang beses ko inimbitahan si Dr. Guangco. Kinailangan ko pang i-clarify yung aking invitation kasi nakita ko nga na meron din siyang specialization sa mga bata and next week ay National Children's Awareness. Pero maganda din kasi yung emptiness syndrome kaya sabi ko kay Doc, nako Doc, sige yung unang topic na lang muna. Pero sana hindi ito ang una at uli natin pag-uusap. Baka marami pa pong pwede tayong i-discuss in the future. So thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin. Mabuhay po kayo and more power po sa inyong Sinag Psychological Services at Private Practice. Thank you po.
0: Maraming salamat po.
1: Okay, yan po si Dr. Ralph Jason RJ Guangco, isa pong Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services. Okay, so antabayanan po ang ating segmentong Attitude of Gratitude, no? Makalipas po ang ilang paalala.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude. Gratefulness.
8: Gratefulness.
7: Gratefulness.
8: Joy.
7: Joy.
8: Joy.
7: Appreciation. appreciation.
8: Appreciation. Appreciation.
7: Attitude.
8: Attitude.
7: Of gratitude.
8: Of gratitude.
1: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart sa puntong ito. Narito na po ang ating Attitude of Gratitude. Ibabahagi sa atin ni Steph ang mga tanong na nagfa-facilitate ng Grateful Heart.
2: Ayun. So, eto na. Ang una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pangapat dyan, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasama na rin dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli natin dyan na katanungan, what can I celebrate today?
1: Ayan, okay. Steph, gusto mo ba mauna?
2: Parang kayo muna.
1: sige. Sasagutin ko yung tanong ni Steph na ano ang bagay na nilook forward mo in this coming days or month. Ayun. So may pa-announcement po ako. Sa susunod na linggo po, ang huli kong upo dito bilang announcer o host, producer ng Warm Heart. Papalitan na ako ni Steph. Sasamahan po siya ng bago naming staff dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ipapakilala ko na siya, no? Pero baka pwede natin siya isama next Sunday, no? Nandito na siya. Mm-hmm. Si Drizzle Nanyong. Yan. Kasi ako ay nilook forward kung makauwi na ako ng Batanes. Yan. Dahil yung topic natin, emptiness syndrome. Nakaka-relate din ako kasi yung parents ko, wala na silang kasama sa bahay. Lahat kami ay nagbe-build ng life outside the province. Pero ako eh, gusto kong bumalik doon dahil wala na silang kasama. Siguro it's time na meron na silang makasama. Ganon. So ako ay uuwi na. Si Steph na ang bahala sa Warm Heart. Sana patuloy niyo pa rin po itong suportahan. Ipinagpapasalamat ko na kasama ko yung Warm Heart, kasama ko si Steph na nag-grow. Alam niyo po, ang Warm Heart ay nabuo po siya during the pandemic at mental health awareness and education talaga ang goal at objective ng programang ito. Dahil nabuo siya sa panahon na kailangan ng mga tao ang mental health support. So yun po talaga yung pinaka-heart and core ng Warm Heart. At hindi lamang po dahil yun ay pinili, syempre iniaangkla din natin to sa Mental Health Act ng pamahalaan bilang ito po ay iniere sa government radio. So yun po siguro ang alignment ng mga isinusulong na programa ng pamahalaan dito po sa pinaka-goal ng ating programa, yung Warm Heart. Bakit Warm Heart? Kasi yung iniisip ko nung panahon na kinoconceptualize ko ito, minsan tayo ay mga self-absorbed na tao. May sari-sarili tayong problema. Minsan hindi natin na-check yung mga friends natin, yung family members natin, at cold-hearted tayo. So, ano ba ang yin and yang ng pagiging cold-hearted? Ano yung magbabalanse din? Yung pagiging warm-hearted mo. Diba? So, ang tema ng Warm Heart at yung feel niya, kung kayo po ay talagang nanonood at nakikinig sa amin, nakikita nyo naman po na ito ay hindi yung usual na napapakinggan nyo sa ibang mga programa namin. Talagang nag-i-inspire ito. So, kung napanood nyo mga previous episodes, meron kami mga tinatampok na guest na nagkukwento talaga ng mga inspiring stories at nagbibigay sa inyo ng warm heart, no? Pero syempre, hindi lang tayo doon sa pakiramdam at pagbibigay ng suporta, tayo din ay nag-educate. Kaya ang atin po mga kinukuhang guest ay katulad ni Dr. RJ Guangco na nagpapaliwanag sa atin ng technical na ibig sabihin at syempre ay magbigay ng solusyon. Ano ang dapat gawin? Yun po yung warm heart. At on a deeper level, siguro ngayon ko lang po ito sasabihin dahil nire-respeto ko rin po yung privacy ng mga taong involved, pero nilikha ko rin siya on a personal level dahil meron akong kaklase na trigger warning lang po ay nag-suicide. Doon po talaga yung pinag-ugatan nito. At siguro meron akong pakiramdam na ay sana na-check ko siya. Doon kasi nanggaling yung cold-hearted eh. Ay sana na-check ko siya, sana mas naging alam, meron tayong mga ganun eh. And yun, gusto ko lang sabihin na ito po sanang warm heart na ito makatulong sa mga ganoong kwento. Yun. So, thank you. At itong warm heart na ito ay tinulungan ako mag-grow. Ang humble beginnings talaga nito, project lang siya eh. Project lang siya sa aking masters, sa MDC, Development Communication, sa UP Open University. Napansin lang siya actually ng sister station ng Radyo Magazine. Doon talaga nila hiningi na i-ere. At meron pong oras sa Radyo Pilipinas World Service na bakante at walang mailagay. So, pinaalam po natin kay, syempre, thank you kay Sir Ray, pumayag siya na i-ere po sa Filipino Service. Kaya na-i-ere po siya both sa World Service and sa Radyo Magazine. Magpapasalamat din ako syempre sa RM kasi sila po yung humingi talaga. Wala naman po kung lakas ng loob na i-ere to kasi private, independently produced siya. Actually, ginawa ko lang siyang hobby nung after siyang maging project ng MDC. Sabi ko, gawa ako ng sarili kong pero pang-advocacy lang kasi syempre nagtatrabaho ako sa gobyerno, baka isipin nila pag independently produced meron akong mga sponsor, ayoko naman yun. Tapos nung napansin siya ng RM, baka pwede namin i-ere yung ano mo, pumayag ako kasi disservice naman yun sa heart ng warm heart kung hindi ko siya i-share. Kaya nga iiwanan ko siya dito. So yun, until naging regular na siyang program sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine. So, yun siya. So, maraming salamat, Steph. Tinulungan mo ko nung nagsistart pa ito na gawing regular program. At thank you din sa mismong programa dahil ang dami kong oportunidad para sa personal growth. Yung mapaproduce talaga siya. So, at sana po yung ating mga tagapakinig at tagapanood, gaano man kakonte, hindi naman po ako, isang natatandaan kong nagme-message sa amin ay nagpapasalamat kasi may mga practical tips kaming na ibabahagi na nakatutulong sa buhay nila. Sapat na po iyon. So yun. Thank you, Steph.
2: Ayun. Sasagutin ko na ngayon yung which people in my life am I grateful for? Ayan. Baka magkaiyakan pa tayo dito.
1: Oo nga, kailangan ng grace and composure, no? Pero kailangan na natin sabihin kasi baka magulat sila na last day ko na sa Sunday, eh.
2: Siyempre, grateful ako sa'yo. Ayan, ka-warm heart, Bea. Kasi sinama mo ako dito, no? Kasi actually, nasa same situation tayo na meron din akong classmate niya na nag-commit din, no?
1: Ng trigger warning
2: Trigger warning ng suicide. And yun nga, no, mapapatanong ko talaga kung kinumusta mo ba? Hindi ka ba nagkulang?
1: Totoo yun, may ganun eh.
2: Oo, may mga what ifs tayo, no, kapag ka naharap tayo sa ganitong sitwasyon. And of course, syempre marami din akong yung mga matatawag na mental breakdowns, no, at some points of my life na mas naging malalim yung pang-unawa ko sa hindi lang sa aking kapwa, kundi sa aking sarili sa pamagitan ng programang ito. At syempre, dahil nagsimula bilang MDC project ito, ayan, parang yun din kasi yung naging hudyat, no? Naging inspirasyon dun sa hindi ko pa matapos-tapos na...
1: Kaya mo yan,
2: na
1: Steph.
2: Thesis.
1: Naniniwala ako sa'yo.
2: Kasi, pero more on...
1: Guidelines
2: siya, no? So hopefully matapos 'yon para I could share din, no, dito sa programa kasi dito naman talaga nagsimula lahat. And grateful ako for the experiences. Although syempre itutuloy pa rin naman ito ng team. May bago tayong makakasama, si Drizzle. Pero malaki ang kumbaga masasabi natin na talagang ang punot dulo talaga nitong warm heart. I see ka warm heart, Bea.
1: Yes, pero may mga kwento po at tao na nag-inspire nito. Hindi ko po yun sila makakalimutan. No, ito po ay hindi natin kinecredit solely sa sarili natin. Mm-hmm. Dahil naniniwala ako na interconnected ang mga tao. Walang nagsasucceed ng mag-isa lang. Lagi kang mayroong mga katuwang. At sa mental health din, yan ang ating ina-advocate. Humingi ka ng tulong, hindi nakakahiya, hindi yon kahinaan. Kung kailangan mo ng tulong, siguro yung mga tao medyo busy lang sila or sa may, mm-hmm. yun nga, may sarili-sarili din problema, pero sisikapin nating maging suporta sa bawat isa. Yun.
2: Uh-oh.
1: Okay, so meron pa tayong public service announcement.
2: Pero bago yun, dahil nasa Attitude of Gratitude tayo, pasalamatan muna natin itong ating mga nag-comment. Lalong-lalo na si Marco Polo dahil sabi niya, aalis ka na po, madam, with crying emojis.
1: Oo, pero nandito si Steph, tsaka si Drizzle. Panoorin nyo pa rin po sila, pakinggan nyo po sila. Marami pa po mangyayari sa Warm Heart. Marami pa po kayong matututunan. Yun naman po ang dapat look forward ninyo. Yan.
2: Mm-hmm. At thank you din kay Bing Season. Siguro nakinig siya dun sa ano natin, topic natin. Kasi sabi niya, mas lalo naman yung mga
1: single na senior citizen.
2: Oo. Nga naman. Oo, mm-hmm. Tama naman yun. Kasi mahirap talaga yung, syempre, yung may aalis pa sa buhay mo kung talagang parang alone ka na talaga. Tapos meron kang mga loved ones na nawawala,
1: mm-mm.
2: in your life. So talagang mahirap eh. Sabi nga nila, no man is an island talaga eh. Kaya kailangan lagi natin ng connections, ng mga makakasama sa buhay. No? Kahit introvert ka pa, mahirap na walang kasama.
1: Mm.
2: Kailangan talaga may napaglalabasan ka ng mga, kumbaga yung mga thoughts mo, yung mga kung paano ka mag-express sa iba, di ba? Kasi mahirap yung kinikim-kim yan eh. Pag napupuno kasi, kailangan ilalabas mo. Yun. So, yun ang ating Attitude of Gratitude.
1: Yes, maraming salamat sa pagsuporta sa ating palatuntunang Warm Heart dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kahit na ako ay lilisan na sa mga susunod na araw, ay gusto ko pong i-advocate na sana po ay pakinggan nyo pa rin at panoorin po ang Warm Heart. Kasama nyo na po si na Steph Vicente at si Drizzle Nanyong. Huwag kang mag-alala, Steph, i-update ko ang ating mga T-card. Dahil ako rin po yung graphics doon. Ayan. Okay, sige, magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart para sa ating public service announcement. Magpapaalala muna ang himpilan.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto-cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Warm Heart.
12: Warm Heart.
11: Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
13: Alamin ang ilang mga self-help tips.
11: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
12: Warm Heart.
1: Okay, nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa puntong ito, narito na po ang ating public service announcements hatid ni Steph Vicente.
2: Ayun, so yung ating unang PSA para sa araw na ito ay galing sa Alim Studio PH. Dahil alam naman natin na ang arts, ang sining, ay pwede na rin pong magamit bilang a form of, a means to heal, diba? At meron sila, itong Alim Studio PH ay merong 3-month expressive arts journey. Dahil sabi nga nila, some experiences don't ask you to explain yourself. They simply

0: qualified ay ito pong participation nyo or referral ay talaga pong ma-appreciate po ng mga researchers natin dyan. At sabi nga dito, a token of appreciation or professional fee will be provided as applicable. So, ayan, tulungan na po natin ang ating mga future mental health professionals para mas lumawak pa, no, ang ating mental health community dito sa Pilipinas. Sa pangatlo naman hanggang sa panglima natin na PSA ay manggagaling ito sa Psychological Association of the Philippines. Pero iba't ibang sectors ito. No? Una dyan, yung PAP, Industrial Organizational Psychology. Dahil ang psikolohiya para sa lahat ng uri ng manggagawa at uri ng paggawa, yan po ang kanilang itatampok, no, dito sa kanilang event. Malapit na yan, May 5, 2026. Sabi nga nila dito, ngayong buwan ng paggawa, nais namin kumustahin ang bawat isa. Hindi lamang ang mga nasa loob ng opisina, kundi pati ang mga kasama nating naghahanap buhay sa gitna ng dagat, sa lansangan, at sa bawat sulok ng ating komunidad. Dahil ang mental health ay hindi dapat maging luho, kundi karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. So ito yung talakayan dyan, yung pinaka-title, mula sa puso ng komunidad, decentralization ng kalusugang pangkaisipan para sa manggagawa. No, sabi ko nga kanina, May 5, 2026 ito, ang oras 2 p.m. to 4 p.m. Meron silang ipaprovide na Zoom link dyan, pero syempre mag-register muna kayo doon sa kanilang link na pinrovide doon sa kanilang post. At matatagpuan niya yan sa FB page ng PAP, no, para mas madali. Ito naman, no, para naman sa mga kasama naman natin, mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Meron din sila, no, kasi meron ilulunsad na Queer Mental Health Conference sa June 13, 2026. Kasi kung hindi ako nagkakamali, June is Pride Month.
1: Yes, it is.
0: So, yun ang ano nila, no. Yun ang kanilang project for Pride Month, no. Particularly dito sa PAP LGBT Psychology Special Interest Group. Ito ay a partnership, no, with the Ateneo de Manila University Gender Hub. Ayan, sa June 13, 2026. Ito po, itong event na ito ay dinisenyo po, no, isang advocacy-driven learning space designed for mental health professionals, educators, and community leaders and advocates to examine the specific psychological realities of LGBTQIA+ Filipinos. So, ang registration po, officially open na po yan. Meron silang, I think, yung QR code, pero meron din sila na link. Hanapin nyo lamang po sa page ng PAP kasi lahat po yan nakapost, no? Lahat ng mga events nila at kada event may mga code yan, no? Para mas madali po ang pag-register. Para po sa mga PAP members, 2,000 pesos po ang fee. Non-PAP members, 2,500 po. At itong conference na ito ay, kumbaga, is accredited for the following CPD units. Para po sa mga registered psychologists and registered psychometricians, 6 units po yan. Para naman sa mga registered guidance counselors, 5.5 units. So, saan po gaganapin? Venue po is Room 413 PLDT CTC Building, Ateneo de Manila University. At tulad ng nabanggit kanina, June 13, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Limited slots available, kaya mag-register na, especially yung ating mga kumbaga mga interested, no, pagdating sa psychological realities na hinaharap ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community dito sa Pilipinas. At galing din sa PAP itong panghuli natin na PSA, pero sa Teaching Psychology Special Interest Group. So kada interest groups meron silang mga events, which is good kasi inclusivity ang ibig sabihin niyan, no, yung kanilang isinusulong. Dahil meron naman sila dito, no, itong PAP Teaching Psychology Special Interest Group na Asia Psychology Learning and Teaching Conference and National Psychology Teachers Congress 2026 na gaganapin po sa August 6 to 8, 2026. Fully online po 'yan. At yung mga details po niyan, yung more details coming soon. Pero sabi nga nila dito, no, konting pahapyaw lang. While many are eager for an in-person gathering, we remain committed to creating an inclusive and accessible space for all. This year, the conference will be held fully online, tulad ng ating nga nabanggit kanina. Sabi nga nila dito, no, bringing together psychology educators, scholars, and practitioners across the region and beyond. At in partnership ito with the Asia Plat Consortium and in collaboration with the UST Department of Psychology. Ayan. So ano ba yung mga dapat asahan sa event na ito? Ito po ay kumbaga itong Asia Plat XNPTC 2026 na conference na ito ay isa po itong dynamic space for critical dialogue, knowledge exchange, and co-evolving practices in psychology education. Ayan, with the theme Reimagining Psychology Education Global Perspectives, Decolonization, ayan, and Indigenization in Teaching and Learning. So, para sa mga nagtuturo ng psychology dyan, no? Kasi sabi nga nila, no, talagang hinuhubog kasi ng ating mga guro, no, ang mga ating estudyante sa kanilang profesyon. And sa mental health community ay mahalaga na tama yung paraan ng pagtuturo dun sa ating mga future mental health professionals para ma-feel talaga yung gap ng mental health dito sa Pilipinas. So, yun lamang ang ating mga PSAs para sa araw na ito.
1: Okay, maraming salamat, Steph, sa ating mga public service announcement. Okay, maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa produksyon, sa ating master control, si Ma'am Susan Aison, kay Sir Leo Magpayo na ating co-producer. Ay, Warcast pala, si Justine. Yan, yes. Justine Osias. At antabayanan niyo po mamayang 3 p.m. ang Discarding Wise ni Sir Leo Magpayo. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air.
0: Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air.
0: Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air.
0: Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: Isang magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat. Nandito pa rin po tayo ulit sa Bridges on Air, ang programang hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service, sa kolaborasyon ng Commission on Filipinos Overseas. Ito pong CFO ay isang ahensya sa ilalim ng Office of the President. Ang CFO po ang nangangalaga sa kapakanan ng mga tinatawag natin ngayong non-resident Filipinos o yung mga Pilipinong nag-migrate na permanently at naninirahan na sa ibang bansa. At layon po ng CFO na ipagpatuloy ang koneksyon ng ating mga non-resident Filipinos dito sa ating inang bayan at maging katuwang, hindi lang po sila katuwang sa pagbibigay ng remittance, kundi katuwang din sa pagbibigay ng kaalaman, ng teknolohiya, at para po sabay-sabay din pong umaangat ang ating bayan. Sinasabi nga po namin sa CFO na from dating sinasabing brain drain, ngayon po ang taktika na po ay brain gain, hindi na, yung mga migrante nating nakaangat na po sa buhay, nakaangat na sa kaalaman, sa edukasyon, ay hinihikayat nating bumalik dito para magbigay po ng serbisyo, magbigay ng kanilang kaalaman sa ating mga kababayan. At kung mapapansin po ninyo, ako lang po mag-isa dito. Ako nga pala po, hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako nga po pala si Ares Gutierrez. Ako po yung nakaupo dito sa ngalan ng Commission.

0: At sa unang segment ng ating programa ay makakasama po natin ang ating CFO Community Correspondent, walang iba kundi si Christian Castillo. Magandang umaga sa iyo, Christian.
1: Ayan. Magandang umaga po. Magandang araw din po sa inyo, Sir Arias. At syempre, sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas at sa labas ng ating bansa, kung aabot po. Ayan.
0: Oo nga, yun nga, nabuti na banggit mo na kung saan umaabot ang ating programa. No?
1: Yes, opo.
0: Tayo po ay, ang ating programa po ay naka-simulcast sa Voice of America, sa shortwave platform, at nandito rin po tayo sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Pero bago ang lahat, Christian, bago tayo tumungo sa iyong ulat, no? Eh kikilalanin muna natin sino ba 'tong si Christian Castillo. Ang balita ko, pogi daw 'to eh.
1: Ayan. So, para po sa mga hindi nakakilala po sa akin, ako po si Christian Castillo. Ako po ay Immigrant Services Officer ng Migrant Integration and Education Division po ng CFO. Ako po ay nakabase sa main office po ng CFO sa Pasay City po. Ayan.
0: Ano ba ang ginagawa mo dyan sa CFO? Ano yung particular task na ginagawa? Alam ko marami kayong task, pero ano yung pinaka-focus na ginagawa mo dyan?
1: Opo, ang pinaka-main focus ko po dito bilang isang immigrant service officer po ay mag-conduct po ng pre-departure orientation seminar o yung tinatawag nating PDOS at ng country familiarization seminar o para po sa mga Filipino au pairs po na papunta ng Europa.
0: So, lumalabas yung, di ba, parang nagkakaroon tayo ng pre-departure orientation seminars, ano? Para dun sa mga pupunta, yung sa'yo, ang naka-assign sa'yo, Europe?
1: Opo, meron tayong, ano, yung sa Europe kasi, ano, Sir Ares, para yung sa mga, ano naman, mga Filipino au pairs.
0: So, ah, okay.
1: Yung CFS, ayan. Tapos meron naman tayo, yung isa ka pang focus din, yung pag-conduct ng PDOS. So, sa PDOS po, anong countries man yan na kinakandak po natin. So lahat yan napapasadahan po natin. So meron tayong US, Japan, Europe din, kasama rin po dyan, Australia, New Zealand. Ayan. So ayun din po yung mga ginagawa ko po o ginagawa din namin dito.
0: Pero yung ginagawa ninyo sa Europe, ano yan? Isang generic na seminar for Europe o hinati-hati nyo rin yan per country?
1: Ang ginawa kasi namin dyan, sir, ang setup po ng PDOS natin ngayon sa Europe ay magkakasama po yan per country ang discussion po natin. So sa isang session, nandun po lahat ng mga countries po. Actually, pare-parehas naman po sila ng pagdating sa settlement. Pero yun nga lang po, may mga onting ano lang din, mga policy po sila na kailangan din namin i-highlight. So kaya parang per discussion, kunyari sa Italy, Germany, ayan, kanya-kanyang mga residence permit cards, kung paano kukunin. So yun, so tag-iisa pa rin po talaga ang discussion namin. So kahit nasa isang session lang kami lahat, pagdating sa settlement part, binibigyan namin siya ng ano, ng tawag dito, ng explanation bawat country po.
0: Pero para lang sa kaalaman ng ating mga sa nanonood sa atin at yung mga nakikinig sa atin sa radyo, bakit ba ginagawa itong PDOS?
1: Kasi unang-una, kaya napaka-importante ng pag-conduct ng pre-departure orientation seminar, para maihanda po yung mga kababayan natin patungkol sa paninirahan sa ibang bansa na kasi hindi rin po talaga biro ang manirahan o magpunta sa ibang bansa pag hindi ka ready.
0: No? Tama.
1: Kung lagi nating sinasabi na pag tinatanong namin, ikaw ba ay handa na? Ang kadalasang sagot nila, handa na yung mga documents nila. Pero ikaw ba mismo na magmamigrate, handa ka na? 100% ka na bang ready? So, paminsan doon sumasablay kasi ayun nga, gaano man ka ready ang mga requirements mo, no, ang mga bibit-bitin mong maleta, pero kung ikaw mismo na maniniraan sa ibang bansa ay hindi pa ready. So

0: doon sa PDOS, ayun yung mga dinidiscuss po namin from travel documents, ayan, nagbibigay din kami ng tips kung paano maging ready sa paninirahan sa abroad. At ang last part po doon is yung sa settlement na. So ano na yung may mga karapatan at obligasyon nila bilang mga legal na mga permanent resident doon sa bansang pupuntahan nila. Kaya napakahalaga na sa kung ikaw ay first time immigrant, na approve ang immigrant visa mo, kinakailangan mo talagang dumaan sa atin, sa CFO, at mag-attend ng pre-departure orientation seminar para malaman mo ng, para magkaroon ka ng idea,
1: Sa
0: no, kung
1: madaling
0: ano ba yung pupuntahan mo.
1: madaling salita, ito ay requirement.
0: Yes, requirement po talaga siya. Ay, ano, so, parang kumbaga, ang pinaka-requirement mo bago ka lumabas ay makuha yung isang importanteng travel document, which is yung CFO Digital Certificate. Pero syempre, parang bago ka namin, bago ka pakawalan ng CFO, kailangan maging ready ka muna. Kaya
1: Mag-seminar ka
0: doon
1: muna.
0: Kaya doon pinasok yung mga programs and services po natin yan. PDOS, peer counseling, guidance and counseling. So, yun po.
1: So, pag Christian, so pag wala kang digital certificate galing CFO, anong mangyayari sa iyo?
0: Panigurado. Kunyari,
1: aalis ka, wala kang certificate, anong mangyayari sa iyo?
0: Ayan. So, actually, mag-ano tayo, Sir Ares, kasi nangyayari ho talaga siya, ha? Hindi talaga siya yung what if lang. Pero nangyayari ho talaga siya kasi paminsan nga po, kapag nakalimutan, hindi alam, kasi siya ay immigrant visa holder, hindi niya nabasa na kapag ikaw pala ay immigrant visa holder, ay kailangan mong dumaan muna at mag-register sa CFO. Kaya anong nangyayari, nagbubook na muna ng ticket, at kapag kung kailan yung araw ng flight nila, nandun na ho sila mismo sa immigration, nakita ng immigration officer na sila ay immigrant visa, automatic na ang hahanapin sa kanila ay CFO certificate o CFO digital certificate. So pag wala ho silang maipakita, regardless kung sila ay first time o PR na ho sila doon, ayun, at walang CFO registration, walang CFO digital certificate, hindi ko talaga sila makakaalis. Hindi sila papayagan. Kaya ini-encourage po talaga natin o pinapaalam talaga natin na kapag ikaw ay may status na immigrant visa, ikaw ay may status na permanent resident sa bansang tinitirahan po ninyo ngayon, ayun, kailangan, kung hindi ka nakapag-rehistro pa sa CFO, kailangan dumaan ka at magparehistro.
1: Oh, ayan ha. Napakinggan nyo si Christian ha. Lahat ng lahat ng aalis ay dapat dumaan sa CFO. Diba?
0: Actually, baka malito po sila no, kung baka pag sinabing Pilipino na aalis, maninirahan pang matagalan, eh
1: oh, yan.
0: Required
1: yan.
0: Na mag-CFO. Ayan, pero ang gusto ko lang din pong linawin ha, hindi po lahat na kinakailangan na lalabas ng Pilipinas ay mag-rehiso sa CFO. Ang pinaka-requirement po ng CFO, kung ikaw po ay may immigrant visa.
1: Immigrant
0: so
1: visa.
0: Oh, basta ikaw ay may immigrant visa, ikaw man ay nasa ibang bansa na, matagal ka nang naninirahan dyan, nag-adjust ang status mo, naging permanent resident ka na, at umuwi ka ng Pilipinas, nagbakasyon ka ho dito sa amin, pero still, ikaw ay Pilipino, ikaw ay may status na permanent resident, at wala ka pang CFO registration, so kailangan mag-register ka po kay CFO.
1: Kasi yung mga
0: po kay
1: nag-asawa ng
0: ano,
1: yung mga nag-asawa ng AFAM.
0: Na tayo.
1: Paano naman yun? Yung mga nag-asawa ng AFAM, kailangan ba
0: ayan.
1: Dumaan sa inyo yan?
0: Yes, actually po, ganito rin po. Gusto ko lang din siya linawin na hindi po porket, kasi ang dami nababasa din sa online ko, no, na kapag ikaw ay may asawa, may fiancé, may partner, at kinuha ka ng asawa mong foreigner ay mag-CFO ka. So ngayon, kung ikaw naman po ay petition, kinukuha na po ng iyong partner, asawa, fiancé na foreign national, at ikaw ay may immigrant visa, kailangan mo pong mag-rehistro sa CFO. Pero kung ang hawak po ninyo ay temporary visit visa, o yung mga ganun ho, hindi pa po natin kinakailangan mag-rehistro sa CFO. So hindi po tayo hahanapan pa ng immigration. Pero kung yung marriage migrant po natin ay nag-adjust, sabihin po natin siya po ay ganap ng PR, permanent resident na uuwi dito sa atin, ayan, sila po ay required ng dumaan at magparehistro sa CFO.
1: May mga nakikita tayo diyan sa CFO, no, na nag-a-attend ng mga sessions. ng mga bata. Bakit kay bakit may mga bata tayong pinag-a-attend ng
0: Alam niyo po ba, Sir Ares, ayan po yung unang-unang naging task ko
1: Ah,
0: dito
1: ganun
0: sa
1: ba?
0: CFO. Nagsimula ako. So dati rin po ako nagka-conduct ng peer counseling program. Pero kung bakit siya mahalaga, kasi doon po sa ating limitadong oras ng pag-conduct ng peer counseling program para po sa mga 13 to 19 years old na may immigrant visa, kaya hinihiwalay natin siya sa yung sa ibang seminar like PDOS na pang 20 to 59, kasi iba naman po ang kaso, no? Iba naman po ang scenario ng mga kabataan, kasi iba ang concerns po nila. Madalas po diyan yung mga nag-a-attend po sa atin ng mga kabataan o yung mga youth migrants 13 to 19 years old, yung mga nararamdaman nila, hindi nila ma-open up sa mga sa family members po nila. Kung sa PDOS po yung mga attendees natin na 20 to 59, mas focus na sila sa mga travel documents, sa paghanap ng trabaho, sa pag-a-adjust. Pero ibahin natin ang mga kabataan kasi sila ayaw nilang umalis, yung iba ayaw umalis, yung iba napipilitan. Ayan, so ganun yung inaayos. Kumbaga kina-counseling din po sila during dun sa session na peer counseling program po. Pero at the end pa rin, sinisigurado po ng bawat peer counselor na kahit ayaw umalis, kahit natatakot man sila or dahil first time sila, ayan, hindi nila alam kung ano yung magiging buhay po nila doon sa ibang bansa, sinisikap ng bawat peer counselor po na pagkatapos ng session na yan, ay lahat sila ay looking forward na o sila ay excited na magpunta sa mga bansang pupuntahan po nila.
1: Yung
0: Kasi paminsan din ho, hindi nila na iisip, na realize kung gaano ka-importante o gaano sila kaswerte bilang isang immigrant visa holder na. Ayan.
1: Yan, ganyan po kagaling ang aming kasamahang si Christian Castillo, no? Talagang pag pinaliwanag niya, actually pwede ka maging ano eh, maging radio announcer Christian. Pero doon naman tayo ngayon liliko doon sa kung bakit ka inatasan na ikaw ang maging CFO Community Correspondent para ngayong sa episode ng Bridges on Air. Ano itong community engagement program na ginagawa ng CFO?
0: Okay. Actually nga po, Sir Aris, napakaswerte ko. Ako po ang nabigyan ng task ng ganito, no? Pero ang CEPO, ang Community Education Program po, kung tawagin, ay actually ito po ay nationwide information campaign po ng CFO o ng Commission on Filipinos Overseas na pinangungunahan po ng Migrant Integration and Education Division or MIED po. Ito po ay sinasagawa sa iba't ibang probinsya at munisipalidad sa ating bansa po dito sa Pilipinas. Actually ito po ay hindi lang basta seminar. So ito ay isang nationwide effort para po ma-capacitate o mabigyan po natin ng kaalaman ang mga komunidad po. So para may idea lang din po tayo, no. Ito po kasi ay binubuo po ng mga mahalagang aspeto. So una po diyan, meron tayong on the ground campaign. So ibig sabihin po noon, kami po personal kaming pumupunta sa mga malalayong bayan, paaralan at barangay para po direktang makausap ang ating mga kababayan. Pangalawa po, meron tayong pre-migration guidance. So, inihahanda po namin yung mga prospective migrants o yung mga nagbabalak palang umalis. Nang sa ganun po ay maunawaan po nila yung mga hamon ng paninirahan po sa abroad bago po sila gumastos o magdesisyon, no, paninirahan sa ibang bansa. At last po, meron din tayo multi-sectoral approach. So ibig sabihin nito, yung nakikipagtulungan po tayo sa mga LGUs, NGOs at media, tulad po din yun, Sir Ares, ayan, para siguradong abot kamay po tayo sa lahat ng tamang informasyon tungkol po sa migration.
1: At so, lahat ng pinag-usapan natin kanina bago tayo pumasok sa CEP, yun din ang
0: yes,
1: dinidiscuss nyo, di ba?
0: Kasama rin po yan, Sir Ares, sa ano namin, sa pinapakilala or dinidiscuss po namin during CEP. So para siguro ilahat ko na lang din po, no, mabigyan kayo ng idea kung ano ba yung nangyayari sa community education program. So meron po kaming mahalagang aspeto rin po, no, na tinatalakay para masabi nating inform ang mga prospective migrants po natin. So una po dyan, CFO Programs and Services. So pinapaalam namin ang mga legal na proseso tulad ng pre-departure orientation seminar, peer counseling, or guidance and counseling program or GCP, eh mahalagang malaman nila na ang CFO po ay kanilang kaagapay mula nang bago po sila umalis hanggang pagtira po nila sa abroad. Pangalawa po, anti-human trafficking at illegal recruitment awareness. So ito rin po ang ating safety shield, no? Tinuturuan namin sila kung paano makilala ang mga red flag ng human trafficking at kung paano umiwas po sa mga peking recruiter at mga peking dokumento. Pangatlo po, pangatlong topic po namin yung anti-mail order spouse law o yung Republic Act 1096. So binibigyan diin din po namin na ang pagpapatupad ng batas po na ito ay pinoprotektahan nating mga yung ating mga kababayan, particular niyo po yung ating mga kababaihan. Ayan, laban po sa mga pansamantalang sistema ng pag-aasawa po ng ginagawang negosyo o paraan po laban sa human trafficking din. At pang last din po na topic namin, yung tinatawag nating diaspora engagement. So hindi lang po ito tungkol sa pag-alis. So pinapakita rin namin sa community education program na ang mga programa po ng CFO kung papaano pa rin makatulong sa mga Pilipinong nasa abroad na at papaano ho sila magiging parte sa pag-unlad ng ating bansa kahit na andun na ho sila. Ayan. Ayun.
1: So yun, ang napakabilis ng mga paliwanag ni Christian, napakabilis, napaka-comprehensive.
0: Kasi kinakabahan po ako.
1: Maraming salamat sa iyo, Christian Castillo, sa iyong oras at ipagpatuloy ang magandang ginagawa dyan sa CFO at magkita-kita tayong muli. Maraming salamat, Christian Castillo.
0: Maraming salamat din po, Sir Ares.
1: At yung tamang-tama na yun ang topic ni Christian Castillo, no? Yung mga binanggit niyang mga tungkol sa human trafficking, yung mga kailangang iimpormahan or paliwanagan yung mga gusto mag-migrate sa abroad, kung ano yung mga expectations doon, anong mga dadatnan. Yung ating guest mamaya sa Pinoy Ako, ang ating i-interviewin na isang migrante na nakabase sa France at siya po ay aktibo sa efforts against human trafficking. At mamaya, makakasama na natin ang ating panauhin mula sa Paris, France sa segmentong Pinoy Ako.
2: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Work abroad? Easy money. No visa. Bakit human trafficking yan? Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
2: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At muli nagbabalik po ang Bridges on Air kasama si... Well, wala pala akong kasama, nakalimutan ko. Sa ngalan po ni Ray Sampang na ngayon po ay dumadalo sa isang mahalagang pulong dito sa Radyo Pilipinas. Ang ating segmentong Pinoy Ako, ito po ang segmento kung saan i-feature po natin yung mga achievers nating mga non-resident Filipinos. Karamihan po sa kanila ay mga tumanggap ng Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. At ang makakasama natin ngayon ay, naku, sakripisyong malaki itong ginagawa ng ating panauhin dahil siya ay nasa Europa. Espesyal po ang ating panauhin na makakasama natin ngayong Sabado ng umaga dahil ito po ay direkta mula sa France. Siya ay ginawaran ng Banaag Award sa ilalim ng Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas dahil sa kanyang walang kapagurang pagtatanggol sa karapatan ng ating mga migranteng Pilipino dyan sa France. Partikular na tinututukan ng ating panauhin ang mga kababayan nating mga undocumented at mga biktima ng human trafficking. Ang atin pong panauhin ay taga Bani, Pangasinan. Kababayan pala niya si Father Jerry Orbos at si Secretary Oka Orbos. Siya po ang founder at president ng Asosasyon ng Sangguniang Pilipino sa France at naging General Secretary ng Union ng mga Child Care, Assistance at Personal Services Employees na naging aktibo sa pag-legalize ng pananatili ng mga migranteng Pilipino sa France. Kabilang rin ang ating panauhin sa International Survivors of Trafficking Advisory Council. Ang ating panauhin ngayong bisperas ng araw ng mga manggagawa ay walang iba kundi si Miss Zita Cabais. Magandang umaga po, Ma'am Zita.
4: Sa Paris, France at sa ating mga tagapakinig po.
1: Ma'am at Zita.
4: Binabati ko na rin po yung ating yung aking mga kamag-anakan diyan sa Bani, diyan sa Pangasinan at anywhere po sa sa Pilipinas.
1: Ma'am, pakibati nga po yung inyong mga kababayan sa Bani ng sa inyong dialect.
4: Naimbag nga Aldaw.
1: Ayo.
4: Dita Bani, Pangasinan, dita San Fabian. Actually po, hindi na po ako nakatira sa Bani, nag-migrate na po ako ng San Fabian.
1: Pangasinan. Ah, at least nandiyan pa rin po kayo sa Pangasinan, di ba po?
4: Yes po.
1: Ma'am, diretso na po tayo sa topic natin na kayo po ay nagawaran ng PAFIU Award dahil sa inyong naging karanasan na bilang isang dating domestic helper na naging biktima po yata kayo ng unfair labor practices at kayo'y naging aktibo sa pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga non-resident Filipinos. Ano po ba yung nangyari sa inyo at paano kayo napunta sa advocacy-yan?
4: Noong una po, hindi ko binalak na wala sa isipan ko na magiging advocate ako or tutulong sa aking kapwa. Ang nangyari kasi sa akin ay nung abusuhin ako ng aking amo na hindi niya tinupad yung aking karapatan bilang manggagawa, ay parang natural na naisipan kong yung aking karanasan ay ibahagi sa aking mga kababayan na nakakaranas din ng ganong pang-aabuso. So ano-ano yung mga pang-aabuso, yung labis-labis na pagtatrabaho na hindi na natutupad ayon sa batas ng Pransya. Noon ngang nagkaroon na ako ng problema, hindi ko inaakala rin na ito pala ay paano ba sabihin yun? Yung may karapatan pala akong magreklamo o ihabla yung aking amo sa korte. At may mga tumulong kasi sa akin na mga Pransesa, pumunta ako ng Philippine sa embahada natin para humingi na rin po ng tulong kasi hawak nila yung aking pasaporte. So yung aking mga karanasan na yan, ay yun yung nag-udyok sa akin para huwag niyong gawin ito kasi or kung inaakala niyo na ito na ay lampas ng ganitong oras ay kailangan tumanggi na kayo sa inyong mga amo. Yun yung una kong ginawa. Tapos, noong habang yung reklamo ay kasalukuyang inaayos papunta sa korte, napunta ako ngayon sa union. Una ay yung asosasyon ng anti-trafficking. Tapos sila yung nagdala sa akin sa union.
1: Ma'am, i-contextualize ko lang po yung ano, yung kwento ano. Anong taon po ba kayo naging migrante sa France po ba kayo dumiretso?
4: Naku, mahaba po yung aking biyahe. So dito po ako napunta sa France. Napunta ako dito bagamat hindi yung gusto kong destination nung araw, pero parang naiba kasi yung destination ko. Dahil may naghikayat nga sa akin na maghahanap ka ng pera, doon ka na lang sa France pumunta. Ganon kasi yung nangyari sa akin noon, kaya napunta ako dito.
1: Pero noon to, pero bago po kayo nag-decide na mag-abroad, ano po ang pinagkakaabalahan nyo dito sa Pilipinas?
4: Dati po ako ba nanay ako ng apat na na anak ko at nagtatrabaho ako dati sa butika sa La Union noong ako'y mahikayat na mag-abroad na hikayat. I mean, may narinig kasi ako sa radyo na ito may
1: trabaho.
4: Trabaho sa Taiwan. In the same time, mayroon akong nakilala doon nga sa ano doon sa harapan ng POAA dati sa La Union. Sabi niya kung ang perang hinahanap mo sa Europa ka na magpunta kasi malaki ang sahod doon. Hindi ko inaakala na ganun pala yung ginagawa niya, illegal na paghikayat sa tao.
1: Sa mismong opisina po ng POEA kayo, ninyo na
4: hindi
1: meet
4: po,
1: yung ano?
4: Nakilala ko lang po
1: yun. Ah, nakilala nyo doon?
4: Yes po.
1: So, parang ibig sabihin po, ma'am, ano, may mga tao talagang parang naghahanap ng mabibiktima sa mga ganyang mga opisina?
4: Opo. Opo. So, hindi ko naman akalain na gano'n kasi galing maliit ako, lumaki ako sa isang lugar na malayo sa Kabiasnan, kumbaga. So hindi ko alam yung mga visa, hindi, naririnig ko lang yan talaga sa radyo noong araw. Pero dahil nag-umpisa na rin akong mahalubilo sa bayan, sa ano kasi nga nagtatrabaho na ako sa napasukan na akong bilang kasambahay, tapos napasok ako sa butika. Kaya medyo ano na rin yung napagtanto ka na rin na
1: mag-abroad na lang po kayo para
4: siguro
1: ganun.
4: Ito 'yon o ito 'yon, pero kahit kailan di ako nakakita ng visa or ano.
1: Ilang taon po kayo nung panahon na 'yon?
4: Po.
1: Malamang bata pa po kayo nung panahon na 'yon, batang bata pa.
4: 32 years old pa lang po ako.
1: Tapos apat na po yung anak ninyo noong panahon na yon.
4: Opo. 1990.
1: So yun ang naghikayat sa inyo na mag-abroad na lang kayo dahil nalidinig nyo malaki ang kita sa abroad. Ganun po ba yung nangyari doon?
4: Ba, actually po, ano, kasi mahirap nga ang buhay. Inisip ko rin yung kung paano makakapag-aral yung mga anak ko at mabago naman yung buhay namin na hindi nila maranasan yung naranasan ko sa buhay. Yun yung nasa isipan ko noon. At nakikita ko rin na yung mga nag-a-abroad na, yung mga kapitbahay, napaganda nila yung kanilang bahay na nakakatapos, nakakapagsuot ng maayos yung kanilang mga anak. Parang ano na rin yung na nagkaroon ako ng envy para yung nakikita ko is ganun din para sa aking mga anak. yung magandang kinabukasan ng
1: So
4: aking mga
1: yung inyong desire na mapaganda ang buhay ng inyong pamilya ay yun ang nagtulak sa inyo na yun nga, subukan nyo ngang mag-abroad. Pero sabi nyo kanina, ma'am, ang talagang tinatarget na ang tinatarget nyo originally na destination ay Taiwan.
4: Yes po, kasi nga sa PUEA, so may video na nga rin noon eh, na video na ako kasi ganyan nung araw eh, video ka, magpipresent ka, ano yung kaya mong gawin, ipapakilala mo yung sarili mo, yung ganun kasi nung araw.
1: Ay, parang yun po ang interview nung araw na kinukunan
4: opo.
1: Kayo ng video.
4: Opo, opo, oo.
1: Ano po ba
4: so,
1: yung ano po bang trabaho yung papasukan niyo po sana?
4: Domestic worker din po.
1: So Taiwan po yung tinarget niyo and then nahikayat kayo na iba na lang ang puntahan niyo, Europe sa France. Europe, saan po ba sa France po ba diretso o may merong particular na ibang bansa yung sinasabi nung nanghihikayat sa inyo?
4: Sabi niya sa Europe ka na lang pumunta, sa Paris, sabi niya gano'n. So ako naman kung siguro kahit na sino pag ikaw ay nahikayat at sasabihin sa iyo na o doon malaki ang sahod kahit na sino lalo na kung mahirap lang yung buhay mo, sabi na doon na lang ako kasi mas mataas daw ang sahod, lalo pa ano doon pag nakapagsahod ka na, doon ka na lang magbayad, mag-provide ka na lang ng ganitong halaga, tapos yung iba mong ano, bayarin, doon na lang bayaran pag sumasahod ka na. So, ang sa isipan ko noon is, ano, sige, kasi hindi, wala akong perang ganyan, hindi kita kayang bayaran ngayon, mangutang na lang ako kung ano yung kailangan ko ngayon, tapos sige, makarating lang ako doon pag kumikita na ako, saka na ako magbayad. Parang so, ganun kasi yung nangyari na noon.
1: So nangutang po kayo ng pangbayad sa ticket, sa placement, ganun po
4: ay,
1: ba yun?
4: Ay, upo. Nagsanla po ako ng ano, nagsanla po ako ng bahay, yung bahay namin, sinanla ko po yun, nangutang sa mga tao, may tubo pa yun. Kaya nung dumating ako dito na nakapagtrabaho, halos lahat na ng sahod ko na ibabayad ko sa utang. At yung pangkain na lang ng aking mga anak yung natitira. At wala talagang natitira sa akin kasi ilang dalawang
1: so yung pong experience niyo na paano kayo na-recruit ay yan po yung kadalasang modus, di ba po, ng mga recruiter, no? Pangangakuan kayo ng malaking sweldo. Pagkano po ba yung inaalok sa inyong sweldo noon? Maitanong ko lang po.
4: Naku, nung araw po kasi franco pa ang pera dito. Franco
1: wala
4: ngayon.
1: Pang,
4: euro
1: wala pang
4: na,
1: euro,
4: wala
1: no?
4: Wala pang euro. Oo. O wala pang euro. Siguro 3,000 francs, yun yung sabi niya sa akin noon.
1: So magkano po yun sa pera natin?
4: Kasi times 6, di ko na alam ang euro to franc ngayon.
1: Pero sigurado, sigurado po tayo na lampas-lampas doble sa kinikita ninyo.
4: Ay, opo, opo. Siguro nagkakalagay yun ng ano, 40,000 pesos noong araw, yung katapat nung sahod na inaalok niya sa
1: so,
4: akin.
1: So ito pong 40,000, anong taon po yung pinag-uusapan natin? Anong
4: 1995 po.
1: 1995, napakalaking pera nga ng 40,000.
4: Oo, malaking pera 'yon. Kaya lang walang natitira kasi nagbabayad ako ng utang. Yun yung
1: eh,
4: ano,
1: bukod po sa
4: yung
1: pagbabayad yun ng utang, eh, kayo po ba nung dumating kayo dyan sa France, eh, nakatira po kayo sa employer ninyo o nangungupahan kayo ng titirahan nyo?
4: Na may yung pinagpasukan po sa akin ay meron pong yun yung tinatawag nilang service room or yun yung pabahay ng employer, maliit na kwarto na doon lang din sa building ng aking employer. Employer ko dati ay nasa third or fourth floor yata yun. Ako naman nasa underground. Maliit na studio, mayroon akong lutuan, mayroon akong tulugan. Actually, maganda yung una kong naging trabaho. Pero nung nakahanap ako ng ano, ng may nasalubong ako na naghahanap ng magiging babysitter na nag-alok ng mas malaking sahod na naman. Yun, iniwan ko yung trabaho ko na meron akong na maganda yung trato niya sa akin. At ito nga ang napuntahan ko kasi naghangad talaga ako ng malaking sahod dahil para madali akong makabayad sa mga utang ko noon. Hindi ko inakala na yun pala yung mang-aabuso sa akin o magpapatrabaho sa akin ng labis-labis.
1: Yung sinasabi po ninyong kanina nabanggit nyo na pinagtatrabaho kayo ng labis sa oras.
4: Yes po.
1: Bali, ano po ba yun? Mga lampas 12 oras po kayong pinagtatrabaho? Paano po ba nangyari sa inyo?
4: Mahigit pa po kasi madalas pag wala yung amo kong babae noon na lagi siya kasi nagtatravel sa abroad. Actually, nakapunta nga yun sa Pilipinas kasi nagtatrabaho. Malaki yung katungkulan niya sa isang bangko pa-international. Kaya lagi siyang umaalis. Pag wala siya, doon lang ako alas 6 na ng umaga, nagtatrabaho na ako niyan kasi kailangan kong gisingin yung aking mga alaga. Tapos bibihisan ko sila, pakakainin, ihahatid sa school, babalik na naman ako doon sa bahay para mamili ng ano, ng kakainin ng mga bata, lulutuin ko yan, maglalaba ako, mamamalansya, maglilinis ako ng bahay, yung bahay niya, ano, mahigit 90 square meters. Tapos yung amo kong lalaki naman ay nagtatrabaho sa university, lagi rin siyang wala, dumarating siya, madaling araw na, launa ng madaling araw, gano'n. Kaya halos ako na yung nagbabantay sa mga bata hanggang sa makatulog sila at gisingin ulit kinabukasan.
1: Pero ano po yung nag-trigger sa inyo para masabing ayoko na ng ganitong ginagawa sa akin? Ano po ba yung sinasabi ninyong maltreatment ba or pinagtatrabaho kayo ng lampas sa oras? Ano po ba yung nag-trigger sa inyo noon?
4: Actually po, wala po ako talagang, hindi ko talaga naisip na abuso na pala ako. Isang araw nung naghatid ako ng aking mga alaga sa school, nakita ako nung caretaker ng building, doon sa building ng apartment ng amo ko. Nasabi niya, halika kasi nakikita niya pala akong pumapasok ng maaga, hindi na niya ako nakikitang lumabas. Yung pala pinagmamasdan niya ako. Ipinasok niya ako doon sa kanyang office. So sabi, pinakita sa akin yung kanyang passport, yung kanyang ID, mayroon ka ba nito? Although by that time hindi pa ako marunong mag-French, so puro senyas lang yung usapan namin. Tapos sabi niya sa akin, parang may sakit ka, namumutla ka, ganun. Tapos sinabi ko sa kanya na yung sitwasyon ko, kwento ko. Tapos may isang kapitbahay din na nasalubong ko rin na sabi niya parang hindi maayos yung sitwasyon mo dyan sa amo mo, okay ka lang ba? So yun yung ganun kasi nag-umpisa po yung ano. So naisip ko nung sinabi nung caretaker na 8 oras lang yung trabaho dapat, hindi ka dapat lumampas, hindi ka dapat natutulog dyan. So parang pinaliwanag niya sa akin na hindi pala dapat nangyayari sa akin yung mga nangyayari na kung paano ako tinatrato no yung amo ko.
1: So
4: kaya
1: yun po ay
4: yung nagbukas
1: Yun po ay ayon sa labor laws ng France.
4: Yes po, oo. Yun po yung ano. So, yun po yung nagbukas sa aking isipan na, ay, ito pala yun. Kasi bawal ako noon makipag-usap sa kahit kanino.
1: So, paano pong nangyari niyan, ma'am, na nung nalaman ninyo na, ano, nung nalaman ninyo na kayo pala ay inaabuso na, ano po yung ginawa ninyong hakbang? Ano yung sumunod na hakbang noon?
4: Nagtrabaho pa po ako kasi siyempre hindi ko maiwan yung trabaho ko dahil kailangan ko ng sahod. Dahil kailangan ko magpadala sa Pilipinas. Sabi ko kung titigil ako sa pagtatrabaho, may binabayaran pa ako. Hindi na ako makapagpadala sa mga anak ko.
1: Ganyan yung nga ma'am yung mga sakripisyo talaga ng mga OFWs, ano po, no? Tinitiis na lang dahil inaalala yung pamilya sa Pilipinas.
4: So ganun yung nangyari hanggang sa isang araw talaga na hindi ko na kaya kasi naglilinis ako. Lumapit siya sa akin, sabi niya, hindi na plan siyang mabuti, which yung kanyang costume ay supposed to be sa pricing, ano, pero ilang taon ko na yun ginagawa, doon siya nagreklamo kasi mag 4 years ako sa kanya noong gawin niya sa akin yun, na hindi maayos yung trabaho. Parang hinahanapan na niya ako.
1: Binahanapan na kayo ng butas.
4: Opo. Hinahanapan na niya ako ng trabaho na ito, hindi maganda, hindi. So, sumagot na ako kasi naisip ko na nga yung sinabi ng caretaker sa akin, na sabi ko, ang tagal ko nang ginagawa ito, bakit ngayon ka lang magreklamo? Sabi ko sa kanya, hindi ko naman ito trabaho, hindi ako profesional para gawin ito. Nagalit siya sa akin kasi sabi niya, sinasagot mo ako, sino ka ba? Gusto mo pumunta ako sa pulis? Yung tanon. Siyempre, wala akong papel. Hawak niya yung passport ko. So, sabi, natakot ulit ako. So, nung kinabukasan, hindi na ako pumasok kasi takot na akong pumasok kasi baka kung anong gawin sa akin. Although, bago pa noon, binato niya ako ng silya. Hindi lang ako tinamaan. So, parang nagpatong-patong na yung takot ko sa trato.
1: So, kanino po kayo lumapit para humingi ng tulong dyan sa nangyari sa inyo?
4: Wala po akong nilapitan kaagad, kundi naghanap muna ako kung kanino ako titira kasi wala na akong ano. Sabi ko, siyempre wala na akong pera dahil buwan-buwan nauubos yung pera ko. So may mga kababayan din naman natin nagmagandang loob na kinukup ako sa maliit niyang kwarto at nagpapasalamat ako sa kanya. In fact, hanggang ngayon, taga Pangasinan din.
1: Kababayan din.
4: Na sila yung kumukup sa akin.
1: O yun nga po, paano naman po yung nag-udyok sa inyo na since naranasan nga ninyo yung mamaltrato ng ganyan, eh paano po naman kayo na-convince na dapat ipaglaban ko rin yung mga kapwa ko, ano, kapwa kong migrante?
4: Bauna po ay sa sarili ko muna na ito yung ginawa kasi nga hindi ako nakatapos diyan sa atin. So ano yung dapat kong gawin? So naranasan ko na effective pala ito. So sabi ko sa ating mga kababayan, ituturo ko sa'yo para pag naranasan mo, ganun ka rin. Hanggang sa parang normal na sa akin yung tumulong. Lalo na nung nasa union ako kasi laging may training, paano makipag-negotiate sa employer, paano basahin yung kontrata, yung mga ganon. So, parang nasa school ako ba?
1: Yun pong sinasabi niyong union, yun po ba yung nakita namin sa profile yun na yung parang parang organisasyon ng mga
4: labor organization po,
1: child care assistance yung nakalagay po doon sa inyong profile eh. Yun po ba yun, yung grupo na yun?
4: Specific po. Specific sa yung mga nag-aalaga sa bahay, nag-aalaga sa mga bata, elders, naglilinis sa bahay, mga private households, domestic workers po in general, at saka sa mga company na nag-i-employ po ng mga nagtatrabaho sa bahay, pero sila po yung nagpapadala doon. So, parang na
1: So ibig sabihin po, ma'am, kayo ay naging member nung grupo na yon, nung asosasyon na yon.
4: Nung una po, nung una naging member ako, naging militante ako ng mga 2 taon hanggang sa hinikayat akong, o sinabihan ako ng boss na sabi niya, sa susunod na election, ikaw yung magiging general secretary, sabi sa akin. Sabi ko, ano? Sabi ko, French word nga lang yung alam ko. So anong alam ko diyan para imanihar yung professional union, kasi yung professional union na yan ay sila yung nagne-negotiate po ng mga karapatan ng manggagawa sa bahay
1: So ibig
4: o
1: sabihin ito
4: private
1: pong
4: transport.
1: asosasyon na to, hindi lang po mga Pilipino ang members ito, may iba't ibang
4: Hindi po,
1: nationalities
4: hindi
1: din.
4: po. General po yan, lahat ng manggagawa. Nagka-interest na rin ako, although tumanggi ako nung una, sabi ko ito siguro yung aking chance para makapag-aral, although sinabi ko sa kanila na ito lang yung level ko, so baka marami akong hindi magampanan. So pinag-aral na nila ako, unti-unti, parang sa isip ko na, ito yung kailangan ko ibahagi sa aking mga kababayan, kasi hindi nila ito alam, kasi yun parang unfortunate na nakilala ko na yung labor union, na dito pala ginagawa yung karapatan, manggagawa, at kailangan kong ipaalam sa aking mga kababayan para sila rin ay maka-avail ng kaalaman na katulad ng nalaman ko. So ganun po yun nangyari. Hanggang sa nung na nai-interview na kasi ako dito sa TV dahil doon sa aking karanasan, kasi ayun po sa mga sinasabi yan ng mga tagapagbalita, ay ako yata yung kauna-unahang nagdemanda sa amo para madala siya sa korte.
1: Ah, umabot pala kayo sa husgado yung inyong naging
4: Ay,
1: problema.
4: upo. Upo. Humantong din po kami sa punto na humihingi na sa akin ng sabi niya, magkano ang gusto mo para itigil mo lang yung demanda. Sabi niya, nasa court na kami. Pero
1: Nakipag-ayos sa
4: sinabi ko
1: inyo.
4: sa kanya na wala akong halaga, kasi noong hinihingi ko yung aking pera, hinihingi ko yung passport, kasi yung huling taon ko sa kanya, halos, o 2 taon, halos hindi na ako binabayaran. 500 franko na lang yung binabayad sa akin. So halos wala na akong pera. Nung sinabihan niya ako na magkano yung gusto mo, sinabihan ko siya na wala akong halaga. Gusto ko yung realidad ng batas.
1: So
4: Sabi ko, gusto ko yung aking karapatan.
1: kaya kayo naging champion ng ano ng mga migrante dahil po sa naging exposure ninyo sa yung naging exposure ninyo sa kaso na yan.
4: Parang ganoon na rin po, kasi na-mediatize yung aking story. Sinundan nga ako sa Pilipinas ng France Television nung araw.
1: Ay, talaga po.
4: Upo, in-interview po ako dyan. Pero hindi lang yun siguro, kasi marami talaga akong ginawa rin. Marami akong, kumbaga yung pagtulong ko hindi lang kasi doon eh. Hanggang sa natuto na rin akong mag-identify yung mga biktima. Nakita ko na kasi yung mga indicators ng kung sino yung victim, paano mo yan ilalabas doon. Nagkaroon na rin ako ng mga networking, yung mga organization. Parang natural na sa akin. Yun na yung aking rhythm araw-araw, o kahit sa gabi minsan, lalo na nung lumabas na yung social media, yung sa Facebook, kasi nare-reach na ako kahit wala yung telepono.
1: So, ma'am, naging
4: Yun po.
1: parang ang lumalabas po, naging full-time kayong active sa union.
4: Bukod po, full-time po ako, kasi may hanggang sa kinuha na nila, kasi in-employ na kasi nila ako direct eh.
1: Ah, okay.
4: Yun, tapos pinapadala na rin nila ako sa ibang bansa nung araw, kasi pagka may mga like sa India, pinadala kasi ako sa India para magbigay ng ehemplo ng labor union sa France, kasi maraming parang andok illegal yung informal work na domestic worker sa India noong hanggang ngayon ha, palagay ko so 2011 ba o 2010 nung ipadala ako sa India para mag mag-train sa mga informal domestic workers sa Bangalore nung araw.
1: So hindi na po kayo bumalik sa inyong trabaho na yung original na, na kung bakit kayo nag-abroad, nag full-time na lang talaga kayo sa organizing
4: sa
1: and advocacy.
4: Union, opo, no. 2003 full-time na po ako doon.
1: Mm-hmm. So ma'am, ano po yung konkretong bukod sa pagbibigay ng lessons doon sa mga, well, hindi lang mga Pilipino yung inyong ano eh, yung inyong kinikater eh, kapati po ibang nationalities na eh. Ano po ba ang iba pang konkretong tulong ang ibinibigay ninyo sa pamamagitan ng union sa mga migrante at kaya kayo po ay na yun nga, nakilala at na-nominate na mabigyan ng presidential award?
4: Hindi ko rin po alam kung paano nila ako napili. napili as a nominee. Ang nag-nominate po kasi sa akin, yung anti-trafficking o anti-slavery organization dito, yung Committee contre l'esclavage moderne, or yung anti-trafficking organization po. Kasi sila po yung unang tumulong sa akin na nagdala doon sa labor union. Sila po. So, naging member po ako ng board hanggang ngayon. At marami na rin po akong mga nasalihan like sa International Survivors of Trafficking Advisory Council kung saan po naging membro po ako doon ng 2021 to 2024. At bukod po doon, nakikisali ako sa mga paggawa or pag yung mga guidelines sa state nung nasa international advisory po ako. Tapos yung asosasyon ko rin na itinatag ko nung 2001, ipinagpatuloy ko na rin yun. So may mga reach out akong ginagawa ng weekends, pag walang trabaho yung ating mga kababayan, tumutulong paglakad ng kanilang mga pag-apply ng kanilang yung kanilang working permit kasi hindi ka ako pwede na manatili kayo sa ganyang sitwasyon at ipinapayo ko na rin na mag-ingat sa mga illegal recruiter kasi naranasan ko ito yung hindi nyo ako dapat gawin dahil kailangan mapuksa or maputol yung pang aabuso sa mga inosente na katulad natin.
1: So ma'am, bukod po dun sa union na kinuha na nga po kayo as parang full-time general secretary po, di ba?
4: Yes,
1: nagtayo pa kayo ng isa pang grupo na
4: po.
1: Ano pong grupo yun?
4: Asosasyong Sangguniang Filipino, ito po ay isang asosasyon na rehistrado po sa France. Mayroon po akong certificate galing sa police prefecture, ang tawag doon, na ang layunin niya po ay mag-identify ng mga biktima ng forced labor, human trafficking, yung mga illegal recruitment, tapos yung mga pinapatrabaho ng sub-rights. Exactly po doon sa nangyari sa akin. Nag-o-organize po ng mga sports like volleyball, ganun, kasi empowerment doon, kasama sa empowerment. At saka martial arts din po. Meron ding martial arts ng Sabado.
1: So bukod po sa bukod po pala sa pagbibigay ng aral tungkol sa kanilang mga karapatan, ay yung grupo po ninyo ay nag-o-organisa rin ng mga social events para sa mga migrante.
4: Yes po, social and cultural events na link po sa ating sa kultura ng Pilipino. At para mabisi nga po yung kanilang buhay, at hindi sila malink sa mga mga bawal na gawain at para irespeto rin yung value ng bansa kung saan kami nandoon.
1: Tulad po yung ano, yung sa asosasyon niya po ano. Ano-ano po ba yung ano-ano po ba yung mga cultural events ang inoorganisa niyo at meron po bang kakaibang kayong ginagawang mga events?
4: Meron din po bukod kasi sa mga reach out na ginagawa ko, yung mga pagtulong namin, like for instance ito, the last two Sundays ay nagkandak po kami ng ano, ng paano magdeklara ng inyong income tax, so tinutulungan namin sila, yung inaayos namin. Tapos nag-o-organize rin kami ng yung halimbawa field trip, yung pumunta mamitas ng mga gulay or prutas, at
1: masaya
4: itong
1: yan,
4: ano nga, may ino-organize din po kami ngayon kasi dito hindi lang po yung asosasyon ko kung saan din ako involved, mayroon yung mayroon kami tinatawag na umbrella of Filipino associations po dito, so ipinagdidiwang din po namin yung Declaration of Philippine Independence Day na
1: kayo po yung
4: so
1: lead organizer, ganun.
4: Hindi naman po kasi part po ako sa organizing committee, pero ngayon pong taon ay ako nga po ay nabutuhan din, so nasa board ako ngayon. Ako yung in charge sa social service. Ino-organize na namin ngayon yung event na ito nga ay gaganapin sa June 14. So malaking parang ang tawag po namin dito is pista sa Paris. So kung saan pupunta yung ating mga kababayan, so magluluto ng ating lutong Pinoy, yung ating cultural
1: so may mga palaro din po siguro kayo diyan, ano?
4: May paliga po ng basketball sa volleyball. Actually nag-umpisa na po 'yan. At mayroon din po kaming mutya sa Paris, parang ganun. Mutya ng Pilipinas, munting mutya, yun po. So, malaki po yung event na gaganapin.
1: So, ma'am, sa bukang base sa tono ng boses ninyo, ay enjoy na enjoy kayo sa inyong ginagawa ngayon, eh hanggang kailan nyo pa po ito gagawin?
4: Nako, siguro ito po ano, ito yung endless po ito kasi minsan po naisip ko na ayoko na kasi yung ibang kababayan, Tagalog na yung usapan, hindi ka maintindihan. Meron po kasi ganun. So, pero hindi kasi parang yung kahit natutulog ako, pagising ko, yun pa rin kasi nakikita ko po kasi talaga yung daing ng ating mga kababayan na kulang sa kaalaman na para bang ano, yung ganun eh, kung wala si Sita eh, wala na akong magagawa pa kasi pag nag-message, eh kasi po, ano, nagtumawag po ako sa, ano, sa
1: so kayo
4: kaibigan
1: po talaga
4: ko, kayo
1: yung
4: tinuro na lalapitan ko. Ngayon din, partnering na rin po ako sa Philippine Embassy, so nagko-collaborate po kami kung ano yung, paano kami makatulong sa kapwa nating Pilipino. Yung mga distress nating mga kababayan. Example po, meron po akong meron po tayo isang kababayan ngayon na talagang over distress na siya talaga
1: apo,
4: kasi
1: apo.
4: Naapektuhan na yung kanyang mental health, ganun. Ako na yung kinausap ko na yung doktor na huwag siyang manatili doon sa psychiatric hospital, kundi kailangan mailagay na siya sa normal na tirahan. So ngayon sharing siya doon sa mga member din ng asosasyon, at ngayon okay na siya, so I'm happy for that.
1: Ma'am Sita,
4: masaya ako sa
1: eh,
4: ginagawa.
1: Ma'am Sita, gusto po medyo marami pa po kayong sanang maikikwento sa amin, pero ako po ay sinisenya sana po ng aming technical team na kailangan na po tayong magtapos. Hinga na lang po namin kayo ng maikling mensahe para sa mga kapwa ninyo migrante, lalo na diyan sa Europa.
4: Ang maipapayo ko lang sa aking mga kababayan dito na tumutulong din, ipagpatuloy nila yung kanilang ginagawa kasi marami talaga tayong mga kababayan na nangangailangan at kulang sa kaalaman, na kailangan din nila ng giya, lalo na sa aming may mga karanasan na sa pagtulong at may mga network na pwedeng mapalawak yung aming pagtulong sa ating mga kababayan. At siguro babanggitin ko na rin dahil nga bukas ay International Workers Day or a Labor Day, lalo na sa mga kasambahay, nagtatrabaho sa bahay kasi madalas yung

0: individuals and organizations overseas. Siya po ang ating kampiyon laban sa human trafficking dyan po sa Paris, France.
1: Maraming salamat po.
0: At dito na po magtatapos ang edisyon ng Bridges on Air. At muli po sa ngalan po ng aming host na si Ray Sampang na hindi po natin nakasama ngayon dahil siya po ay dumalo ng isang mahalagang meeting. Ito po uli si Aris Gutierrez sa ngalan po ng Commission on Filipinos Overseas sa pamunuan ni Secretary Dante Clinkang II. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. At sa ngalan po, bago po baka makalimutan ko at ako'y bitayin dito ng aming technical team, si Sir Milo at si Hero, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampiyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
5: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Kasalukuyan din po nakakawing ang himpilang Radyo Pilipinas World Service sa ating sister station, ang 103.4 The Capital FM. At syempre, mas pinalawak at mas pinalakas na rin po ang nararating ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan ng ating mother agency Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, USAGM o mas kilala sa tawag na Voice of America o VOA, sa pamamagitan po ng ating mga pasilidad sa Tinang Tarlac. Napapakinggan po ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers ang ating mga programa sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 4:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At sa puntong ito, no, meron po tayong pakiki-update, no, manghihingi po tayo ng ating situation report sa ating pong isang opisyal ng pamahalaan dahil kahapon, Sabado po, ay pumutok ang Bulkang Mayon. Marami po sa ating mga netizen ang nag-upload ng kanilang mga videos at mga larawan na ang kapal po ng usok. At actually, may nakita akong video na talagang yung usok hinahalap hinahabol yung parang hinahabol yung tao. So makikipag makikipanayam po tayo sa director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Live po natin kasama via phone patch si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng FIVOX. Magandang araw po sa inyo, Director Bacolcol, si Bea Gazzetti Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang magandang araw din po sa inyo, ma'am.
3: Magandang araw, maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin. Director, ano po ang update ngayon sa Bulkang Mayon? Nakita po namin marami pong mga videos, no, na nagkalat sa internet. So please update us po regarding this, Director Bacolcol.
4: Okay, so for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 32 volcanic earthquakes and 284 rockfall events. And kahapon nga, meron tayong 14 na pyroclastic density current. Ito yung Uson na nakikita natin. Pinaka mahaba, yun yung kahapon, yung tumagal ng around 30 minutes, yung sunod-sunod na Uson natin. And pinaka mahaba is umabot ng 5 kilometers from the summit.
3: Okay.
4: And nagkaroon din ng plume na umabot ng 3,000 meters above the mean sea level, and it drifted towards the southwest. And kaya naman maraming widespread yung abot ng ash kahapon. Umabot ito ng 18 kilometers yung ash, ha, pero yung pyroclastic density current hanggang 5 kilometers lang naman.
3: Okay.
4: So kaya yung kapag titingnan natin yung mga pictures at yung videos, meron tayong impression na napaka-kapal.
3: Opo, na, meron nga pong ganun.
4: Pero hindi po yung Uson, yun yung makapal na abo dahil sa pagkabasag ng lava na habang nagko-collapse at nagkaroon ng explosive burst. Kaya umabot ito ng 3,000 meters above mean sea level. Yun yung taas ng plume kahapon.
3: Opo.
4: So ngayon, ang tanong, bakit ba nagkaroon po tayo ng PDC or yung Uson kahapon?
3: Yes.
4: So yung ito po yung malimit na tinatanong sa atin, nagkaroon ng PDC dahil sa paulit-ulit na pag-collapse ng mainit na lava mula sa summit or upper slopes. And dahil tuloy-tuloy yung lava effusion, yung paglabas ng mahinang paglabas ng lava doon sa bunganga, may mga bahagi ito na naging unstable at kaya ito bumagsak. Kaya natin sinasabi sustained collapse kasi ibig sabihin hindi lang isang bagsak but tuloy-tuloy o paulit-ulit sa loob ng 30 minutes yung nakita natin kahapon.
3: Okay.
4: Kaya may tuloy-tuloy na daloy ng mainit na material pababa. Ito yung dahilan kung bakit, again, umabot ng 5 kilometers mula sa summit yung PDC natin.
3: Okay. Alright. Sa ngayon po, anong alert level ang Bulkang Mayon at may possibility po ba na itaas ang alert level, Director Bacolcol?
4: Right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon volcano, and at this point, we are closely evaluating the activity but have not yet raised the alert level from 3 to 4. Although may nakita yung sustained PDCs kahapon and longer duration events, yung overall pattern pa rin ng vulkan, effusive eruption pa rin, again, ito yung slow release of lava doon sa edifice ng vulkan, which is still consistent with the alert level 3 status.
3: Mm-mm. Okay. Director Bacolcol, marami pong mga areas na affected po nung makapal na ashfall. If I'm not mistaken, kanina nabanggit niyo po around 18 kilometers po yung lawak nung sakop. Maaari po ba nating ibahagi kung aling mga areas po ito at kung possible pa pong ma-extend depende sa direksyon ng hangin, Director?
4: Yung kahapon lang to, kasi ngayon wala ng ash.
3: Okay.
4: So kahapon lang ito. So yung 18 kilometers, ito yung sa may Ligaw, traces na lamang yung nakikita natin.
3: Mm-hmm.
4: Sa may Kamalig Albay, may mga barangays din tayo na heavy to moderate yung ash fall.
3: Okay.
4: And then sa Ginobatan, although may mga areas na zero visibility, yung iba naman, minimal lang yung ashfall na na-report sa atin. So yung heavy to moderate to heavy is yung sa may Kamalig Albay.
3: Okay. Kamalig and Ginobatan, no? Para sa ating mga tagapakinig, yun po yung mga area na affected. Director, gaano po...
4: At saka sa Ligaw din.
3: Ligaw, okay.
4: Ligaw City, yes.
3: Alright. And Director Bacolcol, gaano po kahigpit ang pagpapatumbad natin ng 6 kilometer permanent danger zone o PDC? Batay na rin po dito sa inyong ulat na nangyari dito sa Bulkang Mayon.
4: dapat talaga mahigpit yung ang LGU sa pagpapatupad dito. Kami naman sa opisina, we only recommend, but it's really yung LGU, it's within the purview of the LGU to implement this 6-kilometer recommendation natin. So, kailangan talagang sundan ito kasi anytime pwede magkaroon ng pyroclastic density current katulad ng nangyari kahapon. Although alam naman natin na since January 6, nagkakaroon na ng alert level 3 na yung Mayon volcano. Pero yung mga ganitong pangyari kasi yung biglang babagsak yung lava front o yung lava na na-deposito sa taas, it can happen anytime without warning.
3: Mm-mm.
4: So, kaya mahigpit talaga ang pinagbabawal natin na pasukin yung 6-kilometer permanent danger zone.
3: Kasi Mm-mm.
4: it can happen anytime. Paano na lang kung may mga tao dun sa loob
3: and
4: inabutan sila ng pyroclastic density current.
3: Mm-mm.
4: So, masyadong mainit kasi yung density, you will not survive. Yung kung maalala mo yung, nakita mo yung pictures, Vesuvius at Italy,
3: Mm-mm.
4: yung mga na-preserve doon ng mga bodies,
3: yes.
4: Yun yung because of the pyroclastic density current.
3: Mm-mm.
4: So, pwede mangyari yan and it can masyadong mabilis yan, hundreds of kilometers per hour, and it can incinerate everything on its path. Kaya mas maigi talaga na sundin natin yung recommendation ng ating tanggapan at yung paalala ng mga LGUs na huwag pasukin yung 6-kilometer permanent danger zone.
3: Yun, mahalaga po yun para sa ating mga kababayan, itong 6-kilometer permanent danger zone. Kailangan sumunod po tayo dito po sa warning ng ating pamahalaan at ng mga opisyal. Ito pa po, Director Bacolcol, sabi natin yung ashfall matindi-tindi din. So, meron po ba tayong payo sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga residente, pagdating po sa yung mga safety tips natin sa kanila?
4: Okay, so yung ash, yung abo ay pwedeng makairita sa mata at baga, and it can also affect visibility at tubig. So kapag may problema tayo sa baga, pwedeng ma-aggravate. Kapag may hika tayo, pwede rin ma-aggravate yan ng, kapag lalanghap natin yung ash. So magsuot tayo ng face mask N95 kung maaari. Surgical mask will do kung walang N95. Pero kung wala talaga yung mask, available mask, yung tela or bimpo, pwedeng basahin ng tubig, and yun yung panakit natin sa bibig at saka sa ilong.
3: Mm-mm. Okay. Balik po ako dun sa yung zero visibility natin. As of the moment po, yung Kamalig and Ginobatan, hindi naman na po affected. Tama po ba yung narinig ko kanina? Nag-disperse na ba yung ating uson?
4: Yes, na ganun ay, yung uson kasi hindi naman umabot doon. Ang umabot is yung ashfall.
3: Ah, ashfall.
4: And
3: okay.
4: Tahapon lang yun, nagkaroon ng ashfall, nagkaroon ng zero visibility.
3: Okay.
4: After that, after a certain period of time, magsisettle naman yan, yung ash.
3: Okay.
4: And although yun na nga, kung hindi maulan, mainit and mahangin, pwede pa rin malipa, mapag...

0: Kapag malakas yung ulan, torrential and continuous rainfall, pwedeng ma-remobilize itong mga deposito na to as lahars.
1: Okay. Meron po ba tayong binabantayan if ever? Na worst case scenario, paano po natin paghahandaan?
0: Kapag may lahar, well, buti na lang ngayon.
1: Tag-init, yes
0: just
1: sir.
0: In case, yes, just in case na magkaroon ng torrential and continuous rainfall, kapag nakatira sila malapit sa mga ilog kung saan yung bunganga ng ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan,
1: mm-mm,
0: ay lumikas kagad kasi pwedeng yung ilog pagdaanan ng lahar and pwedeng masira yung kagamitan nila. Yung okay lang yung kagamitan pero yung buhay mismo pwedeng kumiti lang buhay.
1: Mm-mm. Okay. Maraming salamat po sa update, Director Bacolcol. Hingiin ko na lamang po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
0: Okay, so Mayon remains under alert level 3. But yung delikado pa rin ang activity. So paalala sa publiko, again, reiterate ko lang, huwag pumasok sa 6 kilometer per minute danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para naman sa mga LGUs, ipagpatuloy po ang pagpapatupad ng safety restrictions, bantayan ang affected communities, at maghanda sa posibleng epekto ng ashfall sa mga downwind areas. And maghanda din sila in the event na lumala yung activity ng vulkan, handa rin sila na evacuate yung mga tao beyond the 6 kilometer permanent danger zone.
1: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po.
1: Yan po si Dr. Teresito C. Bacolcol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ipinaliwanag po niya sa atin kung anong nangyari dito po sa Bulkang Mayon, no? Kasi nakita nga natin itong mga videos na ito, no? Na posibleng source minsan ng pagka-alarma ng publiko dahil doon sa mga sinasabi nilang mga maling impormasyon. So at least yan ay naitama natin. Ang tawag pala doon ay uson. At parang makapal na usok. Sabi siya ng mga affected areas pero sabi niya nag-dissipate naman na yung uson so hindi na po siya ganoon ka-alarming. And of course, ang ating mga officials po patuloy pong binabantayan ang sitwasyong ito. At nananawagan sa publiko na lumayo po doon sa 6 kilometer danger zone. No? Sumunod po tayo doon para po maiwasan natin yung disgrasya. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, narito na po ang ating mga national news. Kaugnay pa rin ng ating pagmamonitor dito sa Bulkang Mayon. Pinangunahan ni Official of Civil Defense o OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro ang pakikipagpulong sa lokal na pamahalaan ng Ginubatan, Bureau of Fire Protection o BFP, Philippine National Police Region 5 at Department of Public Works and Highways, DPWH, para pabilisin ang clearing operations sa mga kalsadang binalot ng makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Target ni ASIC Alejandro na matapos ngayong araw ang flushing operations o ang paglilinis sa mga paunahing kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Mangunguna ang BFP sa pagbobomba ng tubig gamit ang mga fire truck. Ang DPWH ang mangongolekta ng mga debris habang ang PNP ang magbabantay sa seguridad at daloy ng trapiko para sa kaligtasan ng mga responders at publiko. Bagamat na nanatili madadaanan ng lahat ng national roads, iginiit ng OCD na kailangang maalis agad ang abo dahil sa panganib na dulot nito sa kalusugan at sa biyahe. Bukod sa clearing, operations at pagbibigay ng fuel assistance sa mga LGU, nagpadala na rin ang OCD ng mga bottled water para sa mga apektadong komunidad. Inaasahan kasing kontaminado ng ashfall ang mga water source sa lugar, kaya't delikado itong inumin ng mga residente. Batay sa huling ulat, nagpakita ang Bulkang Mayon na matinding aktibidad kabilang ang lava effusion, pyroclastic density currents, minor strombolian activity at panandali ang pagbuga ng lava o lava fountaining.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga pangunahing balita, Tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga overseas Filipino workers sa Israel

0: sa kabila na nagpapatuloy pa rin kaguluhan sa gitnang silangan. Sa isang parehong sinabi ni Kirsch na pareho mga Israeli national maging ang mga OFW na katatanggap at pinoprotektahan sa ilalim ng isang security umbrella. Base sa datos ng Israeli government, papalo sa 30,000 OFW ang namamalagi at nagtatrabaho pa rin sa Israel.
1: The majority of 20,000 OFW in Israel are caregivers, and they are feeling safe. Even there was a one sister of Liam Musiar that lost her life from a missile attack, and she brought the remains of her sister, but after that came back to Israel to continue on work. So I first and foremost to every family of OFW here in Western States and in Ilu, I promise that the authorities of Israel and the people of Israel will make sure that all of them are safe in Israel, because they are part and parcel of us. And I do hope and pray for peace that will bring to come to the region, because there are other nations in our region. And I know that BMW and Secretary Kudak under Secretary Kudak leadership, and OWA under the leadership of Administrator PY.
0: Pahayag ni Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nananatili sapat ang kondo o pondo ng gobyerno para makapagbigay ng tulong ngayon. Ngayong may Middle East crisis, iba't ibang mga kagawaran ng pamahalaan ng patuloy na nagbibigay ng subsidiya at assistance packages sa transported agricultural sectors. Ganun din ang emergency cash for work aid para sa displaced workers bunsod ng krisis. Bagamat wala pang official request mula sa ilang ahensya ng gobyerno, sinabi ni Budget Undersecretary Gades Hope Libiran na maaaring humiling ang mga ito ng karagdagang pondo kung kinakailangan.
3: As of now, meron pa rin naman po tayong pondo, at in case po na magkulang yon, pwede naman pong mag-request ng additional budget ang implementing agency via the contingent fund, but subject po yan sa approval ng Office of the President.
0: Si Budget Undersecretary Gades Hope Libiran.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, walang patid ang pamamahagi ng livelihood assistance sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga repatriated overseas Filipino workers mula sa Middle East. Ito ay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, kung saan kabilang sa mga maaaring matanggap ay ang 20,000 pesos cash grant na pampuhunan sa negosyo. Ayon kay DSWD Director Marife De Leon, mula sa 149 na na-refer na repatriated OFW, nasa 15 na ang nabibigyan ng tulong, habang 21 ang sumasailalim sa proposal processing. Kabilang sa mga negosyong pinapasok ng mga beneficyaryo, ang buy and sell ng frozen goods, food vending gaya ng milk tea, street food at karinderya, pati ang sari-sari store at pagbebenta ng bigas at itlog. Paliwanag ng opisyal ng DSWD, hindi pa kalakihan ang bilang ng mga natutulungan dahil kinakailangan munang sumailalim ang mga aplikante sa social repatriation tulad ng entrepreneurship program o entrepreneurship training bago mapondohan ang kanilang negosyo.
4: Ito po kasi mga OFW natin, iba-iba po kasi ang lugar. So mahirap po talaga silang i-group. Kaya ang feasible po talaga sa kanila ay mga individual project lang po. So yun po, mga individual project po itong kanilang mga in-implement po na project.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Director Marife De Leon.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM ang updated unified package for livelihoods, industry, food and transport o uplift microsite. Ito ay para mapalakas ang transparency at public access sa government aid program, partikular sa panahon ng krisis. Ayon kay Budget Undersecretary Gades Hope Libiran, layo ng microsite na mas madaling makita at maintindihan ng mga Pilipino ang tulong mula sa pamahalaan. Anya tampok sa uplift microsite ang dashboard kung saan pinagsama-sama ang limang pillars ng government response.
3: The Uplift microsite takes everything this administration is doing to shield Filipinos from the effects of the Middle East crisis. It shows that we are present, we are mobilizing, we are here, united, and under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., we're moving forward together with every Filipino citizen in mind.
0: Mantala, tinatay ang 155 bilyong piso ang kakailanganin ng gobyerno para sa uplift interventions laban sa epekto ng Middle East crisis sa ekonomiya. Ayon kay Libiran, ang naturang halaga na batay sa preliminary presentation ng Office of the Executive Secretary ay kukunin mula sa ipon ng mga ahensya ni realign ng mga alokasyon o hindi pa nailalabas na pondo. Nilinaw ng opisyal na hindi gagastos ng paribagong malaking pondo ang gobyerno, sa halip ay gagamitin ng maayos at planado ang kasalukuyang budget.
3: We are not looking at entirely new spending but rather a strategic reprioritization within the current fiscal space consistent with prudent fiscal management and in line with our whole of government efforts.
0: Pinapahayag ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Makikipagpulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Companies o TNCs kaugnay ng ipinamahaging tulong ng gobyerno sa mga driver na apektado ng krisis sa Middle East. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, pag-uusapan ang schedule ng payout para sa iba pang driver na bigong nakatanggap ng tulong. Sa kabuuan, sinabi ni Dumlao na mahigit 5.7 bilyong piso na ang nailabas na tulong ng DSWD sa transport workers.
5: Dito naman po sa NCR, meron tayong pagpupulong with the transport network companies para iset na rin yung mga payout date para doon sa mga hindi pa nakapag-claim nung kanila pong mga cash relief assistance, particularly for TNVS, MC Taxi, and Service Delivery Riders.
0: Si Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ayuda sa transport sector iimbestigahan sa gitna ng umano'y ghost riders at problema sa datos. Si Ray Ferrer sa report.
6: Magsasagawa ng imbestigasyon ang mababang kapulungan ng Kongreso sa implementasyon ng ayuda para sa transport sector dahil sa mga ulat ng irregularidad sa listahan ng mga benepisyaryo. Kabilang dito ang mga tinatawag na ghost riders at mga dobling aplikasyon. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Committee on Transportation Chairman Representative Franz Pumarin, bahagi ng programa ang service contracting kung saan nagbibigay ang gobyerno ng subsidiya sa mga driver ng bus, jeepney at iba pang pampublikong sasakyan. May insentibo rin ito sa mga operator at driver kapalit na pagbibigay ng diskwento sa mga pasahero. Gayunman, lumabas ang problema sa datos ng mga benepisyaryo, kabilang ang umano'y pagdodoble ng aplikasyon at paggamit ng ibang pagkakakilanlan. Tinukoy rin ang kakulangan sa maayos na database at mabagal na implementasyon ng National ID System na makakatulong sana sa verifikasyon. Tiniyak ng pamahalaan na inaayos na ang listahan ng mga benepisyaryo at nagpapatuloy ang investigasyon. Layunin pa rin ng programa na suportahan ang sektor ng transportasyon na apektado ng mataas na presyo ng langis at gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pilipinas nanguna sa pagdugon sa oil shock ayon sa Asia Development Bank o ADB. Magulat si EJ Lazaro.
7: Nanguna ang Pilipinas sa rehiyon ng Asia Pacific sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa epekto ng global oil shock ayon sa ulat ng Asia Development Bank o ADB. Sa kabila ng halos 120% ang pagtaas sa presyo ng diesel at 60% sa gasolina mula Pebrero hanggang Abril, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalawak ang pagtugon sa krisis. Ipinakita sa ulat na naipatupad ang pamahalaan ng 7 pangunahing pulisiya, kabilang ang fuel subsidies, tulong sa transport sector, tax relief at mahigpit na price monitoring. Naglabas din ang Executive Order No. 114 na pansamantalang nagsuspinde ng excise tax sa LPG at kerosene upang maibsan ang gasusi ng mga kabahayan. Kasabay nito, pinalakas ang fuel supply sa pamamagitan ng pag-diversify ng import sources at pagbuo ng sapat na inventaryo habang itinutulak ang renewable energy upang mabawasan ang pagdepende sa imported fuel. Ayon sa ADB, bagamat nananatiling vulnerable ang bansa sa global price shocks, ipinapakita ng lawak ng mga hakbang na kayang protektahan ng pamahalaan ang ekonomiya at mga pamilyang Pilipino sa gitna ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: House Panel Chair Hinamon ng kampo ni VP Sara na iurong ang petisyon sa Supreme Court kung sasali sa Senate trial. Si Melody Valdos Reyes sa report.
8: Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Lido na hindi maaaring kwestiyonin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang proseso ng impeachment sa Supreme Court habang sabay na nagpapahayag ng kanyang kahandaang lumahok sa paglilitis sa Senado. Ayon kay Lido na siyang namumuno ng House Committee on Public Accounts, lalong nagiging problematiko ang sitwasyon dahil kabilang sa mga inihain na petisyon sa Korte Suprema ang mismong Senado. Hinamon din niya ang kampo ng Vice Presidente na linawin ang kanilang paninindigan kaugnay ng issue. Binigyan din ni Lido na sa kasalukuyang yugto hindi umano usapin kung may dapat bang sagutin sa kaso. Anya may sapat na batayan ang impeachment batay sa mga record mula sa Commission on Audit, Anti-Money Laundering Council at National Bureau of Investigation. Kabilang sa mga binanggit na issue, ang umano'y maling paggamit ng confidential fund, pagbabanta sa publiko at sa hindi maipaliwanag ng mga transaksyong pinansyal. Sa kabila nito, sinabi ni Rido na ang patuloy na pambabatiko sa House of Representatives at sa Committee on Justice ay lalo lamang nagpapalakas ng impresyon na iniiwasan ng depensa ang tunay na laman ng mga paratang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, katuwa ngayon ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL, kaka-Department of Foreign Affairs o DFA, at Department of Migrant Workers o DMW bilang mga co-lead agencies ng International Engagement Cluster ng ahensya upang tugunan ang issue ng communist recruitment sa ibang bansa. Sa programa Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, binigyang diin ni NTFL CAC National Secretary Director Jose Descaliar na bahagi ang hakbang na ito ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaan upang tuluyang maputol ang supply chain at operasyon ng mga rebeldeng grupo sa labas ng bansa. Layunin ng kooperasyong ito na paigtingin ng information awareness sa mga Pilipino sa ibang bansa o Filipino communities abroad. Inaatasan ang mga embahada, konsulada at mga migrant workers offices na maging proactive sa pagbabantay at pagbibigay alam sa mga kababayan natin hinggil sa mga mapanlinlang na recruitment. Bukod sa kampanya sa loob ng Filipino community, plano rin ang pamahalaan na palakasin ang bilateral at multilateral relations sa mga host countries, lalo na sa mga bansang natukoy na talamak ang ginagawang recruitment ng CPP, NPA, NDF.
9: Ang DFA at saka DMW, sila ang co-lead ng International Engagement Cluster.
0: Oh.
9: So very much on board sila. At itong, halimbawa, kagaya nitong case na nila Chantal at ni Koche,
0: opo,
9: DFA talaga ang on top of the situation.
0: Mm-hmm.
9: At sila yung nag-take ng lead para maibalik natin sa kanyang pamilya safely si Chantal Anicoche. Mm-hmm. Sa ibang bansa, ay kailangan natin maitayo at palakasin yung info awareness sa mga Philcom, mga Filipino communities abroad. International pa rin. Kailangan natin palakasin yung bilateral at saka multilateral relations natin with different governments na kung saan malakas ang recruitment.
0: Nala ay sinusulong din ang pagkakaroon ng mas malinaw na batas o lehislasyon sa Pilipinas para sa terror grooming prevention. Layunin itong baguhin ang kasalukuyang sistema mula sa pagiging reactive o kumikilos lamang kapag may biktima na, patungo sa pagiging preventive o pagharang pa lamang sa tangkang pagmamanipula sa mga target na recruit. Ayon sa NTFLCAC, mahalaga ang pagsasanib puwersa ng mga ahensya upang matiyak na protektado ang mga Pilipino nasa loob man o labas ng bansa mula sa mga grupong nagnanais maghasik ng kaguluhan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Hindi lamang isolated case ang pagkakasangkot ng apat na foreign nationals sa armadong grupo sa Pilipinas na New People's Army o NPA. Sa programang usap-usapan ng Radyo Pilipinas World Service, iniulat ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTFLCAC National Secretariat Director Jose Descaliar, na programmatic o planado ang ginagawang hakbang ng grupo. Layunin kasi anya ng kanilang international network na makalikom ng pondo mula sa ibang bansa at makahatak ng mga bagong miyembro na magsisilbing puwersa ng organisasyon. Sinasabing dahil sa patuloy na pagbagsak ng bilang ng kanilang mga kasapi rito sa Pilipinas, napipilitan ng rebeldeng grupo na maghanap ng ibang source o mga taong maaari nilang maloko sa abroad.
9: Malawak na yung recruitment sa ibang bansa. Itong apat na binabanggit natin mga pangalan, hindi yes. Yan mga isolated case. That is programmatic. Talagang malino na plano ang CPP, NPA, NDF mula't simula na maglatag ng kanilang network sa international para una, syempre yung pera.
0: Opo.
9: Pondo yan.
0: Yes.
9: Pangalawa, makakuha ng dagdag na persa, tao. Lalo na ngayon, nakita namin, mahina na ang bumabagsak ang bilang nila dito sa Pilipinas. Kaya naghahanap ng ibang source na maloloko.
0: Din na mabilis na naroromanticize o napapaganda ang kanilang sales pitch sa recruitment sa labas ng bansa. Paliwanag ni Director Descaliar, walang aktual na karanasan o direktang kaalaman ng mga Pinoy sa abroad hinggil sa tunay na sitwasyon ng Pilipinas, kaya't madali silang mapaniwala sa mga maling naratibo. Pinapaalalahanan ng NTFLCAC ang mga Pilipino sa ibang bansa na maging mapanuri sa mga grupong kinasasapian upang hindi mabitag sa planadong panlilin lang ng nasabing organisasyon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Yan ang ating national news. Antabayanin po ang pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa ating regional news. Magpapaalala muna ang himpilan.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Hired on the spot o hot sa Labor Day job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Rehiyon 2, umabot ng 170. Magbabalita si Dina Villacamp para RP Tugigaraw.
11: Nakadeta siya 90 na aplikante, iinsigida nga na employer ta inorganisa nga job fair na Department of Labor and Employment Region 2 turi Mayo 1, Labor Day. Yaw ay nagafoot at talunga sites. ESM City ta Tugigaraw nakakala ta siya 14 nga hired on the spot o HOTS, Robinson's Place ta Santiago City, Isabela sa 37, Andre ta Ilina, Aparica, Gayan, Iga Isyam o 29% na
12: 930 nga bilang na aplikante at anang 20% nga target nga HATS na dole. Kakaroon ta nila na empleyo ka sales associates, service crew ang trekashir. Iga ka pa 133 na near highs o yari ka pagadalanan da nga proseso tapen no malata na playada nga trabaho. Pwede pagayaw nga mamungan ta iga pagay inorganisa nga post job fair so no Mayo sa East and Nueva Vizcaya kasabay na amungan festival na probinsya. Lalo ta 800 itrabaho na navukatan para ta nakaging nga job fair. Yato ni balita na gafuta syudad na tugi garaw yaw si Dina to Double Yacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Magita 8,000 na kasapi ng Tricycle Operators and Drivers Association sa Cordillera. Nakatanggap na ng ayuda sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mahigit 6,000 tsuperang jeep na katakdang makatanggap ng ayuda sa Lunes. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita.
13: Nakaawat titulong pinansyal ti agarup 8,000 inna magasot at tricycle drivers can operators iti Cordillera Administrative Region manipod iti Department of Social Welfare and Development babaan iti Cash Relief Assistance Program. Dumanon iti 40.3 million na piso tinaipaay at tulong tapno matulungan ti sektor ti transportasyon anakaro ang naapektaran iti panagngato ti presyo ti petrolyo. Kalpasan da ito ay naituding ti sumaruno a payout para iti 6,070 a public utility drivers iti naduma-duma a probinsya ti rehiyon manipod Mayo 4 agingana Mayo 7. Sigun kini DSWD Director Enrique Gascon, adda ti naitad a numbering, batching, kan verifikasyon a naaramid tapno agbalin a nasayod kan napartak ti distribution ti ayuda. Im paganatga ti DSWD Field Office, tituloy-tuloy a panagserbi dagito ay iti publiko nang nangruna kadagiti sektor a naapektaran iti karit ti ekonomiya, babaan iti dagos ken makatao a serbisyo. Damag manipod dito'y syudad iti Baguio, siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mahigit 2,000 magsasaka sa Catanduanes tumanggap ng ayuda sa ilalim ng PAFF. Pamamahagi magpapatuloy hanggang Mayo at 3. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac.
14: Nagkondusyonin pananaon in tabang financial sa ilarongkan presidential assistance for farmers and fisher folk ang Department of Agriculture sa Virac Sports Complex sa Banuaan kan Virac Catanduanes. Labi sa 2,000 na mga paraoma gikan sa mga Banuaan kan Virac, Bato, San Miguel asin San Andres ang kabale sa mga beneficiary kan programa. Kada saruan nakarisibin in 2,325 pesos komo tabang financial. Mapadagos ang payout sa iba pang mga banuaan sa probinsya hasta ngunya na Mayo 3. Anang sambita ng programa ang inisyatiba kang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na ubhetong makatabang sa mga paraoma asin para sila na labing naapektaran kanalangkaw na presyo kang petrolyo asin mga mayor na barakalon. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Pagpapaigdi ng kahandaan sa El Nino, tinalakay sa PDRA Scenario Building ng OCD 6, Office of the Civil Defense Region 6. Bagulat si Paul Tarosa ng RP Iloilo.
15: Ginpangunahan sa Office of Civil Defense Regional Office ang Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building agud mapanghandaan ang posibleng epekto sa ginapaabot nga El Nino kag mabakod ang kahandaan sa Western Visayas. Ang sinapol ginbuylogan sa mga representante halin sa provincial kag local government units, national government agencies kag partner institutions. Agay magkatagsang updates, situational reports kag ma-identify ang mga ginapaabot nga kinahanglanon. Sa Pidragin payag sang pag-asa nga may 79% nga posibilidad nga mag-develop ang El Nino sa Hunyo tubtob Agosto 2026. Kag mahimo ini magpadayon tubtob sa unang bahin sang 2027. Gintaganing talupangod ni RDRRMC Chairperson kag Office of Civil Defense Director Raul Fernandez ang importansya sang pagpanghanda sang temprano. Lakip sa mga tikang paghiwat sang risk assessments, pag-update sang contingency plans nga may El Nino scenarios, pagpabaskog sang interagency coordination kag pagpasangkad sang information kag education campaigns. Gin pangabayman ang mga lokal nga panguluhan kag mga ahensya nga magplastar na sa mga resources, bantayan ang mga fire-prone areas kag isang sanitary landfills kag timely reporting sa mga insidente. Padayon man dapat sunod sa OCD6 ang koordinasyon kag pagsumite sang action plans kag situational reports bilang kabayan sang padayang inisyatibo sang rehiyon agad masiguro ang kahandaan kag resiliency. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mayigit 2,000 ka mga driver sa Davao City na tatanggap ng cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito si Sheila Lisondra Celosha ng RP Davao.
16: Miabot na sa kapin 2,000 ka mga kwalipikadong public utility vehicle o PUV drivers sa Davao City ang nakadawat o cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sukad niya itong Abril 28 hangtod Abril 30 doig 2026. Subay sa datos sa ahensya, 2,460 ka mga nabinipisyaryo na ang nakadawat o 5,000 pesos nga ayuda samtang 531 pa ang wala makaklaim. Magpadayon ang distribusyon karong Mayo 5 hangtod 7 aron masiguro nga matag kwalipikadong driver ang makadawat sa gitakdang ayuda gikan sa gobyerno. Target sa distribusyon matagaan ang 6,000 ka mga kwalipikadong driver sa syudad sulod sa unom ka adlaw. Tumong sa programa ang paghatag og hinanaling tabang sa mga driver nga labihang apektado sa pagsaka sa presyuhan sa produktong petrolyo. Gikan Davao City, Sheila Lisondra Celosha, alang sa Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Narinig po ninyo mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan.
17: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinuspinde ng Department of Transportation o DOTR ang pagtanggap ng bagong Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers at motorcycle taxi riders para pigilan ang sobra-sobrang onboarding na lampas sa itinakdang limitasyon ng gobyerno. Sa memorandum na pirmado noong Abril 30, inatasan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipatigil ang lahat ng uri ng onboarding maliban kung may pahintulot ng ahensya. Exempted ang mga kumpanyang may bisa pang prangkisa o provisional authority. Ayon kay Lopez, inuutos sa kanya ng Pangulo na imbestigahan ang ilang ride-hailing firms na lumampas sa maximum na bilang ng drivers at riders. Lumalabas sa paunang datos na nalagpasan na ng ilang kumpanya ang cap na itinakda ng LTFRB. Kasabay nito, pinag-aaralan na ng DOTR ang posibleng multa at parusa sa mga lalabag. Lumobo ang bilang ng drivers at riders na isinumite ng mga kumpanya para sa cash relief assistance. Humigit kumulang 185,000 TNVS drivers at 293,000 motorcycle taxi riders malayo sa cap na 78,000 TNVS at higit 45,000 motorcycle taxi riders. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Lopez na dapat managot maging ang kasalukuyan at dating opisyal ng DOTR at LTFRB. Gayunman, iginit niyang dapat pa rin makatanggap ng ayuda ang mga driver at rider na nasa tempo status o walang kumpletong papeles.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Magsisimula ng maningil ng toll ang Manila-Cavite Expressway o Cavitex C5 Link Segment 3B sa Mayo 5. Ayon yan sa Toll Regulatory Board o TRB. Matapos magbigay ng libreng pasada mula ng magbukas noong Marso at 30, ipatutupad na ang regular na toll para sa biyahe mula Taguig hanggang Sukat Road o pabalik. Class 1, 59 pesos, Class 2, 117 pesos, at Class 3, 176 pesos. Para naman sa mga magmumula sa Taguig at tutuloy hanggang Rojas Boulevard o Zapote, Class 1, 97 pesos, Class 2, 194 pesos, at Class 3, 291 pesos. Ang Segment 3B ay nagpapabilis ng biyahe mula Parañaque papuntang Taguig mula isa't kalahating oras, ngayon ay 15 minuto na lamang.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Inaasahang magkakahalo ang galaw ng presyo ng langis ngayong Linggo, mahigit 2 buwan matapos maantala ang pagdaigdigang merkado dahil sa tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Tinatayang tataas ng piso hanggang 2 piso kada litro ang diesel, habang 3 piso hanggang 4 piso ang posibleng dagdag sa gasolina. Magro-rollback naman ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos ang kerosene. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, maaaring magtakda ang gobyerno ng sariling computation para sa oil price adjustments. Sa 4 na araw ng monitoring ng Means of Plat Singapore, unang lumabas ang 4 pesos and 60 centavos per liter na dagdag sa diesel, 4 na piso sa gasolina at 50 sentimo sa kerosene. Umakyat pa sa 4-year high ang world oil prices nitong Webes dahil sa pangamba ng muling magpaglala ng tensyon sa Middle East bago ito bumagsak sa pagtatapos ng trading day. Kasunod ito ng pahayag na maaring tumagal ng ilang buwan ang US blockade sa Iranian ports at ulat na posibleng pag-uusapan ang panibagong military strikes.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Antabayan ninyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Kumamada sa second half ang NLEX at dinomina ang Converge 100-82 para masiguro ang twice-to-beat advantage sa quarterfinals ng PBA Season 50 Commissioner's Cup sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Bumalikwas si Shawnee Winston laban sa dati niyang koponan, katuwang sina Robert Bullock at KD Lalane sa matinding paghataw sa second half. Mula sa 2 puntos na pagkahuli sa halftime, binuksan ng Road Warriors ang laro at hindi na lumingon pa. Umakyat sa 9-2 record ang NLEX, sapat para tiyaking nasa top 4. Bagsak naman sa 4-7 record ang Converge na halos tanggal na sa playoff race dahil sa mababang quotient kontra San Miguel, Magnolia at Terra Firma. Nagpasabog si Winston ng 21 puntos habang may 22 puntos at 14 na rebounds si Lalane. May 21 din si Bullock nang kunin ng NLEX ang kontrol sa 96-75. Samantala, bumalik sa panalo ang Terra Firma matapos talunin ang Macau 102-84 para manatiling buhay sa playoff hunt. Nagliyab si Jerick Ahanmisi sa 28 puntos at 8 assists habang may 25 puntos at 16 na rebounds si import Mubashar Ali. Nagambag din si Jeo Chu ng 12 puntos at 11 rebounds habang umangat ang jeep sa 4-6 kartada, kalahating laro lang ang agwat mula sa San Miguel at Magnolia sa ikalawang pwesto. Bumagsak naman sa 2-9 record ang Black Knights.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Umakyat sa finals ang reigning champion National University matapos talunin ang University of Santo Tomas 20-25, 26-24, 26-24 at 25-21 sa harap ng punong-puno na Smart Araneta Coliseum. Mula sa 14-18 na pagkahuli sa fourth set, nagpakawala ang Lady Bulldogs ng 11-3 run sa pangunguna ni Vange Alinsug, Ara Panike at Lams Lamina para tuluyang patahimikin ang Tigresses at kunin ang huling final slot. Makakarap muli ng NU ang walang talong De La Salle University sa best of three finals, ang kanilang ika-apat na tapatan sa limang season kung saan tatlong beses nang nagwagi ang Lady Bulldogs. Kahit nawalan ng sandali si Sam Cantada dahil sa injury, nakahanap ng paraan ng NU para makuha ang ikalimang sunod na finals appearance. Nagpasiklab si Panike ng 23 puntos habang may 18 puntos, lahat nagmula sa attacks si Alinsug. Naghatid si Lamina ng 34 na excellent sets at matatag na floor defense si Shaira Hardio na may 24 na digs at 25 receptions. Sa UST, nanguna si Red Jurado sa 17 puntos habang may 16 si Angge Poyos sa kanyang huling pagsabak ngayong season. Ngunit hindi sapat para pigilan ng NU na muling sumampa sa championship stage.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinangunahan ng Team Heart ang pang-apat na set para tuluyang itumba ang Team Hustle 25-18, 18-25, 25-23 at 25-17 sa Premier Volleyball League o PVL All-Star Showcase sa Quezon City Arena. Umarangkada ang koponan sa likod ng most valuable player na si Belia Bilen na nagbigay ng momentum matapos ang dikdikang unang tatlong set. Pagsapit ng fourth set, nagpasabog ang Team Heart ng 11-1 opening run at hindi na bumitaw hanggang makuha ang 100,000 papremyo. Nagbigay saya rin ang exhibition match sa mga fans sa pamamagitan ng mga katuwa-tuwang twist, coaches at line judges na nag-serve, liberos na sumubok umatake at players na nag-line judge. Sa huling play, ipinasok ni Eliza Valdez si court assistant Jason Manzano at nag-cross-court hit mula sa set ni Gia De Guzman para tapusin ang laban. Runner-up naman ang Team Hustle na may 50,000 pisong consolation prize. Sa side events, wagi ang Team Power sa Infinite Valley Extravaganza Challenge habang ang Team Blue ni Nakath Arado at Eliza Eroa ang naghari sa Cross-Court Sniper Challenge.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At yan po ang ating balitang pampalakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente.
2: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw! Narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika!
1: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Tila hindi agad na proseso ng kandidata mula sa La Union na si Bea Milian Windorsky matapos siyang tawagin at hirangin bilang Miss Universe Philippines 2026. Matapos niyang i-anunsyo ang kanyang pangalan ay makikitang pumapalakpak pa siya katabi ang mga kandidata at tila hindi pa nagsisink in sa kanya ang mga pangyayari. Natauhan lamang itong si Bea nang kausapin ng kasamang kandidata at sinabing siya ang itinanghal ang matagumpay na nakasungkit ng corona bilang pinakabagong MUPH 2026. Para sa mga hindi nakakaalam, isa siyang Filipino-American beauty queen at isa ring aspiring lawyer. Si Bea ay ipinanganak sa Wisconsin at siyang naging representative ng Estados Unidos sa 2024 Miss Earth pageant kung saan natanggap niya ang Miss Earth Water title. Ang dalaga mula sa La Union ang matagumpay na nakapagmana ng corona mula kay Maria at Tisa Manalo. Si Bea rin ang magiging representative ng Pilipinas para sa 75th Miss Universe na gaganapin sa San Juan, Puerto Rico sa November 2026.
1: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Kaugnay pa rin ng MUPH 2026 opisyal na nagbitiw ang kandidata mula sa Kalibo Aklan na si Imelda Schwehart sa Miss Universe Philippines 2026. Sa inilabas na joint statement ng kandidata at MUPH organization, kinumpirma ng magkabilang panig na ang desisyon ay maayos na napagkasunduan matapos ang masusing pag-uusap. Binigyang diin din nila na walang anumang alitan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Ipinahayag din ni Imelda ang kanyang pasalamat sa mga oportunidad na ibinigay sa kanya ng organisasyon. Habang nagpasalamat naman ang MUPH sa kanyang maikling pakikilahok sa patimpalak. Sabi nga doon sa joint statement, quote and unquote, "Both parties now consider this matter fully settled and respectfully request privacy as they move forward with their respective endeavors." Now narito, inanunsyo ng MUPH ang pagtanggal sa isang kandidata mula sa 2026 pageant matapos ang pagsusuri sa mga isyung may kaugnayan sa kanyang partisipasyon. Bagamat hindi pinangalanan ng organization ang naturang kandidata, ngunit isang cryptic post ang ibinahagi kasi nitong si Imelda sa kanyang IG page. Matapos ang nasabing issue, sumali na itong si Imelda sa Miss Grand International All-Stars Edition.
1: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Naku, konti lamang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman.
1: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: atin po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Susan Aison at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring naghatid ng ating showbiz balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere,
4: from Manila, Philippines.
6: Shoutong! Yeah, shouting shoutong is a fun part and it's what you just heard earlier.
7: Yay!
8: Parang gusto ko i-try ang shatong na yan, ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
9: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
13: Ng ating walang gutom program.
12: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
14: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
15: Regular.
12: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
16: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
12: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
16: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
12: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom mapabayaan, walang maiiwan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
19: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
20: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Mula sa DMW Strategic Communication Service, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Jel Miranda.
21: At ako po naman si Olin Miranda, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayan.
20: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin. Happy Labor Day!
21: Yes, Happy Labor Day at sa lahat po ng mga OFW
20: yes. At
21: ng mga seaman po natin na nagtatrabaho pa rin hanggang sa mga oras ito. Marami po salamat at mabuhay po kayo.
20: Oo, at sa lahat ng mga kasama natin nagtatrabaho sa oras na ito, mabuhay po tayong lahat.
21: Ayan, narito po ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
18: Balitang DMW.
20: Isinusulong ng Pilipinas at Oman ang mas matibay na hakbang para sa kapakanan ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Sa pagpupulong ni na DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac at Oman Minister of Labor Dr. Mahad bin Said bin Ali Baawain, binigyang diin ang pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho at mas mahigpit na proteksyon para sa mga manggagawa. Kabilang sa mga tinalakay ang muling pagpirma ng bilateral labor agreement na magbibigay ng mas malinaw na gabay sa patas na recruitment, pag-unlad ng kasanayan at mas matibay na framework ng proteksyon. Ayon kay Secretary Cacdac, tinitiyak ng DMW na ang bawat OFW ay may dignidad at seguridad sa kanilang trabaho. Nagpahayag

0: Seraton ang lugar. Patuloy naman minomonitor ng DMW ang sitwasyon sa riyon, lalo na sa gitna ng mga security concern na sa mahalagang maritime route. Nakikipag-unayan din ahensya sa shipping principals at planning agencies para matiyak ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga apektadong Pilipinong marino.
1: Samantala, ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang huling apat na Pilipinong tripulante ng MT Aqua 1 matapos silang dumating sakay ng Malaysia Airlines Flight 804 na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport o Terminal 1 sa Pasay City. Sinalubong ang huling grupo ng mga tripulante ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration at agad silang nabigyan ng paunang tulong pinansyal. Ang kabuuang 21 Pilipinong tripulante ay sakay ng isang Panama-flagged oil product tanker na tinamaan ng missile malapit sa Ras Laffan Industrial Hub sa Qatar noong April 1, 2026. Sa kabila ng insidente, walang nasaktan sa mga tripulante.
0: Nagsagawa ang Department of Migrant Workers o DMW ng Pre-Employment Orientation Seminar o POS para sa mga graduating maritime students ng John B. Laxon Colleges sa Bacolod City noong April 29, 2026. Mahigit 700 deck at engine cadets ang dumalo sa nasabing seminar bilang paghanda sa kanilang pagpasok sa global maritime workforce. Binigyan din ni DMW Director Augusto San Diego ang karapatan, tungkulin at responsibilidad ng mga estudyante bilang mga magiging marino. Hinikayat din niya ito na maging mapanuri sa makikipagtransaksyon sa mga recruiter at tiyaking lehitimong manning agencies lamang na may aprobadong job orders ang kanilang lalapitan upang maiwasan ang illegal recruitment at pang-abuso.
1: Mas pinalawak pa ang oportunidad para sa mga Pilipinong marino matapos ibaba ng National Maritime Polytechnic o NMP ang training fee para sa training course for assessors epektibo ngayong Mayo 1, 2026. Mula sa 11,400 pesos, nasa 8,000 pesos na lamang ang bayad. Isang hakbang na magbibigay daan para sa mas maraming seafarers ang makapag-upskill at makapasok sa mas mataas na antas ng maritime profession. Ang 10 araw na kurso ay nakabatay sa pamantayan ng International Maritime Organization kung saan hinuhubog ang kakayahan ng mga kalahok sa tamang assessment at evaluation ng kapwa seafarers. Isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalidad at kaligtasan sa industriya. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Manatiling nakatutok, magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: So Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
1: Ayan, nagbabalik tayo sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
4: Kaagapay Mo. Kaagapay Mo sa DMW.
1: Ngayong Mayo 1, araw ng paggawa, kinikilala natin ang higit sa isang siglo ng pakikibaka at kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino.

0: At sa araw na ito, isinasagawa ang job fair for overseas employment ng Department of Migrant Workers sa Robinson's Galleria.
1: Alamin natin ang mga oportunidad at serbisyong atin dito para sa ating mga kababayang naghahanap ng ligtas at decenteng trabaho abroad. Kabayan, makakapanayam natin via Zoom si Attorney Mayor Gaze Quilante, Director for Pre-Employment and Government Placement Bureau ng DMW. Magandang araw po, Director Grace. Ma'am, una po sa lahat, ano po ba ang layunin ng job fair na isinasagawa natin ngayong araw ng paggawa?
2: Itong job fair natin is part of the
0: Sabi mo, dear Grace, ay 12 ahensya. Pero sa kabuuan po ng job opportunities na inaalok natin sa pagkakataong ito, gaano nga ba kalaki yung inaasahan ng ating mga aplikante?
2: Mayroon po tayong 3,451 na job orders na inihain para sa job fair na ito. Kasama po nito ang mga trabaho sa healthcare, construction, tailoring po sa hospitality industry.
1: Alright. Ano po ang kahalagahan, ma'am, ng temang decenteng trabaho para sa lahat? Iisang hangarin bagong Pilipinas sama-samang mararating.
2: Isa sa mandato ng Department, hindi lang yung pagbibigay ng trabaho, kundi tinitiyak, hindi lamang ng Department, gano'n na rin ang mga legitimong ahensya o licensyadong ahensya ng DMW na ang trabahong ibibigay natin sa bawat Pilipino manggagawa ay ligtas at siguradong igimagalang yung karapatan ng mga manggagawa. Ibig sabihin nito, lahat ng mga conditional terms of employment na nakasaad sa approved kontrata ng DMW ay iginagalang ng mga employers na pinag-iisip ng ating mga agency. Ganun na rin yung pagsisigurado na karapatan nila, yung gagawa, yung pagkakaroon ng magandang sweldo, magandang kondisyon ng trabaho. Ganun na rin yung pagkakaroon ng magandang tirahan at pagkakaroon ng mga binibisyo. Yun po yung tinitiyak natin. Kasama po yun sa mga sinisiguro ng
0: Dear Grace, sa ang mga bansa po ba nagmula ang mga job offers at alin yung mga may pinakamaraming demand?
2: Para po sa job fair natin ngayon, ang pinakamalaking demand o pinakamalaking job order ay para sa nurses. Ito po ay para sa mga bansa there's also top orders for truck drivers para sa Japan. And we also have hospitality workers, office cooks, room attendants para naman sa Croatia. Meron din po tayong mga apat na running agencies na nag-o-offer ng trabaho, passenger and cruise. Bartenders, waiters para po sa barco, and at the same time, the usual ranks and position po sa ating
0: Oh, pero dear Grace, ilan po ba yung target natin na ma-hire ngayong job fair?
2: Well, wala naman tayong physical target talaga. But pinaka into natin is yung opportunity sa workplace kasi yung usual na application process is to be sa silang kita sa tapos sa mga but with this job fair, nalilesson yung cost na dahil hindi sa transportation cost kasi yung mga representatives ng ahensya ay nandito na sa job fair. Pangalawa, nagkakaroon sila ng chance na ma-evaluate sa kanilang resumes on the spot. And at the same time, may inform din sila kung ano yung next step sa application ko.
1: Alright. Kamusta po ma'am ang turnout ng mga aplikante po batay sa inyong monitoring po sa araw na ito?
2: So far po, nasa 1,070 na po yung nakapasok sa ating Bento area. And we ask the feedback of the agencies and most of them will be endorsed for radio interviews sa mga foreign employers po ng agencies. Yun po yun na yung hitihiling natin sa mga
0: Mm-hmm. Okay. Pero pagka ganyan ba, dear Grace, may on the spot na nahahire?
2: Possible naman na may on the spot na nahahire, but as of now, kasi doon na, itong mga jobs natin, hindi siya entry level na, pero mga nga kailangan na skills of experience, what we have to do. So, as of now, wala
1: kong detalye. Alright, ma'am. Pero meron po bang partikular na oportunidad para sa returning OFWs or repatriates sa job fair na ito?
2: Yes, sir. We also monitor the repatriates. Meron pong naka-align din kami sa kanila, sa kanilang qualifications. And of course, nandito rin ang ating national integration center for OFWs para magbigay o nag-aing service para sa ating mga
0: Pero dear Grace, ano yung skills o qualifications po ang dapat talagang pagtuunan ng pansin ng mga aplikante para mas maging ika nga ay competitive sila?
2: It really depends on the kind of position that they want. But tulad ng halimbawa for hotel workers, usually, nire-require ng certification ng city process na depending on the kind of position that we want to apply to. Kung halimbawa ng attendance, meron po mga courses na ino-offer ang TESDA para dito. Of course, with nurses, yung kailangan po ang agencies na registered. And usually, tinutin na po yung nurse and experience. So, kailangan talaga na i-present ng bawat aplikante kung ano yung kakayahan nila para mas madaling makita yung mga essential or agency sa kanila. So we advise the workers na i-beat up o i-ayusin ng mabuto yung kanilang mga resume. Pag nagpupunta sila sa job fair, siguraduro na magdala ng kopya ng kanilang mga certificate, yung certificate, at the same time yung diploma nila. Para nakita talaga ng agency kung qualified sila o hindi sa kanilang position.
1: Alright. Ano naman ma'am ang papel po ng mga licensed recruitment agencies sa pagtiyak na maayos na deployment po ng ating mga workers?
2: Partner agencies po natin, no, sa kanila kasi nakasalala yung pampanin ng employer. At kasama sa kanilang dato, ay siguraduhin na ligtas at talagang ipopromote nila na yung kapakanya ng ating mga OFWs. So doon po mapasok naman yung pamimili nila ng partner employer at isiguraduhin nila na yung employers na ma-accredit sa kanila ay magpo-comply sa mga batas, sa equipment laws ng Pilipinas at tutubunin at susundin kung ano man yung nakasaad sa kontrata. So, napaka-importante po ng rules ng private recruitment. Dahil sila ang representatives ng kanilang employer and at the same time, sila rin ang nag-a-advocate ng kapakanan ng ating mga OFWs na nasa ibang.
0: Pero dear Grace, paano nga ba nakakatulong yung ganito mga job fair? And I'm sure hindi lang namang DMW yung nagsasagawa nito, you know, para sa mas malawak na employment strategy ng ating pamahalaan.
2: Ito po ang ating job fair ay ibinababa natin, hindi lang yung pagkakataon para makapag-apply yung ating mga seekers, no? Nandito rin yung ating mga partner government agencies kung saan maaaring mag-inquire ang ating mga job seekers tungkol sa serbisyo na ino-offer na we also have here the Department of Foreign Affairs. So, kung meron sila mga katanungan, problema na nais itulog sa mga ahensya na to, nakahanda rin po yung mga representatives ng agencies at government agencies para tugunan yung mga reforma ng ating job seekers.
0: Alright.
2: Of course, dati lang yung sumabi ko kanina, nakakabawas ito sa application cost ng ating mga workers kasi nga, meron mga agencies na nare-require ang physical appearance, but you disrupted, nakakausap nila yung mga agencies na hindi kinakailangan ng gumastos ng transportation cost na
0: Pero one day lang ito, 'di ba, dear Grace? Hindi ba bitin one day?
2: One day yung celebration natin for Labor Day. Pero may mga nakaplano pa rin naman kung we have one group work para sa Labor Day. And meron din pong mga job fairs na nakakasa sa iba't ibang regions ng Pilipinas. We already had two job fairs. We had one in March sa Cebu, and recently, from April lang din, April 21, April 24, sorry, nagkaroon din kami ng job fair sa Cagayan de Oro.
0: Pero
2: iba't ibang regions po ang ating mga pinupuntahan para sa job fair.
0: Tama ba, dear Grace, itong ganap natin dyan sa Robinsons? I mean, simultaneous dun sa other provinces or regions?
2: If I'm not mistaken, may dalawa pong jumper yung ginagawa sa DMW today. Pero,
1: All right, Director Grace. Baka po may mensahe ang DMW sa mga Pilipino naghahanap ng trabaho, lalo na po sa mga nagnanais magtrabaho sa abroad.
2: Sa mga nagnanais po magtrabaho abroad, inaasahan po namin na sumangguni kayo sa Department of Migrant Workers para sa lahat ng katanungan upo sa panginibang pagtatrabaho sa ibang bansa para po sigurado tayo na ang makukuha natin employment ay ligtas sa Pilipinas. Ugaliin pong i-check natin ang mga kausap natin or agencies na ating pinag-a-applyan sa buti at i-check natin sa Department of Migrant Workers kung disensyado ang agensya and at the same time kung aprobado ng DMW ang kanilang mga ini-offer na trabaho. Handa-handa po ang Department of Migrant Workers para sabutin ang lahat ng inyong katawin
1: All right. Maraming salamat po, Attorney Mary Grace Quilente, Director for Pre-Employment and Government Placement Bureau ng DMW. Maraming salamat, ma'am.
0: Thank you, ma'am.
2: Thank you for having me.
1: All right.
0: Thank you so much, Attorney Grace. Ayun, nakita mo naman, live na live talaga totoo si Attorney.
1: Naman. Medyo may konting hirap sa signal. Yeah. Pero talagang ganoon dahil sa live itong pagtawag natin sa kanya at andun siya mismo sa job fair na ginagawa po
0: correct,
1: natin.
0: Itong At kaugnay nga niya, no, ang mga kabayan, dumagsa nga po ang mga aplikante sa isinagawang job fair ngayong araw ng paggawa. At taonin kumusahin natin ang sitwasyon doon at ano nga ba yung naranasan ng ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Live dyan sa Robinson's Galleria, andyan ang ating DMW correspondent na si Team Rizane. Team?
3: Yes, Jolyn Onin. Yeah, magandang araw sa inyo. Kapansin-pansin dito ngayon sa Robinson's Galleria ang mahabang pila ng mga aplikante dito sa job fair venue. Kung saan maaga pa lang ay dagsana talaga yung mga kapwa natin Pilipino na umaasa makahanap ng trabaho, lalong-lalo na sa mga nais mag-work abroad. Ayon sa ilan natin mga nakausap na aplikante, halo ang kanilang nararamdaman, kumbaga mixed feelings. May iba sa kanila, puro talagang hopeful, pag-asa. Ngunit may kakibat ding pangamba. Kasi karamihan sa kanila ay handa na yung requirement. Yeah. Ngunit aminado kan sila na matindi yung competition dahil maraming nag-apply. Maraming nag-attend dito sa job fair ng DMW. May ilan din sa mga returning applicants o yaong dati nang sumubok sa na mag-apply na nagsasabing mas naging prepared sila ngayon. Dala yung experience nila sa trabaho, sa upskilling, at mas kompletong dokumento. Samantala, isang kapansin-pansing challenge para sa ilan sa kanila ay yung kakulangan sa specific skills na hinahanap ng mga potential employers. Kaya may mga applicants tayo na nagsasabi na kailangan pa nilang sumailalim sa karagdagang training o upskilling bago tuluyan sila maghanap ng trabaho or formally mag-apply. Sa kabila nito, nananatili positive yung pananaw ng karamihan sa mga applicants na nandito. Para sa kanila, yung ganitong opportunity, itong job fair, ay hindi lang opportunity or pagkakataon para ma-hire, kundi paraan na rin to para malaman nila kung saan sila dapat mag-improve. Sa ngayon, patuloy pa rin yung pagdagsa ng mga aplikante, yung mga nag-walk-in, at inaasahang tuloy-tuloy ito hanggang matapos yung job fair ngayong araw. Jel and Onin?
1: Sa dami ng aplikante, Tim, ano yung pinakamalaking hamon na napansin mo sa kanila?
0: Oo, bukod sa na-mention mo kanina.
3: Yes, Jel and Onin, base sa ilan natin mga nakausap na applicants, ang pinakamalaking challenge para sa kanila ay yung skills matching, kumbaga. When it comes dun sa requirements ng trabaho. Marami sa kanila may experience, pero kailangan pa ng specific certifications or training. Lalo-lalo na dahil ang pinag-uusapan natin dito ay international deployment.
0: Correct, correct. Pero based dun sa mga tao na pumunta dyan, napansin nyo ba na parang mas marami yung kabataan talaga na nag-apply ngayong taon? Tama ba?
3: Tama, tama, Jel. Mas marami ngayon yung mga kabataan, yung mga youth first-time job seekers natin na interesadong maging OFW or mag-overseas employment. Kasabay nito, may dumarami ring skilled workers tulad ng mga welders, caregivers at IT-related na job seekers na mukhang mas handa na, mas prepared na at may mga dala na silang certifications. Kaya mas competitive sila kumpara sa mga nakaraang attempts nila.
1: Alright. May mga aplikante ka man nakausap na may kakaibang kwento, dahilan bakit sila naghahanap ng trabaho abroad?
3: Yes, Onin. Actually, may ilan tayo nakausap na applicants na nagsasabing napilitan sila maghanap ng trabaho abroad dahil sa kakulangan ng economic opportunities dito sa ating bansa. Mayroon ding mga dating OFWs na nais muli magtrabaho sa ibang bansa para masuportahan yung kanila mga pamilya at mahal sa buhay at mabayaran na rin yung mga utang nila.
0: Yeah.
3: So, opportunity, malaking factor din yung pangangailangan pinansyal sa desisyon ng ating mga applicants.
0: Parang majority, you know, team, yun yung reason talaga kung bakit kailangan silang magtrabaho sa ibang bansa. And yes. Team, tama ba? Today lang yan, di ba? Sabi nga na Dear Grace, hanggang ngayong araw lang itong ginanap na job fair dyan. Until what time?
3: Base sa nalaman ko oras, around 5 or 4. Actually, I think until 5.
0: PM today.
3: Pero like kung makikita rin natin, marami pa rin dumadagsa ng mga tao, marami pa rin mga ini-interview, at marami pa rin yung nag-i-inquire kahit na wala sila doon sa loob ng job fair, pero marami yung nakapalibot sa mismong venue na interesado sila, curious.
0: Yeah, and bukod kasi doon sa ano nga, sa job opening, di ba, meron tayong other offices and services talaga na yun, baka yung iba yun din yung pinunta talaga sa pagkakataon na ito.
3: Yes.
0: Di ba?
3: Tama, Jel. Maliban sa itong job opportunities na dala ng ating mga partner na licensed recruitment at manning agencies, kaya-gaya nga lang nabanggit ni Director Grace kanina, mailan din tayong partner government agencies na nandito. Ilan sa mga yun ang DFA, TESDA, Pag-ibig, PhilHealth, SSS, OFW Hospital at National Reintegration Network. And bawat isa sa kanila nag-o-offer sila ng serbisyo at tulong para sa ating mga job seekers at even mga former OFWs.
0: Alright, maraming salamat, Team Rizane.
3: Maraming salamat, Jel and Oni, mula rito sa Robinson's Galleria sa Mandaluyong City. Ako si Tim Rizane para sa DMW, ang tahanan ng OFW. Salamat.
0: Maraming salamat. Live na nag-uulat yung ating correspondent na si Tim Rizane. Nakakatuwa, Onin, dahil itong pagkakataon na ito, lalo na dun sa ating mga kababayan na na-repatriate, di ba? Sa Middle East, siguro malaking porsyento din yung mga kababayan na natin na sila yung nagpunta sa pagkakataon na ito.
1: At talagang parang, kumbaga, parang walang nangyari dun sa bansang pinanggalingan nila. Kasi eventually, parang... palagi silang mabalik doon sa pinanggalingan nila. Particularly, Gitang Silangan. Alam natin, andyan ang UAE, ang Dubai, at iba pang mga lugar na medyo nagkakaroon ng tensyon dahil sa nangyaring digmaan sa pagitan ng Iran at ng Israel.
0: Actually, pagka tinanong mo nga yung mga OFW na umuwi, di ba, anong plano mo? Mag-stay ka ba muna dito o plano mo na ulit na bumalik ng bansa?
1: Gusto nila agad bumalik.
0: Di ba, yung iba nga, kadarating lang Sabado, o di ba, job fair, andito agad sila, wala pang ilang araw. Anyways, mga kabayan, dyan lang kayo, magbabalik pa ang ating programang Tahanan ng OFW.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, Mark In. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
6: Ibigay ko namin sa inyo mga good news sa mag-aatid sa inyo ng mga good vibes.
5: Mark In. Mark Out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark Out.
6: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
5: Mark In. Mark Out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
8: Killer Joe!
7: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
0: Sa ating Wanna Know, Alam nyo ba na sa kasagsaga ng pandemya, mahigit 1.2 milyong OFWs ang na-repatriate ng ating pamahalaan? At hindi lang basta pag-uwi, may reintegration programs pa para matulungan silang makapagsimulang muli dito sa Pilipinas. Ang Department of Migrant Workers, katuwang ang OWA, ay may 24/7 repatriation command center na handang rumisponde sa anumang emergency mula gera hanggang kalamidad. Dumako tayo sa kwento ng tagumpay.
1: Mula po sa pagharap sa hamon ng pagtatrabaho sa ibang bansa hanggang sa muling pagtapak sa silid-aralan dito sa Pilipinas, isang OFW teacher na patunayan na may bagong simula sa bawat pagbabalik. Pakinggan natin ang kanyang kwento ng sakripisyo at tagumpay sa report ni DMW correspondent Via Remeo.
8: Kumusta na ang mga SPIMS applicant? Ito kami, we are surviving and we are very much alive and okay.
11: Ang hangaring makahanap ng mas magandang oportunidad sa pagtuturo at pangarap na mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya ang nagtulak kay Jumer Basalyahe, 44 years old, na makipagsapalaran sa ibang bansa. Matapos ang 6 na taong pangingibang bansa, napauwi si Teacher Jumer nang sumiklab ang pandemya, isang kaganapang hindi lamang bumago sa takbo ng mundo, kundi maging sa kanyang sariling buhay.
12: Taong 2014 na magsimulang magturo bilang isang English teacher si Sir Jumer sa bansang China. Ngunit dahil sa COVID-19, hindi na siya nabigyan ng pagkakataong bumalik muli sa ibang bansa nang abutan siya ng lockdown sa Pilipinas pagkatapos magbakasyon noong taong 2020.
8: I started working in China as an English teacher way back 2014. Since then, 2014 until 2020 ang aking work doon sa China. Pabalik-balik. Every year, twice akong umuwi since, you know, yung employer ko, yung school, sila yung nagbibigay ng fair allowance sa akin. So, actually, that's because of the pandemic. So, January, bumalik kami dito. That was 2020. And then, unfortunately, babalik na sana ako ng February, pero na-lockdown ng China during that time. And then, nung open na ang China by March, tayo naman ay na-lockdown until dire-diretso na. And then, my contract ended in June, tapos hindi na nila na-renew. Visa ay nag-expire na rin, so wala na.
12: Pag-aalala at pangamba ang naramdaman ni Teacher Jumer sa kung ano na ang mangyayari sa kanyang buhay. Ngunit, hindi siya nawalan ng pag-asa hanggang sa nakilala niya ang SPIMS program o sa Pinas Ikaw ang Mama't Sir sa tulong na rin ng kanyang dating katrabaho at ito ang naging tulay para makapagsimula siyang muli.
8: Actually, I found out SPIMS program sa isa kong katrabaho dati na he was deported back to the Philippines and then nag-apply siya through SPIMS. Nalaman ko kasi na nagtatrabaho na siya sa DepEd and then we had our exchange. Nag-usap kami sa messenger. Sabi ko, paano ka nakapasok ng DepEd? Sabi niya, through SPIMS. At yun nga, napaka-ease ng proseso kasi nga, you just have to wait, submit the requirements needed and then after that, sila na magbibigay sa iyo ng school. Sa experience ko, abot lang siya ng mga 2 months, mga ganyan. I uploaded my requirements, nalaman ko yung SPIMS, that was 2020 na. And then after that, after 2 months, naka-receive na ako ng email for the confirmation of my employment with schools that I have to choose, which is dito sa San Francisco High School. And ganun lang kadali. After that, pinapunta na ako, may instructions na pumunta ako sa DepEd, SDOQC, to process the requirements and the confirmation of the application.
12: Mabilis at walang naging problema ang kanyang aplikasyon sa SPIMS, kung kaya't matapos ang ilang buwan lamang ay nakapagturo na siyang muli at sa kasalukuyan ay isa na siyang guro sa San Francisco High School sa Quezon City.
8: Una-una, I am very thankful with the program kasi this is really a big pro OFW program. So, very thankful of this program at actually sana hindi siya matanggal kasi malaking assistance talaga sa mga OFWs. So, very helpful and so sana tuloy-tuloy lang at marami pang mga OFW na katulad namin, katulad ko, na matulungan ng DMW at ng SPIMS. pagbabalik kayo dito sa Pilipinas, huwag kayong magdalawang isip na mag-apply through SPIMS. Parang hindi ka mahirapan, walang hassle as long as you have to submit complete requirements. Yung kawani ng DMW, ng SPIMS, ay sila na yung maghahanap ng school para sa'yo at kung saan ka nakatira.
11: Mahirap, ngunit kinaya. Ganito inilarawan ni Teacher Jumer ang kanyang naging karanasan. Kung kaya't laking pasasalamat niya sa programang SPIMS na hatid ng ating pamahalaan, dahil sa pamamagitan nito ay muli siyang nagkaroon ng pag-asa at pagkakataong makapagturo sa sariling bansa para sa mga kabataang Pilipino. Ako si Via Remigio para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
0: Alright, maraming salamat, Via Remigio. Ayun, noong nakaraan, SPIMS beneficiary din yung ating na-feature sa ating kwento ng tagumpay. At alam mo, Oni, nakakatuwa dahil yung mga teacher talaga na nagturo sa ibang bansa, pero later on, dito talaga babalik at babalik pa rin sila dito sa ating sariling bayan, ikang para nakakatuwa kasi, di ba, yung mga teachers, ano yan eh, parang second talaga, parents.
1: Second parents mo. And that is why ang mga paaral ngayon, di ba, tinuturing ng pangalawang tahanan din. Sapagkat dito sa yung dating paaralan, kung saan ka naglingkod o saan ka nag-aaral, paglilingkunan mo naman ngayon sa pamamagitan ng magluturo sa imong mga estudyanteng dating mong katulad.
0: Oo. Gusto mo pa mag-aral? Ayaw.
1: Gusto ko mong mag-aral siyempre kasi importante na nadaragdagan ka ng mga bagong aralin.
0: Oo.
1: Lalo sa panahon ngayon.
0: Alam mo ang
1: na hindi ko na inabot itong mga ganitong klase ng ano.
0: Alam mo ang nami-miss ko sa school? Yung planting. Yun, nagtanim planting. Ka ba? Social ka kasi hindi ka nagtanim ano.
1: Nagtanim ako ng kamoting kahoy. Mm. O alam mo ba paano tatanim? Itutusok mo lang yun. Yung pero paramihan kami ng bunga at yung pinakamalaki, yun ang panalo, nanalo kami ron.
0: Tapos kinain mo?
1: Kinain namin yung magkakagrupo. Niluto namin at kinain namin. Masarap yun.
0: Oo, hindi. Actually, ganun yun eh. Kasi before talaga, alam mo may nagbebenta pa nga ng ano, yung mga buto-buto, yung mga seeds, di ba? So paunahan ko ano yung talagang gusto mong iuwi sa mama mo o sa nanay mo, di ba?
1: Ako naman ang nagustuhan ko nung ako'y nag-aaral, yung industrial arts.
0: Ano yun?
1: Basta yung mga pinag-
0: alam ko lang HE eh.
1: ang ginagawa namin, nagdo-drawing kami ng iba't ibang mga gamit na pang agrikultura, pang lahat ng klaseng handicraft.
0: Talaga? Tapos, parang hindi mo kaya yan.
1: Kaya ko, magaling ko mag-drawing eh.
0: Okay, anyways, para sa ating mga kababayan, hanggat may oras pa po, andyan po yung ating iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa Robinson's Galleria. Katuwang po natin yan sa ating ginagawang job fair. 124th, di ba, Oni, yung ating sin-celebrate na Philippines Labor Day. Mm-hmm. At hindi lang po dito sa ating sinasagawa yan sa Robinson's, of course, with the DMW, meron pang ibang mga opisina ang nagsasagawa ng job fair sa pagkakataong ito. At nakakatuwa kasi 3,400 yung mga nakaabang na openings o trabaho doon sa ating mga kababayan.
1: At yung ating mga OFWs naman, natutuwa tayo dahil kahit na paano naliligayan sila sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Dahil may trabaho pang bago na nag-aantay para sa kanila. Hindi kumbaga,
0: hindi nag-stop.
1: Kumbaga hindi sila sumuko. At talagang patuloy na pinaglalaban yung pagka nakaroon ng trabaho. At isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ganito mga job fair.
0: Yes, so sea-based and land-based. I think yun yung in-open natin ngayon. Mm-hmm. At ang magandang balita, Onin, ano yung sabi mo kanina? Nagbukas ulit ng panibagong slot para sa financial assistance doon sa ating mga kababayan na nandyan sa Dubai.
1: Ayan. Mm-hmm. At ibanggit din lang natin itong mga balitang ito sapagkat ito'y para sa mga manggagawa natin sa Dubai, kinilala po ng Department of Public Works, Department of Migrant Workers ang hinain ng mga overseas Filipino workers po natin. Kaugnay po nung bigla ang pagsasara ng online registration para po sa financial aid ng Migrant Workers Office dyan po sa Dubai. At nilino po ng DMW na makikinabang ang kabuuang 3,271 OFW na hatiin po sa apat na batch. Yung unang batch ay bubuksan tuwing Martes at Biyernes sa loob ng dalawang linggo para mas maayos at mas madali ma-access ang proseso ng aplikasyon. at dun sa kanilang unang data na nakalap, mabilis po na puno yung unang batch. Karamihan po mga skilled workers sa Dubai na nakaranas po ng salary reduction and paid leave termination at iba pang work disruptions.
0: Mm-hmm.
1: Ang ikalawang batch na aplikasyon magbubukas po sa May 1 ngayong araw na po yan at ipopost ang application link sa official na Facebook page ng MWO Dubai. Parang una tayo sa Dubai sapagkat ngayong araw na ito ay nasa halos kalagitnaan na tayo ng araw.
0: Oo, pero paglilinaw lang po, yung mga nakatanggap na ng assistance doon during this Middle East crisis ay hindi na sila kasama dyan. Siyempre, doon sa iba naman, itong slot na inopen po natin.
1: At kailangan po ng mga aplikante na magsumite ng patunay ng employment at isang dokumento, isa lang po ng dokumento na nagpapakita po ng income loss or disruptions. Paalala po ng DMW, ang mga nakatanggap na ng ayuda noong Middle East crisis, hindi na po kwalipikado.
0: Ayun, oo. At para sa karagdagang balita at impormasyon, bisitahin niyo po ang Facebook page ng Department of Migrant Workers and even our website. Nandiyan po lahat ng impormasyon na yan.
1: At ang paalala po ng DMW ay huwag na po kayo mag-follow up para hindi na po kayo mahirapan. Sapagat ang impormasyon, lahat na kailangan po ninyo, ipapadala through email.
0: Yes. At onin, dagdag ko lang, dahil ang ating OFW Hospital ay nangangailangan ng mga bagong kalahok o diba, mga may job opening dito sa ating OFW Hospital. Nangangailangan sila ngayon ng nurse 1, infection control, radiologic technologist 2, respiratory therapist 1, administrative officer 1, at data controller 1. Bukas po ang aplikasyon hanggang May 9, 2026. Ayan, bisitahin nyo din po ang Facebook page ng OFW Hospital.
1: Ayan, mga kaibigan, mga kabayan, at lahat po ng mga anunsyo na may kinilaman po sa pagtatrabaho sa abroad, dito lang po sa DMW yung malalaman po yan.
0: Alright.
1: Para po sa mahalagang anunsyo, komento o ibang serbisyo, maaari nyo po makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita po ninyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo po kami samaan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW Strategic Communications Service, kami po ang inyong mga nakasama, Onin Miranda.
0: At ako naman po si Jel Miranda, patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
13: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
14: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
13: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
15: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, nang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patali. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang

Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babae na lamang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang buko tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mang manatili sa'yo mga

naman bakit di na siya naawa? Hindi ko na alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs
1: through your social media app.
0: Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel.
1: Download
0: PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service.
1: Online.
0: Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: Discarding Wise. Sa Radyo Pilipinas, sa World Radyo Service. Pilipinas, programang service. Servisyo programang publiko. Magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa pagkamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpay, multi-awarded financial and market analyst Jonathan Joy. Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
10: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Discarding Wise.
4: Ayan. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz. 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan ibinahagi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang inflation outlook para sa buwan ng Abril at ang pagbagsak ng halaga ng piso kontra sa dolyar nitong nakaraang linggo. Bukod dyan, ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang kanilang April 2026 inflation report itong darating na Martes. Ano kaya ang posibleng galaw ng Bangko Sentral sa mga susunod na buwan? At sa ikalawang bahagi naman ng ating programa sa segmentong Alkansaya, ano pa kaya ang ating pwedeng pagkakitaan para makatawid sa sweldo. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
1: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Tumaas pa ang presyuhan nitong Abril. Tinataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang inflation sa pagitan ng 5.6% at 6.4%. Mas mabilis kaysa sa Marso. Itinutulak ito ng mahal na langis, bigas, isda, karne, kuryente at mahina ang piso habang limitado ang ginhawa sa gulay at prutas. Binabantayan din ang tensyon sa gitnang silangan na maaaring magpamahal pa ng bilihin. Itinaas din ng BSP ang forecast para sa 2026 at 2027 sa 6.3% at 4.3%. Parehong lampas sa 4% ceiling. Sa iyong palagay, Jonas, ano ang pagtataya mo sa inflation ngayong Abril at bakit?
10: Ngayon, ang una kong basa dyan ay nasa mga 5%. Nagulat ako na ang tingin nila 5.4%. No? Medyo mataas. No? Siguro ang isang pinakamalaking kaibahan siguro yung biglang paghina ng ating piso. No? Isa siguro, kahit nung una kong inanalyze yan, ang una kong tingin talaga 5%. So, kaya siguro ang kaibahan lang ngayon, mas humina yung piso, kaya medyo napabilis lalo yung pag-akyat ng inflation.
4: So hanggang 5% pa rin ang ano mo. Okay, tingnan natin, no? Oo. Itong Martes niyang lalabas.
10: Kasi nung kumbaga nung doon sa unang datos na napag-usapan nung March na 4.1%
4: at oh.
10: yun ang aking ginamit na batayan,
4: mm-hmm.
10: Medyo mababa pa ng konti yung exchange rate. So siguro yung mabilis na pagtama sa atin nung paghina ng piso, isa yun sa mga contributing factor, no? At saka isa dyan yung baka biglang lalong pagtaas ng bigas, no? Kasi nakita na nating umakyat ito ng 3.6% nung Marso. Kaya ito ay isang hindi magandang sinyales na pag lumampas pa ng 5% yung inflation, talagang pwedeng may galawin ang central bank, no? Baka magtaas din sila ng isang off-cycle na adjustment.
4: Oh, yun nga. Ito nga, kamakailan lamang nagtaas ng 25 basis point rate hike ang BSP. Ano kaya ang mga kondisyon na maaaring magtulak sa BSP na magtaas pa ng interest rates?
10: Ngayon, dahil ang unang-una dyan, talagang yung mas mataas na inflation above 4.1% ay isang hudyat yan, ano, na para gumalaw sila. Kumbaga, parang nung una, ang tingin natin, medyo parang preemptive na nauuna sila sa inflation. Pero kung mas mabilis, kailangan nilang habulin.
4: Mm-hmm.
10: No? Kailangan nilang magtaas para masupil yung pag-akyat. No? So, ang isang madali niyan, pwede sila magtaas ng 50 basis points.
4: Oh, taas yun ah. Ano naman ang nakita mong immediate relief na maaring magpabagal sa pagtaas ng presyo?
10: Ngayon talagang lahat ng mga pangyayari, no, tulad nung kahit na maganda yung ginawa ng UAE na umalis sila sa OPEC, pwede namang kontrahin ng ibang mga membro kasi na magdagdag sila rin ng production. So kung magdadagdag sila ng production, pwedeng bumaba yung presyo ng langis, no? At saka siyempre ang pinakaimportante diyan, kung lalong mag-init yung pag-uusap tungkol sa peace talks. Hanggat parang ngayon, si Pangulong Trump parang disappointed, kaya medyo lalong tumataas yung probability na mas lalong mataas pa rin ang langis. So kaya kailangan niya ng mga senyales na kailangan natin makita kung gaganda ito o hindi.
4: Oo nga, sana naman. Ano? Ito pa isa, no? Sinabi ng Malacanang na ang mahal na langis at iba pang external factors ang nagtulak sa piso sa pinakamahinang halaga nito. Noong April 29, bumagsak ang piso sa 61 pesos and 57 centavos kontra sa dolyar, ang pinakamababa sa talaan. Kinabukasan, nagsara ito sa 61 pesos and 49 centavos, pero umabot sa intraday low na 61 pesos and 75 centavos. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, isa sa pinakamalaking dahilan ng paghina ng piso ang unusually strong US dollar na humihila ng kapital papunta sa Estados Unidos at palayo sa mga emerging markets tulad ng Pilipinas. Jonas, pakipaliwanag nga kung bakit sinabi ni Secretary Balisacan na ang pinakamalaking dahilan ng paghina ng piso ay ang unusually strong US dollar.
10: Okay, ang tawag talaga dyan, ang tamang termino ay safe haven trade, no? Yung safe haven trade, ito yung pag natatakot ang mga investor, pupunta sila sa pinakamalakas na pera. Ang pinakamalakas na pera at pinakakumbaga widely accepted ay ang US dollar. So kaya makikita mo yung kanilang stock market, umaakyat, kasi lahat lumilipat ng kanilang mga investment papunta sa US. Kahit gumagastos sila ng 25 billion sa gera, lahat ng mga potential impact, lalo na sa mga kumpanya na nag-i-invest sa AI, malaki ang ganansya nila. Kaya lumilipat sila doon sa tulad ng US. No? Kaya kumbaga nahahatak lalo yung pera ng mga ibang bansa papunta sa US. At kaya lumalakas ang dollar.
4: Mm. Eh dahil naman sa paghina ng piso, ano naman kaya ang posibleng epekto nito sa inflation outlook ng Bangko Sentral para sa susunod na buwan?
10: Nako, kasi talaga habang umaakyat yung presyo ng langis at lumalakas ang dollar, talagang kumbaga sa atin, talagang double whammy ang impact sa atin. Kasi kada taas ng presyo ng langis, lalong lumalaki yung ating import bill. Kaya nga yung huling datos nung Marso o February ata nung importation, lumawak yan ng 13.6%. Ngayon, yung export natin ay yung import natin, hindi naman dumami yung import natin, yung pa rin pero nagmahal. Kaya nangailangan lalo ng dollars, no? So yan ang mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga lalong paghina ng ating pera.
4: Eh paano kaya yung tinataya ng gobyerno ang magiging epekto nito sa overseas Filipino workers o OFW remittances?
10: Alam natin na ang mga roughly 20% ng ating remittance ay galing sa Middle East, no? Ngayon, meron tayong mga babala, no? Tungkol sa pagpadala ng mga tao sa Middle East, no? Kung pwede, wag tayong magpadala o ban na ata. So ngayon, hanggat hindi sila pinauuwi, nandun sila. No? Pero ngayon ang current year to date natin is around 2.6-2.8% ang remittance growth natin, no? Eh kaso yung datos na yan ay first quarter. And typically mahina talaga ang first quarter pagdating sa remittance. Nasa second and fourth quarter ang diyan natin nakikita ang lakas ng ating mga remittance, kasi yan ang mga panahon na bayaran ng tuition fee at padalahan ng mga pera, no? So ngayon hindi natin masabi na talagang hihina sila. Kung pagbabatayan natin yung mga dating datos, pag merong krisis, eh nagkakaroon tayo ng mas marami silang pinadadalang pera tulad ng pandemic. Sila yung kumbaga tumulong.

0: maapektuhan ang global market dahil sa tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Tinatayang tataas ng piso hanggang 2 piso ang diesel, habang 3 piso hanggang 4 na piso ang dagdag sa gasolina. Magro-rollback naman ng 2.50 hanggang 3 pesos and 50 centavos ang kerosene. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, may kapangyarihan ng gobyerno na gumamit ng sarili nitong computation para sa oil price adjustment. May posibilidad bang lumampas pa sa forecast ng BSP ang inflation kung magpatuloy ang pagmahal ng langis, Jonas?
1: Nako, oo. Talagang yan ang aking tinitingnan ngayon. Dahil ang mga pangyayari ngayon na wala na yung hopeful effect. Yung kumbaga lahat tayo kada tingin sa news na, uy, mukhang may pistok na, ganito. Eh medyo tumagal na. Parang hindi na tayo naniniwala, no? O kumbaga napagod na tayo. Kaya ang nangyari, yung presyo ng langis, unti-unting umakyat. Hanggat walang konkretong pag-uusap o mga guidelines na silang nasasabi sa parte ng Iran at ng Amerika, eh medyo talagang yung pressure na humina yung piso at tumaas yung presyo ng langis, nandyan. Kaya kumbaga, kung nakakuha tayo ng konting relief sa presyo na the last 3 weeks, mas dapat masaya na tayo.
0: Kahit papano. Ito, nagbabala naman ng mga analyst na sinisimulang kumain sa purchasing power ng mga Pilipino ang pagtaas ng global oil prices na nagtutulak sa inflation na lumampas sa target. Umakyat sa 4.1% ang inflation noong Marso at inaasahang tataas pa nitong Abril na lumampas sa 2-4% target ng BSP. Sabi ng mga analyst, ang mga pagtaas na ito ay magpapahina sa household purchasing power at babawas sa konsumo ng mga Pilipino. Jonas, paano maapektuhan ng humihinang purchasing power ang konsumo at negosyo sa mga susunod na buwan?
1: Nako, talagang siyempre lahat tayo, no? Ikaw, ako, at ang mga may bahay, no? Talagang finifit natin yung budget kasi hindi lang tayo tinamaan sa transportation, tinamaan tayo sa kuryente. And syempre dahil ang mga pagkain ay inaangkat natin, no? At pinadadala kahit saan sa Pilipinas, may transport cost yan. Mm-hmm. Kaya nga yung imported inflation is roughly 60% at 40% yung tama sa atin domestic. Kaya, siyempre, magtitipid sila, di ba? Tulad ng nagbabatsang pagtaas ng mga presyo ng mga sa supermarket, no? Di ba? Parang ini-stretch hanggang next week yata. Pero, definitely, pag nag-adjust sila, talagang lahat magtitipid. No? Kaya, ang kinakatakot ng iba para maka-fit sa budget, either liliitan nila yung mga binibili nila o kumbaga, maghahanap sila ng substitute. Kaya yung iba, talagang dahil nga mas mabilis ang pag-akyat ng mga presyo kaysa sa kita, talagang, kumbaga, mag-i-stretch tayo ng mga gastos mula sweldo hanggang sweldo. No?
0: Oo. Ayun. Bago tayo mag-break, itong darating na Martes, Mayo 5, ibabahagi ng Philippine Statistics Authority o PSA ang inflation report para sa buwan ng Abril. Kaugnay nito, naghahanda ang merkado para sa mabigat na desisyon ng BSP at tinitimbang ng investors ngayon kung may June rate hike o mananatili muna sila sa wait and see dahil sa humihinang domestic demand. Ano reaction mo dito, Jonas?
1: Nako, ako ay pag lumampas kasi ng 5% yan, talagang baka magkaroon ng off cycle. Hindi na kailangan antayin ang June. Baka magtaas sila ng kahit 50 basis points.
0: Nako.
1: Kung talagang gugustuhin natin na pabagalin yung akyat ng inflation kahit masakit magtaas ng interest rate, pwedeng hanggang 0.75 kaya niyang gawin. Kung talagang desidido sila. Yun nga, ang problema lang dahil ngayon, binabalanse natin yung tinatawag na inflation containment

0: o pagbagal ng inflation at yung potential growth rate natin, no?
1: Mm-hmm.
0: Nakikita pa lang natin na gumagastos ng konti yung gobyerno, eh bigla nating itaas yung interest rate, baka mahirapan yung economy. 'Di ba? So talagang balancing act ang ginagawa ng ating Bangko Sentral para maibsan yung pressure dito sa inflation at sana gumanda yung ating takbo ng ekonomiya, no? Eh siyempre isasama mo pa diyan yung paghihinang paggastos ng bawat Pilipino.
1: Yun yung mahirap eh, no? Mataas na nga ang dolyar tapos mataas pa bilihin. I know. At kaya magbabalik ngayon, po ang discarding mga... wise pagkalipas lang ng ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Madalas ka bang magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas sa pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, particular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas.
1: At nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Eto na. Ano pa kaya ang ating pwedeng pagkakitaan para makatawid sa sweldo? Jonas?
0: Nako, ito talaga, no, sa ating mga mamamayan dyan, merong mga, siyempre, kung merong kang motorcycle at may oras ka, di ba, pwede kang mag-delivery service.
1: Oh,
0: o kaya,
1: tama.
0: Pwede kang mag-angkas, di ba, pwede ka rin mag-carpool, di ba?
1: Mm.
0: At saka naman, sa ating mga barangay, pwede naman sila mag-ano ng laundry, di ba, yung kumbaga, magpapalaba ka lang, may konting bayad, di ba?
1: Mm.
0: So, pwede rin yung parang assistant, di ba? Kumbaga, parang virtual assistant kung online, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, ito yung mga pwede natin, ito yung tinatawag na gig economy, no?
1: Mm.
0: So, pwedeng nag-e-enter ka ng data kung may konti kang kaalaman sa computer, pwede kang magkaroon ng data entry, transcription. 'Di ba na magagawa na kumbaga hindi naman pwedeng pangmatagalan, no?
1: Oo.
0: Tapos pwede kang maging English conversationalist.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba yung mga Koreano na o ibang mga tao na gusto maging matatas magsalita ng English o Filipino. Binabayaran sila ng 500 pesos kada oras, di ba? So, ito yung mga kumbaga pwedeng makatulong sa atin para maibsan. Tapos, ano pa yung ating ibang mga kaalaman, no? So, pwedeng kaya ba natin pag weekend gumawa ng pagkain at ibenta sa opisina, sandwich, di ba? Yung mga pwede nating magawa na hindi naman kailangan ng ibang kagamitan. Ano? Kumbaga, nandito na sa loob ng bahay natin.
1: Mm-hmm.
0: Para practical, di ba?
1: Oo.
0: Yung isang maganda dyan, simpleng-simple lang. Kumbaga, sa opisina mo, pwede kang magbenta ng itlog. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung boiled egg. Oh, di ba? Yun na yung pwedeng pagkakitaan kahit maliit. Hindi naman kailangan malaki. Ang importante, may ginagawa tayo mga pamamaraan para ma-stretch ang ating budget.
1: Oo.
0: So ito yung mga, kumbaga kaysa mag-alala tayo, mas maganda meron tayong ginagawa na mga hakbang para positibo ang ating mindset.
1: Mm.
0: Isa pa dyan, pwede ka naman mamili ng mga bagay. Kung mahilig ka mag-mall, pwede mong ibenta sa ibang tao. Parang kumbaga, para kang pwede kang mag-live selling.
1: No, buy and sell. Diba?
0: Oo, buy and sell ka lang ng mga bagay na siguro, o sige, ito, may nakuha ako sa sale. Patungan mo ng konti. Mm-hmm. Diba? Ito yung mga pwede nating gawin na hindi kumbaga masyadong sagabal sa oras na ginagawa na natin. Mm-hmm. Hindi lang natin ginagawang parang maliit na negosyo, 'di ba? Oh. Kung naghahanda tayo ng baon, 'di ba? Ano ba naman yung maggawa ka ng ibang sandwich o sa mga kaibigan mo, o gusto mong magawa kita ng sandwich, ito yung bawat isa, ito yung presyo, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, makakatulong ito para makagkaroon tayo ng extra income. Hindi naman ito pangmatagalan, basta may oras lang tayo, whether ito ay physical, meaning magbebenta ka sa mga kaopisina mo, mag-grab ka o mag-aangkas ka, 'di ba? Ito yung mga kumbaga very positive steps na talagang ginagawa mo o mini-utilize mo yung oras mo para magkaroon ka ng kita, 'di ba?
1: Oo. Ayun nga eh, isa pa pwede siguro yung kamukha kung meron kang sasakyan, pwede ka mag-carpooling, di ba? Pwede mong sunduin yung mga ka-office mate mo, ito charge mo since pareho lang naman ang opisina nyo or di ba? Malaking tulong din yun.
0: Oo, malaking tulong yan. Makakatulong sa'yo yan sa, siyempre lalo na ngayon sa taas ng presyo ng diesel o gasolina, makakatulong yan, di ba? Mm-hmm. Tsaka kung nagbabayad ka ng toll, di ba? Makakuha ka lang ng isa dalawa, medyo kumbaga makakatipid ka na, hindi mo tinitingnan na kumita ka. Ang importante, maibsan mo yung iba mong gastos.
1: Correct. Diba? Oo. Eh bukod pa diyan, siguro makakatipid rin naman tayo sa pagkain. Kunyari, isang araw tsaga muna tayo, lugaw muna, isang araw lang naman eh. Ano ba naman 'yun? Di ka naman magugutom, 'di ba? So, parang lang ma-stretch yung budget.
0: Oo, tapos yung mga nagtitipid sa LPG, kung kaya mong lutuin na ng isang lutuan yung pang buong araw mo, di maganda, di ba? Para mapatipid mo, init-init na lang, di ba? So, kasi nga natatakot yung iba, baka magkaroon ng shortage sa kerosene at LPG. So, yung iba, yung init mo, microwave mo na lang, 'di ba? Kasi kuryente naman, 'di ba? So, mas kumbaga, mas makakatipid ka kaysa yung nagluto ka agad, 'di ba? Kasi mainit na yung kalan mo eh. 'Di ba? So, minamaximize mo lang yung kumbaga yung init at saka yung oras mo, maayos mo yung oras.
1: Ayan.
0: So, ito yung mga parang mga maliliit na gawain, pero yung kumbaga ang tingin natin dito, hindi ka masyadong kikita pero maiibsan ang gastos mo, kaya ito ay discounting wise.
1: Yan. So ano naman ang pag-usapan natin next week, Jonas?
0: Maghahanap naman tayo ng ano pa ang pwedeng gawin pag meron tayong mga ulam na pwede natin i-stretch.
1: Yan.
0: Diba? Mag-research tayo, ano ba yung pwede natin lutuin na pwedeng sa susunod na pagkain mo at may natira, magagamit natin. So makapagbigay tayo ng mga ano yung pwedeng mga ulam na ganyan na pwede nating kumbaga maging transformer.
1: Diba? Ayos yun. Okay, tapos abangan natin kung anong resulta o yung announcement ng PSA sa Martes, ano? Nako,
0: yung inflation. At saka ang GDP, no? Lalabas sa May 7.
1: May 7 naman, yung GDP.
0: May 7 naman. So makikita natin kung gaano kalaki ang naging epekto nitong dalawang buwan na gera.
1: Oo.
0: No? At ano yung impact sa atin kung gumastos na ba ulit ang gobyerno. So, ang tinataya ko dyan ay 3% for the first quarter.
1: Oo.
0: Medyo mahina pa rin, matamlay, halos pareho ng nakita natin nung fourth quarter. So, tingnan natin kung mas mataas, mas maganda.
1: Okay. No?
0: Ayan. Sana naman mas mataas.
1: Oo. Sana naman. Ayun. Bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Discarding Wise.
3: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong isyu tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Siyempre, special shoutout po sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipino mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa atin.
3: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Naririto na naman po tayo muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amo Soup. Ngayong araw, hatid naman po namin sa inyo ang episode na Keeping Love Strong at Sea, Secrets of Strong Marriages. Ayan, para sa mga nakikinig na seafarers and seafarer wives or spouses. Kaya makakasama natin ngayon ay ang isang eksperto sa family and relationships. Siya po ay isang licensed psychologist and a certified clinical psychologist by the Psychological Association of the Philippines. She has been working with children and families for more than 30 years. Wow, that's a long time. Ang dami po experience ng ating guest. Nakaka-excite naman ang isi-share niyang wisdom sa atin ngayong araw. At syempre, isa rin po siyang matagal na nating katuwang sa Amo Soup sa mga talakayan at programa para sa kapakanan ng ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya sa ilalim ng Alagang Amo Soup. Pamilyang Marino Project. Ayan, nakaikot na rin po sila sa mga provincial branches natin a few years ago. And ngayon, regularly, every other Monday, ay meron po silang sessions ng kanyang team sa Siemens Hospital. Ayan. Kaya napakaswerte po nang nakakapakinig sa mga talks ng team nila, ng ating guest ngayong araw, nila Ma'am Eileen. Kasi pwedeng mag-Q&A after. So kung may personal concerns sila, na ilalapit nila sa mga experts natin sa team nila, Miss Eileen. Ayan. So let us all welcome, syempre nireveal ko agad yung name, si Miss Beatrix Eileen L. Season, Registered Psychologist, CSCLP. Haba ng ano ni ma'am, ang daming mga accreditation ni ma'am. Ma'am, welcome po to Alagang Amo Soup. Thank you for joining us today.
5: Salamat, Camille. Magandang hapon sa lahat.
4: Ayan, ma'am. Diretso na po tayo sa topic natin, no? Ma'am Eileen, ano po ba ang mahalagang role ng mag-asawa sa pagbuo ng matibay na pundasyon ng pamilya, lalo na po sa OFW at seafarer families?
5: Nako, yun ang pinakamahalaga sa pamilya, no? Yung mag-asawa. Kasi sila yung arkitekto ng pamilya. Sila yung gumagawa ng pundasyon, no? So kung hindi okay ang buhay mag-asawa, magkakaroon din yun ng epekto sa kanilang mga anak. So importante talaga na yung mag-asawa ay solid. Solid talaga.
4: Solid. Ang gusto ko yung word na yun. Solid, yes. Yung marriage.
5: Yes. Yes.
4: Kasi ma'am, di ba parang nararamdaman din yun ng anak nila, eh.
5: Yes.
4: Di ba?
5: Yes.
4: Whether loud yung misunderstanding or tahimik lang, ramdam yun ng mga anak.
5: Totoo.
4: Diba, ma'am?
5: Yes. Mm-mm. Kasi ang pamilya ay isang, ang pinakamaliit na sistema. Mm-hmm. No? So pag may sistema kang ganun, kung ano yung nangyayari, lalo na doon sa mag-asawa, lahat ng tao sa pamilya ay naaapekto. So sabi mo nga, no, kahit hindi na sasabi o hindi nakikita, nararamdaman yun palagi ng mga anak.
4: No? And kasama po doon yung long distance, ma'am, no?
5: Totoo.
4: Ano po, gaya ng mga sitwasyon po ng seafarers natin, at ang ibang OFWs din po, land-based and sea-based. Ma'am, ano po, sa tagal po na experience nyo, ma'am, helping families, couples to navigate through their relationships, ano po yung mga common problems, mga pagsubok po ng mga married couples, especially mga OFWs po natin?
5: Well, alam mo, ang buhay mag-asawa ay challenging na. Mm-hmm. Diba? As is. Pero the fact na magkahiwalay, mas challenging pa yon, no? Mm-hmm. Kasi kailangan na paano maging solid yon, paano masustain yung relationship na magkalayo, very challenging yon. Kasi ang karanasan ng mag-asawa ng pareho ay nag-iiba. Diba? Nagiging iba yung karanasan nung naiiwan dito, yes. Iba rin yung karanasan nung nandoon, no, na lumalayag. Mm-hmm. So paano mo siya i-connect pa rin, no? Paano pa rin magkakaroon ng connection? Very challenging talaga 'yun.
4: Mm-hmm. I-factor in mo pa 'yung magkaiba ng time zone,
5: yes,
4: magkaiba,
5: yes,
4: ng upbringing, magkaiba,
5: yes,
4: ng kumbaga pananaw sa mga bagay.
5: Yes.
4: So it really takes. Kaya nga sabi ko, bilip ko sa mga OFW couples.
5: Mm-mm. Mm-mm.
4: Na talagang ang tagal na successfully na-raise nila yung mga anak nila. Because it really takes not just love,
5: true,
4: but hard,
5: true,
4: work.
5: Talagang hard work,
4: totoo. To make the relationship,
5: yes,
4: the marriage work.
5: Yes, at kailangan hard work on both sides.
4: Yes.
5: No? Teamwork talaga. Mm-hmm. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan, totoo, talaga pareho sila.
4: Mm-hmm.
5: Kasi nakikita rin yun ng mga anak. At may epekto rin yun sa anak. Pag nakikita ang hindi parehong nakatuon sa pamilya. Kita yun.
4: Ma'am, base po sa mga experience nyo, kaya po nung kapag nasa Alagang Amos of Talk series kayo, yes, sa amin, yes, yes. Ano po yung mga dinudulog sa inyo karaniwan?
5: Nako, napaka-challenging, no? May mga nakakausap akong seafarers, yung mga katatapos lang mag-retire, tapos pag-uwi, nakikita yung realidad nung pamilya na hindi nakilala yung asawa. Nung recent, may recent na nag-share, no, siguro mga 3 sessions ago, pag-uwi niya, pakiramdam niya, parang border na lang siya sa bahay niya. Na hindi, na nalulungkot siya, na feeling niya mag-isa siya, na hindi na niya kilala yung asawa niya.
4: Yung pamilya
5: niya. Yung asawa niya, na parang iba na yung gusto, hindi na sila nag-uusap. So yun yung malungkot, kasi nag-retire na siya, na sana ito na yung second life na niya na mag-i-enjoy siya.
4: Nagbabanding sila.
5: Sana, pero yun ang nangyari, no? So madalas, ganun yung naririnig ko actually.
4: Ah, talaga po?
5: Oo.
4: Yung pag-retire, yung parang expecting sila na.
5: Parang ganun.
4: No, spending more time with family. Pero yung expectation nila, hindi na may meet nung reality. Parang nag-grow apart na sila.
5: Yes, na-outgrow. Kasi yun yung kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Paano hindi mag-grow apart? No, kasi may stages talaga ang marriage, eh. Parang stages ng tao, may stages din ang marriage, no. Sa umpisa, parang honeymoon stage,
4: yes.
5: Ayaw niyong maghiwalay kayo, no. Pero pag dumating yung anak, nag-iiba yung focus, nag-iiba yung priority, kailangan magtrabaho. Tapos ang daming nangyayari na na minsan talagang grow apart pa ganun. Kaya importante, paano meron connection pa rin parati. At yun, talagang may commitment ka dapat. So hindi lang talaga dahil nararamdaman mo na in love ka, pero yung commitment talaga na both you have to make it, na gusto mo talagang maayos ang buhay mag-asawa.
4: In the good ways and in the good days and the bad.
5: Yes, totoo po 'yun, lalo na sa bad.
4: Paano kaya ano, no, paano humahantong sa ganun? Kasi like ngayon, kaya ng mga previous mga episodes namin, similar sa topic natin, mandyan naman ang communication lines. How does it start? Ano kaya yun, mga resentment na nabibuild up, expectations that are not met? Ano po yung mga nagiging recipe sa ganyang challenges?
5: Ang nakikita ko, yung manner of pagkikipag-usap, yung communication. Pag hindi maayos yung communication, doon na nagkakaroon ng disconnect. No? So kailangan sa umpisa pa lang parehong nag-uusap. Hindi lang yung isa lang ang nagsasalita parate, yung isa nakikinig. Kailangan talaga may yung give and take ng communication, na parehong marunong makinig at parehong marunong mag-empathy, mag-empathize dun sa nararamdaman ng isa. So kailangan practice yon. Yung communication takes practice, eh. So kailangan matuto silang makinig sa isa't isa. At yun yung challenge, kasi iba yung tingin natin na dapat pag babae, siya yung salita ng salita.
4: May ganun na
5: stereotype, no? Na yung lalaki, makinig na lang, wag na lang magsalita. Pero hindi pwedeng ganun. Kailangan basagin yun, na kailangan marunong makipag-usap sa isa't isa. Communication.
4: Tsaka yung sensitivity, ma'am, no?
5: Yes.
4: At tsaka yung constant presence ng not just love but respect.
5: Yes.
4: Kasi what my husband tells me, and yung mga asawa ng mga kaibigan ko, sa mga asawa nila, talagang ang laking bagay ng respeto.
5: Yes.
4: Yung pag parang na hindi naman sa sinasabi kong pare-pareho yung mga lalaki na may ego ganyan, pero kasi pag na-feel nilang disrespected sila, parang somehow correlated siya sa love, na parang well, kasi respect and love always go together.
5: Yes.
4: Na parang even if you tell them that you love them, but they don't feel respected, parang how can you love me without respecting
5: me? Yes, yes. At nakikita yun ng mga anak.
4: Yes.
5: No? Ang mga anak natin, nakikita, natututo sila kung paano makipag-relate sa babae at lalaki sa pamamagitan ng nakikita nila sa nanay at tatay nila. So kung di nila nakikita yung respeto, dun iisipin nila na ganun pala dapat.
4: Okay lang pala yun, yes, parang ganun. Yes.
5: So malaking impact talaga ang mag-asawa, lalo na pag may anak. Kasi doon nila nakikita o natututo kung paano makipag-usap sa lalaki at sa babae.
4: Tsaka yun na rin yung nabibuild nilang character.
5: Yes.
4: Kung
5: ano
4: yung nakikita nila sa bahay nila.
5: Yes.
4: Oh, yes. Ano po yung mga healthy coping strategies na pwedeng gawin ng mag-asawa na nasa long distance relationship? Okay. Siguro ma'am, alam ko different levels yan.
5: Yes.
4: You know, hindi naman yan one size fits all na pare-pareho mm-hmm. silang experiences, pare-pareho mm-hmm. silang problema ang kinakaharap. Yung iba nagsisimula parang magkalamat, yung iba malalim na masyado.
5: Totoo.
4: So ma'am, sige, i-ano muna natin dun sa mga parang may nagsistart pa lang ng mga irks na parang
5: Sa akin yung importante again yung sa communication. Mm-hmm. No? Na pag merong naiisip o nararamdaman, okay lang na sabihin ka agad.
4: Mm.
5: Kasi parang ang nangyayari, minsan naiipon, tapos sasabog na lang, parang lumaki na yung problema.
4: Mm-hmm.
5: So sa umpisa pa lang, masanay na makipag-usap ng maayos yun, na may respeto, at nasasabi ang nararamdaman, ang pwedeng sama ng loob. Basta kailangan sa umpisa pa lang, ganun na. Para masanay na nag-uusap ng ganun. Mm.
4: Even the difficult conversations, ma'am.
5: Mm-mm,
4: kasi paminsan kaya nabibuild yung resentment. Kasi parang yung mga simpleng inis na parang, palalampasin mo na lang, palalampasin.
5: Mm-mm.
4: Hanggang sa hindi mo napapansin, naiipon na.
5: Yes,
4: diba, ma'am? Even the parang, i-bring up mo na, tama kayo, ma'am,
5: totoo.
4: No? Sabihin mo na.
5: Totoo, sabihin na. Kasi minsan, pag sinabi mo in the future, baka nakalimutan na niya na ginawa na niya yun.
4: Mm-mm,
5: or pwede niyang in-deny. Pero pag sinabi mo, pero yung pagkasabi mo, may respeto pa rin.
4: Respect,
5: no?
4: Yes.
5: At malumanay, mas makikinig yun sa'yo.
4: Mm-mm.
5: No? So, meron ding paraan ng pagsabi.
4: Mm-mm.
5: Hindi yung parang sinisisi mo siya dahil sa nangyari, pero sinasabi mo sa kanya yung nararamdaman mo, yung naging epekto sa'yo nung nangyari, na baka hindi niya alam, nasaktan ka niya.
4: Yes.
5: So, pero yung pagsabi, kung paano magsabi, importante din.
4: Tsaka yun. Giving the spouse the opportunity to change the behavior,
5: yes.
4: Or, you know, to make it up to make
5: yes.
4: amends.
5: Yes.
4: Kasi pag kinip mo lang, parang di mo na siya binigyan ng pagkakataon na ituwid or
5: yes.
4: na malaman na mali pala. Kasi po yun nga yung awareness na, ay, na-hurt pala kita pag ginawa
5: kasi
4: ko
5: kasi hindi
4: yun.
5: Niya pala alam.
4: Opo. Aha. Yun naman, ma'am, yung mga sobrang ano na, yung medyo advanced stage na yung medyo problema, yung lamat sa may betrayal, may abandonment.
5: Ay, yung mga, kasi ang madalas, di ba, ang takot ng long distance relationship, yung infidelity na merong other person. Pero madalas, ang paliwanag ko dun sa sharing, no, sa Amo Soup, meron ng problema even before merong infidelity.
4: Mm-hmm.
5: Infidelity is just parang a product o outcome nung problema sa mag-asawa.
4: Mm-hmm.
5: Parang yun na lang yung ano. So, even before that, meron ng
4: may
5: nangyayari.
4: May root cause pa yan.
5: Meron na yan.
4: Mm-hmm.
5: No? And usually, ayun pa rin, yung relasyon pa rin nila. Na pag hindi nila hinarap yung problema nilang mag-asawa, yun yung way nila para i-distract ang sarili. No, para magkaroon ng balance sa relasyon, hahanap sila ng third party.
4: Mm-hmm. And siguro ma'am, maganda rin na i-acknowledge na it's okay to seek help.
5: Yes.
4: Kasi sa Pilipinas, medyo tabu pa yung marriage counselor. Di ba? Para sa kailangan ng tao na mag-ayos ng problema niyong mag-asawa. Edi mag-usap na lang kayo.
5: Mm-hmm.
4: Pero meron kasi talaga marriages, ma'am, na hindi kaya ng dalawang tao lang. Eh, na minsan, pag nag-usap, it will lead to, you know, an even worse
5: yes.
4: Situation.
5: Yes.
4: So, it's okay to seek help
5: from it's okay to
4: experts
5: seek
4: like
5: help.
4: You.
5: Oh. Mm-hmm. Kasi hindi rin naman natin minsan alam kung paano makipag-usap eh.
4: Mm-hmm.
5: Yung maturely, no? Kasi medyo emotional ang Pilipino.
4: Yes.
5: Right? Parang minsan pag akala mo nag-uusap lang pero very intense na yung nararamdaman. So kailangan matuto tayong makipag-usap na hindi emotional.
4: Yes.
5: Yung kalmado lang, parang ganito. Kasi pag ganito kayo makipag-usap mag-asawa, mas makikinig yung asawa mo sa'yo.
4: Mm-hmm.
5: Ang madalas kasi inuuna mo yung emosyon. Kaya pag gano'n na galit ka na, ay hindi ka napakikinggan.
4: Nag-tune out na siya.
5: Yes.
4: Hindi na nagfo-focus.
5: At saka magiging defensive na yung tao.
4: Yes, correct.
5: So, importante na marunong din tayong kumalma muna bago kausapin ang asawa.
4: Mm-mm.
5: Yun ang isa sa mga advice talaga, no?
4: Magandang take away yan, mama, sa mga viewers natin na if you feel highly emotional pag may rage or, you know, something na sobrang intense ng emotion mo, it's okay to step back.
5: Yes.
4: Palamig ka muna.
5: Yes.
4: Before you even utter a word. Yes. Kasi baka kung ano yung sabihin mo, baka sakit ka naman.
5: Totoo. Magsisisi ka, no? At hindi niya makakalimutan yung makakasakit na sinabi mo.
4: Matalim na, matalim
5: yes.
4: na.
5: Yes.
4: Na word.
5: So, yun din yung importante doon, no? Mm-hmm. Na paano makipag-usap ng kalmado na sasabi yung nararamdaman. Para mas makinig yung isa. So, yun din eh. Paano makipag-usap at kailangan din nating matutong paano makinig.
4: Yes.
5: Na hindi tayo defensive na, ay, kinakausap ako kasi may kasalanan naman ba ako. Parang ganun, no?
4: Yeah.
5: So, both ways.
4: Both ways Mm-mm. talagang. Two-way street talaga siya,
5: yes,
4: ma'am, no?
5: Yes, yes.
4: It really takes two to tango.
5: Yes, yes. And yun ngang importante, hindi pwedeng... kunyari sa practice ko, no?
4: Mm-mm.
5: Hindi pwedeng yung isa lang ang may gustong ayusin yung marriage. Kung yung isa ayaw niya, hindi ko sila matutulungan.
4: Right.
5: Kailangan pareho sila na gusto nila.
4: Mm-mm-mm.
5: Yun dapat ang una. No?
4: Eh, ma'am, ano namang take niyo po dun sa, kasi parang may mga couples na ang laki nga ng problema, ganyan. And then, oh, let's just stay together for the kids.
5: Mm-mm.
4: Yun ang rason nila.
5: Yes.
4: Opo.
5: Well, madaming ganyan sa Pilipinas, mm-hmm. no? Kasi minsan ang mga babae hindi rin makaalis dahil financially baka dependent sila.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang nangyayari kasi, yung mga bata, may epekto talaga 'yun sa kanila, no? Pinoproblemahin nila yung problema ng mag-asawa.
4: Mm-hmm.
5: Mas magiging ano 'yun sa kanila, ang nasa isip nila, kaya hindi sila minsan nakaka-focus sa pag-aaral nila.
4: No? Ah, nagmamanifest.
5: Nagmamanifest 'yon, ano, no? Kaya sa pag merong mga batang nire-refer sa akin na kailangan ng therapy kasi sa kanila play therapy, expressive arts therapy. Pag bata, nakikita mo talaga na they are just acting out the problem in the family. No, na meron silang behavior na extreme sa bahay ay dahil 'yon may nangyayari sa pamilya. At madalas sa buhay ng mag-asawa yun. No? So, they act it out para silang barometer ng family.
4: Ah, yung mga bata.
5: Oo.
4: Kumbaga, parang na, ano nila, siguro iipo nila yung energy
5: yes,
4: sa bahay
5: yes.
4: na relay nila sa ibang tao.
5: Yes. At na-absorb nila. No? Kung paano maglutas ng problema ang mag-asawa, ganun din sila. So, kung kunyari, kasi hindi mo pwedeng... Okay lang naman na ipakita sa anak na nagkakaroon kayo ng minsan pag-aaway,
4: yes.
5: no? Disagreement. Pero kailangan makita nung anak mo na kaya nyo rin i-resolve.
4: Mm-mm.
5: Hindi yung iiwanan nyo na ay may problema, Hanging. Hindi na mag-uusap.
4: Yes.
5: Kasi ganun din ang tingin nila sa paglutas ng problema. No? We are also teaching them a problem-solving skill when
4: yes.
5: we show them how we solve our problems.
4: Life skills.
5: Yes, Mm-mm. yes.
4: Kaya rin siguro, ma'am, no, kapag kuwari may sitwasyon sa bahay, it's also good to show the children that you know how to say sorry,
5: yes.
4: you know how to be humble, you know how yes. to acknowledge your mistakes
5: yes.
4: and
5: yes.
4: to make it right.
5: Yes, and Mm-mm. you know how to resolve it. No?
4: Mm-mm.
5: Kasi minsan ang problema ng mag-asawa, poproblemahin ng mga anak eh. No, that's why they get depressed, no? That's why there's a lot of self-harm and suicide cases. It's a problem-solving skill, no?
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Pag hindi ko maisip ang solusyon, I will just to simplify it, but it's not simple. I will hurt myself, I will mm-hmm. kill myself kasi hindi ako makaisip ng ibang solusyon. Yes.
4: Mm-hmm.
5: And they get that from how the couple, their parents solve problems.
4: No, parang just lash out or just
5: or walang solusyon.
4: Walang
5: solusyon, no? Ay ganito na lang tayo. Yung mga sinasabi niyo sa habang kumakain, ganito na lang tayo, wala na tayong pag-asa. These are words na nakukuha nila.
4: Yeah, because no? naalala ko lang ma'am si yung psychologist pa yun na nagsabi na ang bata. Mm-mm. They're like a sponge
5: yes.
4: or like a blank
5: yes.
4: slate.
5: Yes.
4: Tabula rasa.
5: Yes.
4: So whatever you show, whatever you feed their minds, whatever
5: Mm-mm.
4: they see, whatever they hear.
5: Yes.
4: Nagiging bahagi 'yun ng pagkatao nila.
5: Totoo. Totoo. So challenge talaga i-maintain na maganda ang relasyong mag-asawa.
4: Yung harmony.
5: Yes. Mm-mm. Very challenging.
4: Para po sa couples na nakikinig ngayon, ano Mm-mm. naman po yung ma-share niyo na healthy habits? So we know naman na talagang to be to have a healthy environment within the family.
5: Yes, yes.
4: Both are willing, should be willing to chip in.
5: Yes.
4: So ano po yung healthy habits na pwedeng simulan ng mag-asawa? Mm-hmm.
5: Well, yun na sana may regular silang pag-uusap, no? Mm-hmm. Buti na lang meron ng may internet, no? Kasi dati may kwentong isang seafarer, sulat, susulatin niya tapos buwan bago niya matanggap, no?
4: Iba na issue pagdating nabasa niya.
5: So, sana magkaroon ng regular na pag-uusap at hindi lang yung pag-uusap na nagsasabi ng problema or okay lang na magsabi ng problema pero naghahanap din ng solusyon, mm-hmm, na yun ang pinag-uusapan. Pero mga masasayang pinag-uusapan, no? Anong nangyari? Sana may regular na ganun.
4: Mm-hmm.
5: At may regular na yung parang dapat pakiramdam ng isa't isa na team sila.
4: Yeah.
5: Na magkakampi sila.
4: Mm-mm.
5: Hindi yung parang ikaw kasi ginawa mo to, ikaw kasi ganito. Yung may sisihan, no?
4: Parang dinadown more.
5: Yes. At saka yung pakikinig, no? Huwag isipin ng, kasi madalas ang seafarer, iniisip nila na pag nagkakwento yung babae, iniisip nila na kailangan mag-isip sila ng solusyon.
4: Mm.
5: E minsan ang babae, gusto lang na may nakikinig sa kanya. Mm.
4: Nailabas
5: lang, no?
4: Sentimiento.
5: Oo. So makinig lang, no? Hindi kailangan isipin na, ay, ako ba gagawa ng solusyon dito? Makinig lang kasi yun sa babae nakakatulong na merong nakikinig. Habang sa lalaki naman, iyon nga yung sabi mo, i-uplift sila, no? Na i-appreciate yung hirap na ginagawa nila, na malayo sila sa pamilya. Mm-hmm. So i-appreciate yon kasi pag naramdaman yon mas makikinig eh. Mas maganda yung pakikinig at pakikipag-usap pag ganun.
4: Maganda po talaga yung effect ng appreciation sa asawa.
5: Yes.
4: Kasi parang nakakapawi ng ng pagod, ng hindi po ba,
5: mm-mm,
4: kahit ang bigat-bigat ng katuwang, pero alam mo na na-appreciate ka ng pamilya mo, na mahal ka ng pamilya mo.
5: Yes.
4: Di ba nakakagana po yun na to fight through, di ba?
5: Kakayanin mo.
4: Hanggang sa makita mo uli sila pag-uwi mo. Yung ganyan. Ayun, ma'am. Ma'am, bilang isang psychologist, ano po yung best relationship advice na mabibigay niyo sa mga mag-asawa? Yung mga nagsisimula pa lang, ma'am, ng long-distance relationship.
5: Ayun, na be aware lang, no? Na yung asawa mo magbabago. Kung ano yung expectation mo nung una kayong nag-asawa, mag-iiba yun eh. No? Kasi yun nga, hindi mo pinakasalan ang sarili mo.
4: Mm-hmm.
5: So yung taon na yun, mag-iiba, mag-evolve pa siya. No? So aware ka lang na magbabago ang asawa mo. Huwag tignan na masama yun.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ikaw din nagbabago sa karanasan mo, sa mga kausap
4: mo. Even if hindi ka aware.
5: Yes, even if hindi ka aware.
4: Mm-hmm.
5: So maging ano ka lang doon, handa na tanggapin yun. Kasi minsan, mas nagiging nasisira ang relasyon dahil sa expectations mo sa kanya.
4: Mm-hmm.
5: Dapat ganito ka, dapat anong nangyari sa'yo, nagbago ka na yung mga
4: ganyan. Ayan, yung mga ganyang linyan, nagbago ka na.
5: Pero talagang magbabago ang tao, lalo na magkahiwalay sila.
4: Yes.
5: So talagang yung pagbabago nung isa't isa, magiging iba.
4: Mm-hmm.
5: So dapat tanggapin, no, na hindi mo pinakasalan ng sarili mo, yung expectations mo, isang tabi mo na, at tanggapin kung ano yung asawa mo ngayon.
4: It's not a bad thing. Change is not a bad thing.
5: It's not.
4: We just have to embrace it.
5: Yes. Mm-hmm. No? Na the more kasi i-resist mo yon, the more magkakaroon kayo ng tension.
4: Mm-hmm.
5: So yun yung isa doon.
4: Talagang
5: no?
4: magbabago, ma'am, lalo na pag may anak na.
5: Yes.
4: And syempre yung anak, may ibang stages din yan.
5: Yes.
4: Pag iba yung kulit ng maliit.
5: Yes.
4: Di ba? Syempre yung mood ng babae, pagpagod na, managing the house,
5: yes,
4: taking care of the child. So mag-iiba talaga yung totality.
5: Yes,
4: totoo. And yung asawa naman sa nanalayo, kung kunyari nagsisimula pa lang, syempre yung years na parang nandun ka sa barko and iba pa yung stress nung pag-progress mo sa career, hindi po ba? Yung
5: pressure
4: ng trainings, ng hindi po ba? And then pagbalik dito, yung next kontrata mo, kung okay pa, di ba? Mga ganun, no? Medical, ang dami talagang factors, mami, no?
5: Daming pressure.
4: Daming
5: no?
4: pressure.
5: Basta alam lang, basta nararamdaman mo lang, no, na yung asawa mo ay kasama mo dun sa pressure. Yung malaking bagay yun.
4: Yeah, just knowing that you have someone that, you know, nandyan para sa iyo yung constant mo, ma'am, no?
5: Yes.
4: Someone that you call home.
5: Yes.
4: Ayan, sinasabi nila.
5: Mm-mm. Mm-mm.
4: So yun, para sa mga bagong couples dyan na OFW, just hang on tight ngayon nga.
5: Totoo.
4: And
5: totoo.
4: Don't be afraid of changes.
5: Yes.
4: Not all changes are bad.
5: Yes. At tanggapin natin na may stress talaga.
4: Mm-mm.
5: Hindi mawawala yun. So kailangan bawat mag-asawa alam din kung paano i-handle yung stress. Mm-hmm. Na hindi lang binabaling sa asawa yung stress.
4: Yes.
5: Kailangan may iba pang paraan na lalabas nila yung stress.
4: De-stressing.
5: Para, yes, para hindi mabigat no, yung opo, pakikipag-usap parati.
4: Like for example, ano, exercise. Di kayo yes, nung previous na episodes namin dito, yung tungkol sa physical health naman mm-mm, po. Mm-mm. Exercise, importante, building mga micro habits.
5: Totoo.
4: Na, that would, you know, uplift you. Yung yes, wellness mo, especially yung mental health, ma'am, totoo, no? Totoo. Sa atin, hindi pa, nung pandemic lang yan, medyo na-highlight. Pero mm-mm, mahalaga po talaga ang mental health.
5: Mm-mm. Mahalaga. Ngayon din, no?
4: Opo, because of ngayon, the, yes,
5: dahil sa crisis, mm-mm, no? So, mahalaga.
4: And both talaga sides po, no? Lagi nating sinasabi, talagang yung mental health ng seafarers natin sa barko, mm-hmm, talagang main concern natin yan na gusto natin lagi may available na hotline for them yes, kung kailangan nila ng health. Pero syempre, yung asawa na nasa lupa, kailangan din ng mental wellness,
5: yes,
4: ng peace of mind, mm-hmm, ng overall wellness.
5: Yes. Tsaka iba rin kasi yung pagpapalaki na ikaw lang, no?
4: Yes, yes. Physically.
5: Mm-hmm. Oh.
4: Ayan, ma'am. Mm-hmm. As we go through the towards the end of the show, ma'am, no, ano mm-hmm, na lang po yung message nyo sa mga listeners natin sa Alagang mm-hmm, Amos, the seafarer ano families natin.
5: Oo nga, ano pa ba ang hindi ko nasabi? No? Ang importante lang 'yon na yung sabi natin na tanggapin yung pagbabago,
4: mm-hmm,
5: no? Kasi nga yung love na 'yon, no, may mga nagtatanong kasi is feeling siya eh. Mm-hmm. Pero kailangan it has kailangan mas more than a feeling, kailangan yung commitment nandoon.
4: I love
5: na
4: that.
5: Minsan hindi mo mararamdaman na in love ka,
4: mm-mm,
5: pero alam mong mahal mo tong tao, you are committed to it. At pag ganun pareho ang pag-iisip nyo, kahit anong problema malalampasan ninyo.
4: Mm-hmm.
5: No? Dapat nandoon yung commitment at yung commitment na matuto talagang makipag-usap.
4: Mm-hmm.
5: Challenge yun sa ating mga Pilipino. Paano maging honest, paano sabihin ang nararamdaman na may respeto, na hindi emotional. So, kailangan matuto pa rin doon.
4: Constant practice pala, ma'am, yes, no? Ang communication.
5: Yes, constant practice
4: yes,
5: talaga.
4: Yes, constant practice. Oo, and oo, talagang never stop communicating with your spouse.
5: Yes, totoo.
4: Even
5: yan,
4: the difficult,
5: especially
4: difficult
5: also,
4: questions, the difficult mm-mm, conversations. Mm-mm. No? It's, sabi nga nila, ma'am, no, yung pressure, it's also something that will help you grow as a couple.
5: Yes.
4: Yung the hard times.
5: The hard times.
4: It's what's
5: yes,
4: going to make you yes, stronger.
5: That's true. That's true.
4: Moving forward. Ayan. Mm-mm. Maraming mm-mm, salamat po, Miss Eileen,
5: yes,
4: sa mga wisdom na shinare nyo sa amin, sa mga tips na shinare nyo sa amin, sa mga listeners natin na seafarer spouses, seafarer families, the importance of communication and commitment and respect
5: mm-mm,
4: and love coupled yes, with love. Respect yes, coupled with love. Thank you so much. Ayan. Sa mga screens nyo, shinare po namin ulit ang details ng ating Amos Soup Contact Center o ACC, ang telephone, mobile natin, Globe and Smart. Paalala lamang po, sa calls lamang po, pwede yung mga numero na yan. Okay, so kung hindi pa po kayo nag-follow at nag-like sa ating Amos Soup Official Facebook page and Amos Soup Official Facebook group, nako, dyan po namin pinopost lahat ng mga mahalagang announcements tungkol sa mga service units at yung mga programa po natin gaya ng Alagang Amos Soup Talk Series natin para sa mga seafarer families natin. For ano na rin po, like and subscribe na rin yung Amos Soup Official YouTube channel where we post all of the episodes of our Alagang Amos Soup show dito po sa Radyo Pilipinas. And siyempre, for more information about our service units, andyan pong www.amosop.org. Ayan, sa gitna po ng patuloy na tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, mayroon din tayong nakatalagang AmoSoup Help Desk para sa inyo. Maari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk at amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong o komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Nasa screens nyo po. Ayan, nandyan din po ang Seafarers Trust contact details para sa mga seafarers po natin na may agarad o emergency cases po, urgent cases sa Middle East o sa ibang panig po ng mundo kung onboard po kayo. Ayan po, nasa screens nyo po ang mga contact information ng AmoSoup, DMW at ng ITF. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Si Ms. Susan Aison, Milo Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano at Jerome Toledo. Justine Osayas at syempre ang kaamusok natin na si Lara San Juan. Maraming salamat po, Ms. Eileen, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa relationship tips para sa mga seafarer natin, seafarer couples natin at kanila pong mga pamilya. Sa ating episode ngayong araw, natutunan natin na ang matibay na pagsasama ay nasusukat sa araw-araw na pagpiling magmahal, magtiwala at umunawa kahit may distansya at kahit magkalayo man ang isa't isa. Pagbati rin pumuli sa lahat ng miyembro at dependents ng Amo Soup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publico 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amo Soup.
6: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publico.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
7: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
9: Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamumayan.
8: Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo.
9: At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang
8: Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas.
2: Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao.
9: At magandang araw din po sa lahat ng ating kababayan saan man sa mundo.
8: Ito ang Tambala,
9: Jairus Madlang Bayan,
8: at Ares Gutierrez, at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
9: Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman po, ika-28 ng Abril taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys.
2: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Filipino-Canadian YouTube sensation explores collaboration opportunities with CFO.
9: CFO and partners conduct forum on retirement and reintegration opportunities.
8: And nominations for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations is coming close to deadline.
2: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Filipino-Canadian content creator Kyle Jennerman, popularly known as Kulas, has recently visited the CFO main office to explore possible collaboration opportunities. Kulas, who became a naturalized Filipino, has lived in the Philippines since 2013. He has produced thousands of stories highlighting Filipino values and his experiences in adapting to his new home environment in his blog titled Becoming Filipino. Kulas has taken interest in CFO's programs such as Virtual Centro Rizal, Youth Leaders in the Diaspora, and Lingkod sa Kapwa Pilipino Program.
2: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
9: And together with the Philippine Retirement Authority and organizations such as ATECHA and NAFA, the Commission on Filipinos Overseas held its first retirement and reintegration forum attended by members of the Filipino diaspora from United States. The forum served as an avenue to discuss opportunities, challenges, and emerging models for retirement in the Philippines. CFO Secretary Dante Clink Ang emphasized the country's capacity to cater retirees, especially dual citizens, on the available local resources and opportunities. CFO, on the other hand, continues its studies in aligning retirement programs with the needs of non-resident Filipinos and prospective retirees.
2: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Nominations are still open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Nominations will be accepted until May 29, 2026. Please watch this video for more details.

0: from the QR code and official links provided.
1: Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat dito sa, at welcome po sa Servicios CFO sa Bagong Pilipinas. Hindi po kami taga Bureau of Jail Management and Penology. Dala ko po yung naka-itim. Ang aking co-host na si Jairus ay naka-gray. Ang aming nagbabalik na resident guest na si Alvin ay naka-gray din.
2: Magka-color scheme po kami, sir.
1: Hindi naman tayo nag-usap, pero hindi po, nililinaw po namin na hindi po kami taga Bureau of Jail Management and Penology. Kami po ay taga Commission on Filipinos Overseas. At bakit nga ba nagbabalik ngayon si Alvin sa ating programa, Jairus?
2: Sir, sa pagkakaalam ko po, isa po kasi sa tinatrabaho ng CFO ay yung kapakanan po ng ating Philippine Schools Overseas. Lalong-lalo na, sir, no po, sa pangkasalukuyang panahon po, may mga dinaranas po tayong krisis, no po. Kaya po, minabuti na si Alvin po ang guest po natin for today.
1: Doon sa mga hindi, well, yung mga first time na naka-tune in sa ating programa na hindi naabutan si Alvin, dapat siguro magpakilala muna si Alvin.
2: Kaya nga, sir. So,
1: sino ka nga ba, Alvin? Parang graded recitation. Sige, Alvin, you have the floor.
3: Sige po, sir. So, hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Alvin Cabuco, Immigrant Services Officer 1 ng Commission on Filipinos Overseas and part ng Philippine Schools Overseas Secretariat.
1: Ayun. So, ikaw ay taga, anong division mo sa CFO?
3: Taga Project Management Division.
2: Magka-division pala tayo, Alvin.
1: Magkatabi pa yan.
2: Ngayon ko lang nalaman, sir. Magkaharap naman po.
3: Jason po kami.
1: Hindi, pero sa totoong, well, sa totoong buhay, itong dalawang to, sa sobrang busy, halos hindi nagkikita sa opisina.
2: Totoo po, Sir Aris. Pero just to give our viewers po a fact, Sir Aris, magka-batchmate po kami ni Alvin sa CFO.
1: Kung ano po,
2: opo, Sir Aris.
3: Sabay po kami pumasok.
2: Opo. Kung ano po yung araw na nagsimula po ako, yun din po ang araw na nagsimula si
1: kaya
2: Alvin.
1: Kaya pala, twinning.
2: Para po kaming pinagbiyak.
1: Pero ang hindi nyo sinasabi, kayong dalawa ay scholar ng bayan.
2: Ah, yes. Opo. Si Alvin po ay nagmula saan, Alvin?
3: UP Diliman, Jairus. Anong, Jairus ay PUP.
2: PUP naman. Anong programa mo, Alvin?
3: BA Philippine Studies, major in sociology. Wow. At ikaw, Jairus?
2: Polsai.
1: Kita nyo naman itong dalawang to. Sanay na sanay sa MCing.
3: May peso sense pa tayo.
2: Opo. No,
1: kasi silang dalawa ang nag-host ng tinatawag namin sa CFO na peso sense. Podcast.
2: Opo.
1: No? Na yung kanilang page ay may ilang views?
2: Parang nasa 4 million na 4 po million. Ang ating followers.
1: Hindi followers pala, sorry.
2: Opo, followers.
1: 4 million followers ang Peso Sense. At ano nga ba ang meron doon sa... Ikaw muna. Ikaw si Mr. Peso Sense. Ano ba meron sa Peso Sense?
2: Opo, Sir Aris. Mahalaga po talaga yung Peso Sense program po ng CFO. Kasi po, tinutulungan natin, lalong-lalo na po yung mga pamilyang naiiwan ng ating mga overseas Filipinos. Para mas... makaipon po sila, no, at mapalago pa yung pera na pinaghihirapan po ng kanilang mga kamag-anak na nasa abroad, o kaya naman po ay tinutulungan natin sila mag-budget para hindi po sila mahirapan, no po, kasi ang pera ngayon madaling maubos, Sir Aris, no po. Mahalaga po para sa ating mga overseas Filipinos, lalong-lalo na sa kanilang pamilya, na malaman tong Peso Sense para matuto po silang magtipid at maging
1: dahil
2: financially
1: sa
2: stable.
1: Podcast, kayo, ang mga ini-interview nyo ay mga... Ano ba yung mga ini-interview nyo doon? Mga bankers? Mga ano ba?
3: Usually po mga executives from the Philippine Stock Exchange, tapos opo. RCBC din, yes. Gyrus, right?
2: Mga ano po, mga financial partners ng
3: mga
2: CFO.
3: Mga notable financial institutions po in
1: ano
3: the Philippines.
1: Ano pinag-uusapan nyo doon?
3: Usually more on paano natin mamake the most out of the remittances na nireceive ng ating mga kababayan dito na
2: yes,
3: from their overseas Filipino family members.
2: Dagdag ko lang din po, Sir Aris, kasi po yung ating mga recent episodes sa Peso Sense, tinatalakay po natin yung pagbabudget at pag-finance sa panahon po ng crisis.

0: crisis na po. Dahil ngayon, meron po tayong kinakaharap na tension sa Middle East. Marami pa rin pong kababayan natin na kahit sa kabila ng tension, syempre po, nakakapag-ipon, tumatanggap pa rin ng kanilang regular na remittance, na salary, na sweldo. At gusto po natin ma-utilize pa rin po nila ito, itong pera na ito.
1: Pero ang peso sense, pero ang peso sense na Facebook page, yan ay umabot ng million-million followers dahil may kakaiba kayong ginagawa doon. Ano ba yun? Paliwanag nyo nga.
0: Yung ginagawa po natin sa peso sensor, napaka ano po kasi natin, no, makamasa yung approach po natin, no po. At the same time, fini-feature po natin yung ating mga ka-peso sense, no po, yung kani-kanilang mga stories, testimonies.
1: Oh, yung mga parang sa peso sense yata nag-umpisa yung mga ipon challenge.
0: Yeah.
1: Opo. Mga ganyan, di ba?
0: Opo.
1: Kasi nagsigaya na lang yung iba eh.
0: Opo.
1: Nagawa nila.
0: Actually, si Alvin, sir, meron pong ipon story po si Alvin.
1: Ah, talaga?
2: But not on live TV, on live radio.
1: Pero nakaipon ka.
2: Opo naman, sir.
1: Ibig sabihin, you practice what you preach.
0: Yes.
2: Tapos apart from utilizing din, Sir Ares, sa peso sense financial tips, podcasts or vlogs din namin, fini-feature din namin yung iba't ibang ways of investing na available for overseas Filipinos here in the Philippines.
1: Yun nga, yung last episode natin, no? Yung guest natin si Warner.
0: Diba, Sir Warner, opo.
1: Yun ang inyong supervising sa peso officer sense. Sa peso sense,
0: opo.
1: Diba?
0: Opo.
1: Napag-usapan din namin noon na merong kayong ginagawang parang competition among Philippine schools overseas.
0: Ah, yes.
1: Stock trading, yes, diba? Yes, paano, paliwanag mo ngayon, Alvin, dahil ikaw ay involved din naman dun.
2: So far, yung stock trading game initiative po ay in collaboration po with the Philippine Stock Exchange.
0: Mm-hmm.
2: So at present po, planning pa po ito, pero ang aim, ang objective po ng stock trading game is to advocate financial literacy and knowledge on the local stock market among our overseas Filipino students in PSOs.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang ano ba ang nakita ng CFO, bakit kailangan? Well, dati kasi ang sinasabi is turuan ng financial literacy yung mga pamilya, di ba?
0: Opo.
1: Yung mga naiwan na asawa ng nagtatrabaho sa abroad. O yung, pero ngayon, ang focus nung ginagawa nyo is yung mga anak.
2: Yes,
1: di ba? So, bakit ninyo ginagawa yun?
2: Of course po. As future agents of national development overseas, ina-advocate din po ng CFO at saka ina-envision din po ng CFO that our students and PSOs continue to be agents towards not just the prosperity and the development of their host countries where they reside at present, but also contribute back to the Philippines.
0: Mm.
2: And especially with financial literacy and investment knowledge, mas mapapalawak pa nila yung, mapapractice pa nila kung ano pa yung mga natutunan nila sa curriculum. So, going beyond the curriculum po ito, Sir Ares, kasi, di ba, sa curriculum natin, meron tayong subjects on economics, tapos in senior high school, you have accountancy. So,
0: yes.
1: Oh, pero depende yata sa track yun, di ba?
2: Yes,
0: of course.
1: Kasi sa, ano ka ba nung senior high?
2: STEM po, sir.
1: O STEM?
2: STEM po, sir.
1: STEM ka.
0: STEM.
1: Parang yung accountancy nandun sa, ano yung isang track? ABM.
0: Sa ABM.
1: Pero next, starting yata next year, wala nang
0: wala na po.
2: Yes, po.
1: So, doon naman tayo papasok ngayon sa pagpapaliwanag ng
0: ating mga Philippine schools
1: overseas. Kasi yung ginagawa niyo sa peso sense na you are targeting students of Philippine schools overseas, ibig sabihin, nag-i-integrate yung mga programa ng
0: CFO. Opo, totoo po yan, sir.
1: So, yun na. Ano ba ang papel ng CFO sa Philippine schools overseas?
2: So, ang CFO po ay currently serving as the secretary to the Interagency Committee on Philippine Schools Overseas pursuant to Executive Order Number 252 Series of 2000. Ang ginagawa po ng CFO as IAC PSO Secretariat is more on coordination with our constituents and pagpaprocess din po ng mga applications ng mga schools who want to follow the Philippine curriculum overseas and be accredited as a PSO. And beyond regulation, meron din pong initiatives ang CFO for our PSO community, katulad ng annual literary contests. Actually, last December, we had the online Rizal Quiz Bee among PSO students. And if I can announce na nangunguna dito ang Philippine School Bahrain, ang International Philippine School in Jeddah, and Philippine School Doha, and Philippine School in the Sultanate of Oman. So, marami na naman din pong initiatives ang CFO beyond regulation for our community sa PSOs.
1: So, parang lumalabas, parang mini DepEd yung CFO pagdating sa PSO.
2: Well, you can say na parang parang schools division, parang ganun. Pero ano po, we are the one liaising with the Department of Education and alongside with other member agencies
1: on
2: of
1: behalf
2: the
1: PSO.
0: Of the
2: ISO. Yes, kasi po, ang efforts natin for PSOs in managing PSOs and their operations includes interagency efforts. So, kasama po natin ang DepEd when it comes to curricular offerings with the Department of Foreign Affairs regarding host country policies, and with the Department of Labor and Employment and the Overseas Workers Welfare Administration in regards to the welfare of our teachers. Kasi yung mga teachers din naman natin sa PSOs ay nanggaling din dito sa Pilipinas.
0: Sa Pilipinas. Ayun. Maganda
1: kasi,
0: pong...
1: they're following the Philippine curriculum.
2: Yes po.
0: Opo, Sir Aris.
2: Pero at the same time, there are some subjects na ina-add po sa Philippine curriculum na fina-follow nila. Kasi kinakailangan din po na mag-adhere sila sa curricular standards of their host country. Mm-hmm. So, for example, in Bahrain, they have Bahrain Citizenship and History ata. Tapos
1: in, as subjects, no?
2: Yes, po. Tapos, in some PSOs, they have Arabic, like in the UAE.
0: Yung ginagawa po ng ating PSO Secretariat na po, sir, napaka-aligned po doon sa objectives at sa mandato ng CFO, which is to connect and to serve as to become a linkage ng ating mga overseas Filipinos.
2: Yes, and our primary objective as PSO Secretariat is to ensure that kasi karamihan ng mga PSO students natin, after they completed their basic education overseas, especially in PSOs, they could easily reintegrate back to the Philippines because what they are following na curriculum sa PSOs ay inline sa ko na rin ang standards natin.
0: Sa
2: Pilipinas. So whether they have completed their basic education overseas or they will be continuing their basic education here back in the Philippines, they could easily reintegrate kasi
0: credited siya, no?
2: Alvin. Credential mobility, kumbaga.
0: Ayun.
1: Kasi alam niyo yung experience nung mga naging kasamahan ko nung nagtrabaho pa ako sa abroad.
0: No po.
2: Yes po.
1: Yung mga anak nila na pinag-aral nila sa hindi Philippine schools, no? Pag dito naman yung pinag-aaral sa pag-college, dinadala sa Pilipinas, pinapauwi sa Pilipinas.
2: Yes,
1: dahil
2: po.
1: Napakamahal ang matrikula sa abroad.
2: Yes,
0: no po.
1: So, dito nagka-college yung mga anak nila.
2: Yes, po.
1: Ay, pagdating dito, marami silang kulang na
0: subjects,
1: di ba?
2: Yes, po.
1: So, kung nasa Philippine school sila nag-aral, yung mga, di ba, ano ba yung mga subjects na Filipino?
2: Filipino, English, reading panlipunan. Additional subjects din pa.
1: So, yung iba kasi parang nagbe-bridging course.
2: Placement test po, sir.
1: Diba?
2: Mm-hmm. Yes po. So, kapag hindi nila na-meet yung standards, they would have to repeat certain levels.
1: Nasi-setback yung kanilang timeline sa pag-aaral ng college.
0: Opo. At the same time, sir, no, nagiging avenue po yung ating mga PSOs para ma-preserve pa rin po, no, yung Philippine roots ng ating mga identity.
2: Actually, not just preserving Jairus. We are also, our PSOs also serve as cultural bastions overseas kasi our students in PSOs are majority Filipino citizens but there are also a number of our PSO students who are of foreign citizenship. So,
1: tama.
2: So through our PSOs, naipapamalas natin yung galing ng Philippine education overseas.
0: Yes, yun yung tinatawag din na brain gain, Alvin.
1: So, itong pinag-uusapan natin, in a way, summarizes yung ano, not summarizes, parang reflects yung tinatawag nating strategic pivot ng CFO. So, paliwanag mo ano yung strategic pivot. Lagi mong naririnig sa boss natin.
2: kung usapang strategic naman po, Sir Ares, we can consider PSOs as a form of the Philippines, one of the Philippines' many forms of soft power. Kasi, if we are to be aware of cultural diplomacy and educational diplomacy, on the other hand, makikita natin sa PSOs yung efforts nila in not just representing Philippine education standards and Philippine curriculum overseas, but also yung iba't iba pang qualities of Filipino heritage na na-appreciate din ng foreign nationals overseas. If I remember correctly, the one leading factor kaya if I could put it in a word, patok sa foreigners ang pagpapaaral sa kanilang mga anak sa Philippine schools is because of our English literacy.
0: Yes.
1: Oh, kasi maraming pumupunta ngayon dito sa Pilipinas Koreans.
2: Yes po.
1: I think Chinese meron din. No?
2: Okay. Yes,
1: they come here because they want to learn English.
2: They want to be proficient in English.
1: Diba?
2: So, at the same time, PSOs natin, they serve as an avenue for that purpose.
0: For those purpose.
1: Kita mo naman to si
0: Alvin, sir.
1: Parang praktisadong-praktisadong naman yung diplomat ito eh.
0: Kaya nga, sir.
1: Makita mo na, mga binabanggit niya na mga soft
0: since
1: power.
0: Since day one.
1: Cultural diplomacy. Pinapractice na talaga ni Alvin yung kanyang pagpasok sa foreign service. Opo. Diba, yan ang ambisyon mo, diba?
2: Talaga na-announce ni Sir
0: Alam na ng ating mga viewers, no, Alvin?
2: Na-publicize na.
0: Yes. Pero po, Sir Aris Alvin, na kanina sabi po ni Alvin, yung mga top schools na po sa ginagawa ng PSOs na mga cultural quizzes, no, competitions, mostly coming from the Middle East, na po, katulad nung sa Doha, sa Bahrain, sa Jeddah, and kung mapapansin natin, napakadami ng PSOs sa Middle East, Alvin.
2: For the Gulf Cooperation Council, for GCC countries rather, we have 27 PSOs.
0: 27
2: out of 36 as of April 2036.
1: So yung 37 yung spread out in which places?
2: Yung PSOs po natin.
1: Oh, yung
2: in
1: 27
2: the Middle East.
1: Na yan.
2: So 27, we have the state of Qatar, the state of Kuwait, the Sultanate of Oman, the Kingdom of Bahrain, the United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, and pardon me if I've missed out on some countries.
0: Yes,
2: pero majority po talaga ng PSOs natin are coming from the Middle East.
1: Saan ang pinakamarami?
2: Particularly in the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Marami po talaga tayong mga paaralan sa Gitang Silangan.
0: And syempre, Alvin, sa majority of our PSOs na po ay nasa Middle East. So tingin mo, Alvin, papaano ba naaapektuhan ng ongoing crisis sa Middle East ang mga PSOs? At papaano ba pumapasok ang CFO para matulungan ang ating mga Philippine schools overseas?
2: Yes, actually, given the ongoing crisis, which started last February, late February, if I remember correctly, most of our PSOs in the Middle East have shifted to online mode of learning.
0: Yes.
2: So this is to ensure the welfare of students and teachers alike, given na in the Middle East alone we have 25,242 students.
0: Yes,
2: and 1,000 plus faculty, but a mix of Filipino and foreign nationals. So the CFO on the other hand, as secretary to the AYAC PSO, coordinates with member agencies. So, ang ginagawa ng CFO ay kumbaga parang, if you could put it, on-ground coordination sa ating PSOs, because we have very close connections with our PSO administrators, our PSO faculty,
0: yes,
2: and even some PSO owners. So, sila yung nakakapag-relay kung ano yung mga modes of learning na ina-adapt nila at given the ongoing crisis. And we are the one reporting that to the Interagency Committee. And the efforts of the Interagency Committee, particularly with DepEd and the DFA, sila yun naman yung nag-i-issue ng, ano, particularly the DFA, ng alert levels in some areas in the Middle East. So, yun po, with that interagency effort, and yung DepEd nga, recently last nung first week ng April, yes, nag-conduct ng kamustahan session with our PSOs to ensure that,
0: at kasama rin ng CFO dyan,
2: of
0: Alvin,
2: course, Jairus, para ma-ensure natin yung wealth, yung overall welfare and yung continued delivery of the Philippine curriculum overseas despite the ongoing crisis.
1: So, dyan sa kumustahan, kumusta na nga ba sila?
0: Oo nga po.
2: Majority po talaga, sir, they have adapted to online learning po. Pero, given in the recent weeks, some have already shifted to gradual return to on-site instruction. But, at nung kamustahan, ang nangyari was, diniscuss yung iba't ibang concerns ng PSOs, particularly relating to crisis communication, kasi syempre importante ang communication is in times of crisis, you have to stay informed.
0: Yes.
2: Tapos in terms of credential mobility, because some of our kasi hindi mo rin naman maiiwasan na yung mga magulang ng ating PSO students ay magre-repatriate back to the Philippines. So some of their majority of their concerns are focused on credential mobility. So na-address naman ito ng Interagency Committee by stating na as long as the Philippine curriculum is followed in PSOs, may ease of integration naman back to the local education standards here in the Philippines.
1: Napag-usapan ba dun yung ano, yung nabanggit mo lang din naman yung credential mobility? Kasi yung situation sa Middle East, no, may possibility pa siyang mag-escalate.
0: Opo.
1: And baka biglaang, you know, biglang magkaroon ng repatriation. And in the process of, you know, dahil emergency yan,
2: yes,
1: baka hindi nila madala yung mga papers nila. So, napag-usapan ba yan?
2: Yung DepEd and CFO work hand in hand when it comes to records. Because the CFO is the Secretariat of the Interagency Committee, we have copies na nagagal of student records, summary of enrollment data, even the profiles of our faculty and administrators. So, sa atin tina-transmit yon, and we evaluate that, tapos ni-review din natin, then we transmit those documents to the Department of Education. So, when it comes to records, primarily that yung Department of Education po ang may original copies, if that would be the right term. But we are also, the CFO is also aware of all records being transmitted to the DepEd since we are the secretariat.
1: Kung na-imagine ko lang, Jairus, na imagine you have 27 PSOs in the Middle East,
0: sir.
1: In a crisis situation.
0: Opo.
1: Tapos sinasabi ni Alvin na tinatransmit yung records, and we're talking about how many thousands of students. Inimagine ko lang yung liit ng opisina ninyo.
0: Oo,
1: sa CFO. Paano nagkasya yung... Although it's everything is digital. Pero
0: yes,
1: yung enormous amount of storage space.
0: Opo.
2: Yes, po.
1: No, na hindi lang basta-basta yung ginagawa pala ng CFO.
0: Opo.
2: Yes, po.
1: So, dapat madagdagan yung budget ng CFO pagdating sa capability building. Dahil
0: yes, opo.
1: Yung mga yung example pa lang na binibigay ni Jairus, eh, ni
0: Alvin,
1: sir. Eh, ano na, it shows na napakalaki nung kailangang...
0: At the same time, sir, hindi lang po sa Middle East merong PSOs.
1: O nga,
0: po?
1: Saan pa ba may ibang PSOs?
2: We also have PSOs in Cambodia, in Timor-Leste. Actually, yung pinakabago po nating PSO comes from Timor-Leste.
1: Okay.
2: St. Jude Thaddeus International School. Then, we also have PSOs in... Wait. Oh my gosh, forgive my memory.
1: Parang Italy meron, di ba?
2: Yes, sir, the Italian Republic. Dalawa po yung PSOs natin doon. And even one in Greece, in the Greece. Hellenic Republic.
0: Ayun. Alvin, yung sinasabi natin kamustahan na fina-facilitate, na kinoko-facilitate ng CFO, gaano ba siya kadalas nangyayari? And meron ba tayo mga upcoming kamustahans pa in the future?
2: Yung kamustahans natin ay for this particular ano, for this particular session held during the first week of April, it was done in a, if you could call it, parang emergency capability.
0: Yes.
2: Because kinakailangan din talaga natin i-check yung welfare ng ating PSO constituents. Mm-hmm. Although the CFO is actively monitoring the welfare of our students, kasi may close connections naman tayo sa ating mga PSO sa PSO faculty, sa PSO administrators. And yung kamustahan serves as an avenue, or a platform rather, kung saan collectively ma-relay ng ating PSO constituents ang kanilang mga concerns. Actually, in addition sa concerns po ni Sir Ares, yung iba pa nilang concerns na raised were the unauthorized operation of ano, online schools na ano.
1: Meron pa rin ganun.
2: Yes.
0: Kaya may, sa pagkakaalam ko po, no, Sir Ares Alvin, may nirelease na listahan ang CFO, no, Alvin?
2: Noong February po, nag-release po ng advisory ang CFO on accredited PSOs. Yes. Because,
1: ito lang, itong 30, how many?
2: 30, by that time, it was 35. Mm. Pero ngayon po, sir, as of April 2026, 36 na po
0: 36.
2: Tayo. Kasi po, ang nagiging implications po kasi when na-enroll ang bata sa isang unaccredited PSO, or should they even be called a PSO? An unaccredited school, rather. Nagkakaroon ng problems on credentials talaga. That is the main problem. Because kapag kasi, ano, syempre, hindi mo may iwasan na some of these online schools offer the delivery of the Philippine curriculum in, ano, much cheaper compared to accredited Philippine schools. But some of these schools po kasi ay hindi accredited sa PSO, but they claim to have a partner school here in the Philippines. Oh, yes, so, yes. It's their basis of legitimacy. So, at the same time, nagkakaroon ng ano, credential crisis, if that's the right term for it, pagbalik nila dito sa Pilipinas.
1: Oh, kasi hindi recognized yung dala-dala nilang credentials.
0: Yes. So, CFO nagiging parang verifier, Alvin, no? Ang nag-a-accredit din.
2: Yes, we are the one looking out.
1: Pero alam nyo kasi ang ano sa yung mga nakita namin noon, they're not even representing themselves as schools. Tutorial centers.
2: Mm-hmm, sir.
1: So, kasi gagamitan nila ng logo ng mga 'di ba may mga sikat na tutorial centers dito. So, ilalagay nila 'yun dun sa kanilang mga flyers.
2: Logo tapos ng DepEd,
1: seal ng DepEd. Yes. So ano pa yung measures na ginagawa ng CFO? Meron bang parang seal of accreditation sa mga binibigay sa mga PSO?
2: The CFO is the one ensuring the validity of the provisional government permits or the government recognition permits of accredited PSOs. So, yung mga permits po na ito, ang nagsisignify na this PSO is an accredited PSO, and that would mean na if you are enrolled in the school, parang yun yung magsasabi na makaka-insure ka, you will have an ease of academic integration back to the Philippines once you completed your studies there.
1: So, Jairus, nilabas na ng ating executive producer ang kanyang mahiwagang
0: iPad. iPad, sir.
1: So, ibig sabihin yan, kailangan na tayong mag-wrap up. So, yes.
0: Opo,
1: Alvin, meron ka bang message o meron bang pinapasabi ang mga boss mo kung na dapat sabihin mo sa ating program bago tayo magtapos?
2: So far, wala naman po. Pero, a message.
0: Thank you, Alvin.
2: Pero, ano po. For a message naman po. So for Philippine schools overseas, the Interagency Committee is doing its utmost best in ensuring that all constituents of the PSO community are ensured of ease of credibility, mobility, And ano, na-address lahat ng concerns na na-raise nila, including the operation of unauthorized schools. And especially ngayon po, sir, na ano, na yung strengthened senior high school curriculum na po, at saka yung panibagong three-term academic year na in all Philippine education adherent schools.
0: Yes.
2: In-ensure po ng CFO through the interagency committee na lahat ng concerns and processes na kinakailangan ninyo ay ma-address namin. And especially na isa rin yun sa mga na-raise ng ano ng ating mga PSO constituents ng kumustahan, sir, yung paano nila in-notify yung respective ministries of education ng host countries nila on the change of the academic calendar na sinusundan ng Philippine curriculum.
0: Iyon. At syempre po, sa ating mga nanonood na mga kababayan from PSOs, mga school administrators, faculties and students, bukas po palagi ang telepono ng Commission on Filipinos Overseas. Yes, nakikita niyo po sa screen na po.
2: Yes po. 8552-4700 local 736.
0: Ayan, kabisado po ni Alvin.
1: wala pong free delivery doon. at yan po si Alvin Antonio Cabuco, ang aming ano bang tawag sa iyo doon? You're the coordinator of the Philippine Schools Overseas.
2: Yes. I'm a member of the Philippine Schools Overseas Secretariat po, sir.
1: Okay. At yan po si Alvin Antonio Cabuco, ang Commission on Filipinos Overseas. Maraming salamat sa
2: maraming
1: iyo.
2: Maraming salamat.
0: Thank you, Oras.
1: It's good maraming to see you
2: po,
1: again. Jairus. Good
2: yes,
1: to
2: po.
1: See you again.
2: It's good
1: dito
2: to be back
1: live,
2: po.
1: No?
0: Ako po, parang hindi ko masabi yun kay Alvin, sir.
1: Araw-araw.
2: Magkatapat lang po kami ni Jairus eh.
1: Okay, sige.
3: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagdaan na naman po ang isang episode ng ating programang Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
0: At sa bawat kwento, sa bawat serbisyo at sa bawat impormasyong hatid ng CFO, layunin nating mas mapalapit ang gobyerno saan mang Pilipino, saan man sa mundo.
1: Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyo publiko,
0: CFO kasama mo saan man sa mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang
0: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Pagbangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang araw muli sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, kung saan atin pong iniuugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating Philippine Foreign Service Post. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama sa araw na ito, Steph Vicente, para sa 30 minuto na diskusyon patungkol sa bilateral relations sa pagitan ng host country at ng Pilipinas sa mga serbisyong inihahatid ng ating mga embahada at konsulado sa ating mga kababayan at kinukumusta rin natin dito sa ating programa ang ating Filipino community o Filipino diaspora. Bago ang lahat, syempre pasasalamatan muna natin agad-agad ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control, kasama natin sina Ma'am Susan Aison at si Sir Milo Jonella. At kasama naman natin para sa ating FB live streaming, maging sa ating audio live streaming via Evox PBS receiver app. Syempre nandyan ang nag-aasikaso ng lahat ng yan. Ngayon si Justin Osias. At dahil nabanggit ko na rin po ang ating mga platforms, ay kasalukuyan po tayong napapanood live na live sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Hanapin nyo din po no, yung aming profile picture dyan. Nandyan yung logo na nasa aking likuran para dun sa mga manonood sa FB. Meron din tayo mga re-uploads at replays sa pamagitan naman po ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. At dahil nabanggit ko nung pinasalamatan ko si Justin yung ating Evox PBS receiver app, ay yun na nga po, meron tayong isang mobile application para sa mga on the go nating kababayan no, na marahil ay hindi nila pwedeng hawakan yung cellphone nila para manood, pero pwede po silang makinig at meron namang data o internet na kanila pong nasasagap, ay swak na swak po sa inyo ang ating Evox PBS receiver app. So paano po ito ma-access? Unang-una po ay pumunta lamang po sa Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa App Store naman po para po sa ating mga iPhone user dyan. At doon nyo po i-install sa pamagitan po ng mga naturang mobile applications din po yan, ay doon nyo po i-install ang Evox PBS receiver app. Syempre, kapag po dinownload at na-install nyo po yung mismong mobile application na ito, ay hindi naman po pwedeng nakatenga lang yan no, sa inyong mga telepono. Gagamitin din po natin yan. Pagpunta nyo po sa mismong application, pag pinindot nyo na po yung icon ng Evox PBS receiver app, ay makikita nyo po yung mga logos po no, ng ating mga stasyon dito sa Presidential Broadcast Service, kung saan kabilang na nga po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. At bukod sa Radyo Pilipinas World Service, nandun din ang icons and logos po ng ating mga sister stations, katulad na lamang po ng ating flagship station, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Nandyan din po ang Sports Radio 918, ang ating kapitbahay po na Radyo Magazine, at syempre nandyan din po ang ating dalawang FM stations, ang Republika ni Juan at ang The Capital. At bukod po dyan ay inyo pong mapapakinggan at masusubaybayan na rin po sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app na kamakailan po ay talagang na-update para sila po no, itong ating mga provincial stations under the Presidential Broadcast podcast service ay mapakinggan nyo na rin po sa ating Evox PBS receiver app. At hindi natin pwedeng kalimutan yung nagbalik po nating shortwave radio noong Disyembre. Ay tayo nga po ay bahagi ng Filipino service na umeere po sa pamagitan po no ng ating mga transmitters sa Tinang Tarlac. Yan po ay pasilidad po ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America o VOA. So maraming salamat din no sa ating mga kasamahan diyan sa Tinang na nagme-make sure na tayo po ay maririnig sa pamagitan po ng shortwave radio. At dahil nga po no na nabanggit ko na under the Filipino service po ang babangon sa makabayang serbisyo publiko ay tayo po ay nasusubaybayan sa pamagitan po ng mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Ang ating po nga programa, ang babangon sa makabayang serbisyo publiko, ay ineere po sa shortwave. Ay kumbaga po natatapat po siya araw ng Linggo dito po no sa Pilipinas. So araw ng Linggo, oras po dito sa Pilipinas between 1:30 AM to 4:30 AM. Yan po ang kabuuan na slot po natin no sa USAGM at yan po din ang oras. Ang oras po na yan dito sa Pilipinas. So yung mga nasa ibang bansa po ay i-convert nyo na lamang po no yung oras na 1:30 AM to 4:30 AM para inyo pong masubaybayan live. Hindi naman na siya live no. Kumbaga replay na siya no ng babangon sa makabayang serbisyo publiko sa ano po yan, every Sunday po yan oras dito sa Pilipinas. At dahil nga po no, sabi nga natin ay atin pong iniugnay ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo sa ating Philippine Foreign Service Post, yun naman po ang ating layunin dito sa ating programa, ay minarapat po namin na starting the past few weeks at kahit maging no, sa iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service tulad na lamang po ng Global na Tayo at ng Ang Pilipinas Ngayon, ay amin pong tinatampok ang ating mga Philippine Embassies and Consulates General na nasa Middle East dahil alam naman po natin no, ang sitwasyon doon ngayon. At ang itatampok po natin para sa araw na ito ay ang ating Philippine Embassy sa Doha, Qatar, na nung simula po no ng tension ay isa na rin po ang embahada sa atin pong tinampok sa pamagitan po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At makakasama po natin, kaugnay nito ay makakasama natin muli dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ang ating Philippine Ambassador to Qatar, walang iba kundi si His Excellency Mardomel Celo D. Melicor. Ambassador Melicor, welcome po sa babangon sa makabayang serbisyo publiko si Steph Vicente po ilit po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang hapon naman, Ma'am Steph Vicente sa Radyo Pilipinas World Service, sa lahat ng mga impila na nakakabit dito sa Presidential Broadcast Service at sa iba-ibang lugar sa mundo. Ito po si Ambassador Melicor mula sa Doha, Qatar. Magandang hapon po sa inyo.
6: Maraming salamat po Ambassador Melicor for giving us again your time na makasabang po namin kayo dito sa himpilan. And of course, tulad ng ating nabanggit kanina, nakafocus tayo sa updates. No, kumusta na nga ba sa iba't ibang bahagi ng Middle East dahil sa ngayon no nung una po namin na kayo nga nakapanayam regarding the tensions po no sa Middle East ay kumbaga kasagsagan po no ng tension that time. Pero ngayon kasi may mga ceasefire po na umiiral. So nais lamang po namin na kumustahin ang ating mga kababayan. Kumusta na nga po ang mga Pilipino no ang sitwasyon po ng mga Pilipino sa Qatar ngayong may ceasefire po na umiiral ngayon sa gitnang silangan.
7: Maganda naman ang kalagayan natin since huli tayong nag-interview noong March 23. ay malaking pagkakaiba. Ngayon po ay marami na ang ating flights from Doha to Manila. Although wala pa siguro tayong mga Qatar Airways flights to Clark, Cebu and Davao, pero yung Manila, Doha Manila flights are already regular. At simula next week ay madadagdagan pa ng mga foreign airlines ang magbabiyahe sa Doha. So sa ngayon, ang pagkakaalam namin nasa mga 4-5 lang yata pa. Pero ang sabi ng mga officials ng Hamad International Airport, next week ay dadami yan, padami ng padami. So ang ating Philippine Airlines ay hindi pa po nagbabiyahe, pero ang sabi nila siguro by mid or end of May, baka back to flying time na rin ang ating Philippine Airlines. Yung schools are back to normal na rin, face-to-face na sila. Yung government, hindi na online, work from home. Yun nga lang, maraming mga events na na-cancel. Yung siyempre, yung mga sporting events, mga ganon, mga summits, mga meets, ganyan. Siyempre, wala mo na yun. At marami naman sa ating mga kababayan ay back to their jobs na. Yun nga lang, yung iba, lalo na sa service sector po, eh meron silang mga konting either work stoppages or non-payment for a temporary time ng kanilang sahod dahil hindi naman na normal pa ang kanilang mga businesses kagaya ng mga hotels, no, ganyan. So medyo malaki doon ang mga OFWs natin na they are experiencing po yung temporary na pagbaba ng mga sahod nila.
6: And speaking of that po, no, yung temporary na pagbaba ng sahod ng ating mga kumbaga yung mga nagtatrabaho diyan sa Qatar, ay matanong ko lamang po, no, base po sa datos ng embahada diyan sa Doha, Qatar, ay ilan na po yung mga masasabi na mga kababayan natin na talagang naapektuhan po, no, nung tensyon sa Middle East and kasalukuyan pong tinutulungan ng ating embassy?
7: Hindi natin masabi exactly yan kasi yung iba na naapektuhan, umuwi na on their own, na hindi man lang nagpasabi sa embassy. Pero hindi naman siguro marami ang mga yan. Ang ating tally as of today, eh, meron tayong mga 830 na napauwi ng Philippine government. Kung ikumpara mo nyo po yan sa total population ng Filipino sa Qatar, which is about 247,000, ang meaning niyan, eh, for every 300 na Pilipinos na nandito, eh, may isang nakauwi. Ganun po kaliit. So ang napakarami nating mga kababayan ay naiwan dito sa Qatar. Hindi sila nagpauwi. At kung may gusto mang magpauwi or may kailangan ng tulong, ang gagawin lang po nila ay lumapit sa ating MWO. At sila ay mapasama sa lista at ma-process para for repatriation kung kailanganin or gusto nila, o kaya for other forms of assistance po.
6: Anong huli ko po kayo nga nakapanayam, Ambassador, ay nasa 8 na, no, yung batch ng mga napauwing Pilipino from Qatar. Sa ngayon, ilan na pong batches ang napa-repatriate po? And hindi lamang po ito mga OFWs, tama po, Amba?
7: Yes po, Steph. Hindi ko na lang masundan kung ilang batches kasi at that time, araw-araw. Pero ngayon, mahirap din kasi yung araw-araw, eh mauubos po yung ano ng pasyensya po ng Qatar Airways. So, ang pinag-usapan nila is weekly na lang ang repats, pero malakihang grupo. So, instead of paunti-unti every day, weekly. The next batch will be tomorrow po. Maka ako ay pupunta doon, maaga kasi yan. So, minsan mayroong mga 65 per batch, minsan mayroong mga 80, depende po yan. per weekly na repats. But the total repatriated as of today is 830 na po. Siguro mga ano na yan, mga 10, 11 batches na po yan.
6: That's good to know po, no? At ayun nga po, na-announce ni Ambassador, bukas meron panibagong batch, no? So 10 to 11 po, no? So marahil ito ay 11th or 12th na po na batch. Tama po ang ba?
7: Ganyan po, Ma'am Steph. Hindi na kasi masyadong urgent ngayon kasi alam natin every day meron na pong lumilipad eh. Kaya yung mga iba siguro na during the early stages para silang nag-aalala na walang masakyan. Ngayon po, dahil every day may flight naman, so hindi na ganyang ka-urgent yung gustong umuwi. Marami sa kanila nagpasiya na na hindi na sila uuwi. In fact, for every batch na clear na yan sa immigration, okay na lahat, may ticket na on the last moment, meron pa rin isa o dalawa na aatras po. Kasi nanginaya nga sila eh. Baka naman hindi pa lahat na ayos. Gusto pa nilang magtagal sa trabaho.
6: Pero para po dun sa mga gusto pa po na makauwi ng Pilipinas na marahil ay kumbaga medyo late po, no? Yung kanilang desisyon sa ngayon na gusto na pala nila talagang makauwi, makabalik na probably for good o babalik pa rin sila sa Qatar once na talagang masettle na ang lahat. Ano po ang process na pagdadaanan po itong ating mga kababayan na nais pong magpa-repatriate?
7: Ang gagawin lang po ng ating mga OFWs na gustong humingi ng tulong sa pagpauwi, lalapit sila sa ating Migrant Workers Office. Yung MWO natin will list them down, tapos ipaprocess po sila. Kasi hindi po nangangahulugan ang gusto nilang umuwi, makauwi kaagad. Kailangan po nila may konting clearance mula sa immigration. Kailangan kung may mga fine sila, masettle muna yan or overstaying. Kailangan din yung kanilang QID, kung makancel na ba yan, or kung ayaw naman nila na huminto, kailangan din ma-extend para makabalik pa sila. So, ang problema kasi kung aalis lang sila na hindi sila nagpapaalam din sa employer, malamang ang employer ay ika-cancel yung kanilang QID, yung kanilang visa. Hindi na tuloy sila makakabalik. Kaya tinitiyak ng ating MWO na lahat ito ay maayos lahat para pagdating sa airport, nakakalusot sila sa immigration at nakakalipad. Yun po ang gagawin nila. Makipag-ugnayan lang po sa ating MWO.
6: Yan po ay para po sa mga OFWs. And sa kabilang banda, Ambassador Malicor, ay meron pa po bang mga na-stranded lang na turista o lahat na po sila ay wala na sa Qatar at na-repatriate na pabalik dito sa Pilipinas?
7: Matagal na po, Steph, na nakaalis na lahat yung mga hindi workers. Kasi mga stranded lang yun sila na transiting po sa Doha na stranded sa airport o kaya yung turista lang na for 2 or 3 days nag-ikot muna rito tapos gusto nang umuwi, hindi tuloy nakabalik. Wala na po tayong stranded na mga visitors.
6: So purely OFWs na po yung mga umuuwi. Tama po ang ba?
7: Yes po, purely purely mga workers na lang po ang naiwan. Meron din paminsan-minsan na natatanggap natin. Yes, workers din sila. Hindi sila based dito. Para silang na-stranded dito, pero workers din kasi eh. Kaya doon din sila sa MWO lumalapit.
6: Ambassador, para lang po sa mga hindi nakakaalam, itong mga OFWs na ito na syempre habang naghihintay sila na umuwi, no, dito sa Pilipinas, ano po yung mga kumbaga mga paunang tulong na binibigay po sa kanila habang nandyan pa rin po sila sa Qatar?
7: Ang ating MWO ay meron pong food allowance na binibigay. Kailangan lang nilang makipag-ugnay sa MWO at saka i-evaluate sila kung sila po ba ay justified or qualified na makatanggap ng food allowance. Bukod pa doon, yung mga OFWs na ayaw namang umuwi pero they're experiencing yung mga slash ng kanilang sweldo kasi nga walang trabaho eh. Kaya yung sabi ng employer nila, either ililimit ang working hours or working days, so hindi sila pinapatrabaho a few hours per day or one day a week, ganyan. Para lang po na makabawi naman yung kumpanya. Ito po sila ay binibigyan ng financial na tulong ng ating MWO. So ang kailangan lang din po nilang gawin ay makipag-ugnay sa MWO. Sa alam nga namin, meron na silang portal na nasa online. Ibigay nyo na lang po yung mga datos nyo at saka requirements, ganyan. At kayo ay masasama sa listahan.
6: Ambassador, matanong ko lamang po, no? Meron pa rin po bang mga masasabing hamon na kinakaharap parehas ang embassy at ng MW pagdating po sa pagpapatupad ng repatriation program, o kahit papaano ay gumaan na ito kasi dumadami na po ang flights?
7: Well, masasabi natin na yung fares, kunyari ang ating worker ay walang sariling pang airfare. So yan ay isang magiging, sabihin na lang natin, a little challenge. Pero ang atin namang DMW ay nag-assure sa atin na lahat ng gustong umuwi ay kaya nilang i-finance pa uwi. So ang challenge lang siguro sa maraming mga OFWs na gustong umuwi, yung gusto nila, Steph, na umuwi na kaagad. Pero hindi kasi pwede eh, dahil pag umuwi sila kaagad, for example po, nakatrabaho na siya for 5 years, tapos sabihin niya gusto niya nang umuwi kaagad, paano na lang yung kanyang end of service benefits? Kasi for every year na natrabaho mo sa Qatar, meron kang 1 month na makukuha ang ESB. So kailangan po yan masiguro para na rin sa welfare ng ating mga workers, para hindi yung pupunta sila na diretso sila umuwi. Tapos pala yung kanilang end of service benefits ay mafo-forfeit because may gagawin ng kanilang employer. So yung ating MWO, sinisiguro na yung welfare nila, kapakanan nila ay talagang masiguro naman, so that makauwi sila, at kung gusto nilang bumalik, pwede pa silang bumalik, hindi sila mga blacklist, or makuha nila yung lahat ng benefits na kailangan nilang makukuha.
6: Dito naman po tayo, no, kasi kanina pinag-uusapan natin yung mga OFWs na kumbaga nagdesisyon na umalis na muna sa Qatar at umuwi dito sa Pilipinas. Pero how about po, no, yung tulong na ibinibigay doon naman sa mga nag-decide na magstay pa rin po sa Qatar, makikipagsapalaran pa rin sila kahit merong uncertainty doon sa tensions? Ano po ang binibigay na tulong po sa kanila? Kasi meron po kami palang nabalitaan na may financial assistance dun sa mga nawalan ng trabaho dyan sa Qatar.
7: Totoo po yan, Steph. No? Malaking component po yan sa tulong or ayuda na binibigay ng ating gobyerno sa kanila. Pansamantala. Temporarily, habang hindi pa nagno-normalize talaga yung mga trabaho nila at medyo nakaka-experience sila ng pagbagsak ng konti sa kanilang mga sweldo dahil hindi nga sila ma-employed completely buong araw or certain hours ay mababawasan, financial aid po ito ng ating MWO through the Department of Migrant Workers Affairs, Migrant Workers. So makakatanggap po sila ng one-off na financial assistance po.
6: At ayan, naka-flash po sa ating screens yung mga guidelines po, no, para sa ating mga kababayan na nais pong kumuha ng kumbaga yung one-time na financial assistance na po na yan. Pero aside from financial assistance, ano po yung mga tulong, no, o assistance na binibigay dito sa mga dito sa mga kababayan natin na yun nga po kumbaga nag-decide na sila na hindi na kami uuwi, dito na lang kami.
7: Bukod dyan, kung kailangan po nila ng konting counseling or gusto nilang matuto kung paano nila i-maximize yung kanilang mga savings, meron din pong counseling services ang MWO, meron din mga financial literacy seminars. So lahat po yan binibigay naman kahit hindi po emergency.
6: Mm.
7: So these are standard services po ng ating MWO na available po sa lahat ng OFWs na nangangailangan sa kanila. Pero sa ngayon, yung ating talagang malaking intervention doon po sa food assistance at saka sa financial

0: pang maging developments nitong Middle East tensions. Pero meron pa po ba kayong kumbaga mga paalala pa sa kanila kahit paano ay medyo hindi naman totally na nag-normalize, pero kumbaga ay may mga steps para kumbaga kahit mga baby steps para at least maging maramdaman pa rin na normal ang pamumuhay diyan sa Qatar.
1: Halos walang pagbabago dun sa aming announcement before na kailangan lang silang magmasid, palagi lang silang aware, makinig sila sa mga official sources ng information, kagaya po ng embassy o kaya yung government of Qatar na official. At huwag silang magpanik kung hindi makinig sila ng mga tamang advice para mag-guide sila kung ano ang dapat na gawin. Sa ngayon po, since April 7, I'm also happy to announce na wala na po kaming na-experience na alerts, no? So sana maging ganyan nga. At saka since April 7 po rin, dumami na rin yung mga flights. In fact, the other day, pumunta kami sa airport. Yung ating mga congressmen na papunta ng London ay nag-transit na sa Doha. So sooner or a little later, life is going back to normal. So ang aming masabi sa ating mga OFWs, yung usual prudence na lang, kasi yung iba, they decide to stay on, di ba, sabi nyo. Yung iba, nawala ng jobs, they have 1 month to look for another job. So, see to it na meron kayong a little cash reserve para sa inyong, to tide you over these difficult times ba. Mga few months lang siguro yan, starting last March. And then hopefully mag-normalize din at babalik sa normal. So magkakaroon na naman kayo ng steady at saka normal source of income.
0: Ano naman po ang mensahe ng embahada po, no, Ambassador, sa pamilya ng OFWs na nandito naman sa Pilipinas na syempre ay kahit papaano, although yun nga po may baby steps na for normalization, pero hindi pa rin kasi mawawala sa ibaw nating kababayan na may mga mahal sa buhay sa Middle East yung pangamba due to uncertainties. Ano po ang mensahe nyo naman po para sa kanila?
1: Sa atin pong mga kamag-anak at mahal ng buhay ng ating mga workers sa Qatar, ang masasabi lang po namin is ay nagno-normalize na po rito. Siguro naman mapapansin nila sa social media. Wala nang alerts ever since mga 3 weeks na ito, 3.5 weeks. So wag ho silang magiging worried, no? Wag kayong matakot kung anong mangyari sa inyong mga mahal sa buhay dito, dahil nandito po buong full force ang embassy at saka ang MWO na tumulong kahit papano. Sinasabi natin steps sa ating mga OFWs na kung meron mang mahuhuling aalis dito, kung kailangan ng aalis, kami po yun eh. Kaya yung mga kamag-anak nila dyan sa Pilipinas, huwag silang mag-aalala sa safety at saka welfare ng kanilang mahal sa buhay dito sa Qatar.
0: And with that po, maraming salamat pong muli, Ambassador Melicor, for joining us dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hopefully, the next time po na makapanayam po namin kayo ay totally po na na-normalize na po ang sitwasyon, hindi lamang sa Qatar, kundi sa buong Middle East. Until next time po, God bless po, mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din kayo, Steph. Walang anuman.
0: At atin po nakasama dito sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko si Philippine Ambassador to Qatar, His Excellency Mardomel Celo D. Melicor. At dito na po natin tatapusin ang edisyong ito ng ating programa. Maraming maraming salamat muli sa ating mga nakasama dito sa studio, kay na Sir Milo Jonella, kay Ma'am Susan Aison, at kay Justin Osias. At syempre, hindi natin na pwedeng kalimutan yung ating mga taga-subaybay, hindi lamang sa ating

0: Nga programa ngayon kundi sa iba pa nating programa sa ating himpilan dahil naka-comment sa atin muli si Sir Sean Kyle Flores. Maraming maraming salamat Sir Sean Kyle sa pagtangkilik po sa aming mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
1: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang imbahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online, serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
2: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Isang malusog na araw sa mga masipag nating mga manggagawa. Pero sana habang tayo ay kumakayod, huwag din nating kalilimutan ang pinakamahalagang puhunan. Yan ay walang iba kundi ang ating mga sarili, ang ating mga katawan. Ako po si Ched Oliva, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Ang ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon. Pabatiin na natin. Hi, Doc!
4: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
3: Doc, sa patuloy nating nararanasan na init ng panahon, pag-usapan natin ang iba pang problema sa balat na dala nito. Ang bungang araw o prickly heat na tinatawag din na heat rash. Lalo na ngayon na marami sa ating mga kababayan ang nasa labas, nakikipagsapalaran at naghahanap ng trabaho sa mga job fair at mga naiinitan o nabibilad sa init at napapawisan, mas nagiging prone tayo sa ganitong kondisyon. Kaya sa episode na ito, mas uunawain natin ang kung ano nga ba itong bungang araw, bakit ito nangyayari, sino ang mas madalas tamaan nito at higit sa lahat, paano natin ito maiiwasan at magagamot. Right, Doc?
5: Tama ka dyan, Ched, at nararapat lang na pag-usapan natin yung mga iba't ibang kondisyon na afflicted yung ating mga kababayan, lalong-lalo na itong araw na ito, no? Ibinibigay natin sa mga magigiting at masisipag na mga naghahanap ng ikabubuhay nila.
3: Sige, Doc, simulan na natin yung ating diskusyon. Ano ba itong prickly heat o bungang araw na tinatawag na heat rash at bakit nagkakaroon nito kapag tag-init?
5: Yes, ang bungang araw o prickly heat or heat rash kung tawagin natin ay isang skin condition na nangyayari kapag nababarahan yung mga tinatawag nating sweat glands. Yung sweat glands, ito yung gumagawa ng pawis natin. At kapag nagkaroon ng bara ito, Ito yung resulta niya, no? Prickly heat o bungang araw. Dahil dito, naiipon ang pawis sa ilalim ng balat at nagkakaroon ng maliliit na butlig at mahapdi ito or makate, ano? So karaniwan ito kapag mainit at maalinsangan ng panahon. Pero ito ay hindi naman nakakahawa.
3: Ayan. So yun nga, no, na natatrap yung pawis. Kaya nagkakaroon ng ganitong klase ng ano, skin condition at hindi naman ito nakakahawa. Pero Doc, saan bang bahagi ng katawan natin yung madalas lumabas itong mga heat rash?
5: Sa mga bahagi na pinagpapawisan at naiinitan, na tulad ng leeg, ano, marami talaga diyan, ano, yung sa likod natin, most especially kapag nagmamaneho ka, no, yung leeg at saka likod, talagang pawis na pawis na yan, lalong-lalo na ngayong tag-init. Yung dibdib kasama na din dito, at yung kilikili, yung singit, at sa mga babies naman, ano, yung batok, likod, at saka yung diaper area, no. So itong mga ito, notorious places ito na pinagpapawisan at naiinitan, lalong-lalo na ngayong tag-init.
3: Ngayon, okay. So, Doc, I understand, merong iba't ibang klase itong bungang araw. Merong mild, may classic, may severe, at meron na nagkakaroon na ng nana. Pero ano ha, pasintabi doon sa mga kumakain. Kailan nangyayari itong bawat isang klase, Doc?
5: Oo, yung mild form, ang tawag natin dito is Miliaria cristallina, no? So maliliit na very clear blisters ito. Hindi masyadong makate ang mga ito. Pero yung mga classic, no, kagaya ng Miliaria rubra, medyo mamula-mula ito, kaya anong pangalan na rubra, it's actually color red, ano, at makate ito. Ito yung talagang prickly heat na feeling, ano. Para pag naging severe na or Miliaria profunda, mas malalim sa balat ito at bihira ito, pero mas seryoso naman. Yung iba nagkakaroon ng nana or pustular, ano, kapag na-infect nagkakaroon ng nana, kaya pustule ang description niya.
3: Mhm, ayun yung pala yung pagkakaiba ng mga klase ng prickly heat o heat rash. Doc, meron bang particular na oras ng araw na mas lumalala itong bungang araw? Halimbawa, sa tanghali o kaya sa gabi?
5: Oo, mas napapansin ng mga ito, no, kapag mainit na yung panahon, no, kagaya ng pagtanghali, ito yung kainit-initan talaga. Sa gabi naman, lalo ko na kung mainit ang kwarto at hindi presko kapag matutulog, dyan lumalabas ang mga ito.
3: Mm-hmm. Doc, naalala ko nung bata ako, madalas ako magkaroon ng ganito nitong bungang araw. Ang tanong ko, bakit mga bata ang mas madalas tamaan nitong prickly heat at maging yung mga sanggol?
5: Oo, ang ganda ng tanong, ano, bakit sa mga bata? Kasi yung mga bata, hindi pa fully developed yung mga sweat glands nila, ano? So kadalasan barado pa talaga yung mga ito, kaya kadalasan sila yung nagkakaroon ng ganito. At saka itong grupo ng population na ito sa mga bata, mas sensitibo ang mga balat nila at mas madalas nababalutan o naiinitan. Hindi ba sa mga bata kadalasan nilalagyan natin sila ng kumot, o kaya nilalampin natin sila, no? So hindi tuloy sila lalo sila tuloy naiinitan, maski na nga mainit na ang panahon, binabalutan pa rin sila, ano? So mukhang merong mali sa ginagawa natin patungkol dito.
3: Mm-hmm. Kaya sila yung mas prone dito. Pero Doc, yung mga bedridden, syempre lalo nga ngayon mainit yung panahon, hindi sila basa-basa makatayo o makakilos, pwede rin ba sila magkaroon nito kahit na hindi na sila bata?
5: Well, hindi ganun ka-rampant o hindi ganun kadami ang mga cases, even on bedridden cases. Ano? Kasi nga, well-developed na yung mga sweat glands nila. Only, mapapansin nila na pawis na sila dahil nga bedridden. So, it is ideal na sundin talaga nila yung mga payo ng doktor when it comes to bedridden cases. Ano? Ang usual natin dito is turning schedule every 2 hours para kahit papaano mahanginan yung area na naiipit.
3: Mm-hmm. Ayun. Kasi ako, Doc, parang napapansin ko, tong huli, nakakita ako ng mga pula-pula dito sa ilalim ng aking baba. Parang heatrash yata yun eh. Ewan ko, kasi sobrang init talaga. Ngayon, Doc, kasi nasabi nyo na nga pala kanina, yung mga ano eh, yung mga itsura o palatandaan ng prickly heat. Ang tanong ko, Doc, naman, ilang araw kadalasan tumatagal yung sintomas nito?
5: Oo. Itong mga palatandaan na ito, no, kagaya ng mga maliliit na butlig, namumula, medyo makati o mahapdi, parang tinutusok. Ano? Usually, tumatagal ito karaniwan mga 2 to 3 days. Minsan, hanggang 1 week kung hindi naaalagaan. Ano? Kaya pagdating sa mga ganito, usually magpatingin na tayo sa mga doktor, lalong-lalo na kung may nanala ang mga ito o may secondary bacterial infection na. Yung iba, nagkakaroon na ng lagnat. Yung iba, hindi nawawala after a week ano, at lumalala. So, lumalala yung mga sintomas, no? Lalong namumula, lalong dumadami at lalong kumakate.
3: Mm-hmm. Ayun, Doc, paano naman malalaman kung simpleng bungang araw lang at hindi allergy, eczema o fungal infection yung tumama?
5: Paano ma-distinguish ang bungang araw sa iba't ibang mga skin problems? Ano? Unang-una, yung bungang araw, lumalabas lang ito sa tag-init, ano? Mabilis naman nawawala kapag nalamigan na yung katawan, ano? Yung allergy naman, usually may trigger ito, ano? Kagaya ng mga sabon, yung pagkain, and usually widespread ito, ano? Hindi lang dun sa mga areas na pinagpapawisan. Kung ikukumpara naman ito dun sa mga ibang skin problems, kagaya ng eczema, usually ang eczema dry ito at medyo kumakapal, lalong-lalo na kung chronic, ano? At hindi ito nagagamot. Pakapal na lang pakapal ito. And kung yung pag-uusapan natin, gaya nung topic natin nung isang araw, no, kung ito ay fungal infection, usually defined yung borders, no? Minsan may scaling, at kapag hindi sigurado, sabi nga nila, no, magpatingin na kayo sa mga pinagkakatiwalaan yung mga doktor. Kasi kung ang mga ito ay napabayaan, hindi nagagamot, lalong padami na ito ng padami.
3: Mm-hmm. Doc, pag-uusapan pa natin ang tungkol dito sa prickly heat o heat rash. Break muna tayo at magbibigay lang ng paalala ang ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: At bago natin ituloy yung ating pinag-uusapan na ngayong hapon, ito muna tanggapin natin ang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Sa area ni Merian Bastasa, LTO nilinaw na walang blanket ban ng e-bikes at e-trikes sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Said nilinaw ngayon ng LTO Chief Asec Marcos Lacanilao na wala itong pinatupad na blanket ban sa paggamit ng e-bikes at e-trikes sa buong bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng LTO Chief na pinahihintulutan pa rin naman ang mga e-bikes sa mga kalsadang sakop ng lungsod at munisipyo. Gayunman, naghihigpit sa pagdaan ng mga ito sa ilang pangunahing lansangan at national highways tulad ng EDSA, C5 Road at Rojas Boulevard bilang pag-iingat dahil sa bilis ng mga sasakyang dumadaan rito. Binigyan din ng ahensya na ang pulisiya ay preventive at hindi punitive at layon lamang na maprotektahan mga rider, motorista at ang publiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Dako naman tayo sa kinaroroonan ni Lani Valdos Reyes, pagbuo ng Tripartite Council na magre-resolve ng job skills mismatch, isinusulong ng Camsur Solon.
11: Isinusulong ni Nakamarina Sur Representative Luigi at Mix Villafuerte ang pagbuo ng isang Tripartite Council na layong resolbahin ang matagal ng problema sa job skills mismatch. Ayon sa mga mambabatas, ang hindi pagtutugma ng kasalayan ng mga nagtapos sa kolehiyo at tech folk sa pangangailangan ng kasalukuyang job market ay dulot ng hindi napapanahong sistema sa edukasyon. Sinabi ni Representative Luigi Villafuerte na patuloy na mismatch sa pagitan ng kakayahan ng mga manggagawa at pangangailangan ng kumpanya ay nagdudulot ng underemployment, unemployment, hindi pantay na sahod at mababang moral ng mga empleyado. Samantala, ayon naman kay Mix Villafuerte, ang job skills mismatch ay nagre-resulta ng mamababang productivity at paghina ng competitiveness ng mga industriya. Kaugnay nito, itinutulak ng magkapatid na Villafuerte ang pagpasa ng House Bill number 2397 na magtatag ng Tripartite Council. Sa ilalim ng panukala, magsisilbing coordinating body ang Tripartite Council sa pagitan ng pamahalaan, akadem at industriya. Umaasa ang mga Villafuerte na tatalakay ng Kongreso ang panukalang batas sa muling pagbubukas ng sesyon sa Lunes, May 4. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, RP Metro Reporters. Okay, balik na tayo sa ating talakayan. Ako pa rin po si Ched Oliva at kasama natin ang ating opisyal na magagamot sa programa sa kabilang linya ng komunikasyon, si Dr. Claro Kayanan. Doc?
12: Magandang araw ulit sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig, manatili lang po tayong nakatutok sa ating himpilan.
3: Yes, Doc, at ang ating health case ay bungang araw o prickly heat na tinatawag din na heat rush. At kanina napag-usapan na natin kung bakit ito nangyayari, ang iba't ibang klase nito, saang parte madalas makita ito, sino ang mga mas madalas tamaan at paano naiiba sa iba pang problema sa balat. Sa iba ko pang katanungan, Doc, ano naman yung tamang first aid o unang lunas kapag may bungang araw? Ligtas ba yung paggamit ng mga pulbo o ointment dito?
12: Oo, usually yung mga first aid natin, yung mga paunang lunas, actually more than enough na sila para malunasan natin ito. Unang-una, ilipat natin sila sa malalamig o preskong lugar, mabilis mag-improve ang mga ito. Maligo gamit ang malamig o kaya pwede naman yung maligamgam na tubig, maayos naman ito. At kahit papaano, may soothing effect na kapag nakaligo sila. Pwede silang magsuot ng maluwag at na cotton na mas maganda yung absorption sa skin, And yung pulbos, pwedeng gamitin ito pero huwag yung sobra. And kung gagamit ng ointment, yung mild lang, iwas sa mabibigat at usually greasy kasi ang ointment, nakakadagdag sa irritation kapag sobrang dami na ang mga ito.
3: Mm-hmm. Meron na ba, Doc, na ointment na para talaga sa bungang araw?
12: Well, marami kasi tayong na mga soothing effect na mga creams and ointments, na kahit papano makakaramdam sila ng most especially yung medyo marami na at matitindi na yung mga symptoms. Pwedeng-pwede at meron naman tayong available.
3: Mm-hmm. Dok, kasi yung yung pulbo, meron ng para talaga sa bungang araw na nabibili niyan sa market.
12: Yes, meron tayong nabibili na prickly heat powder, at ito yung mga magagandang gamitin talaga. Siguro ito kahit nasa bahay lang, pwedeng-pwede nang ma-address yung mga ganitong situation.
3: Mm-hmm. Nasabi niyo do kanina na pwedeng applyan ng maligamgam. Pero sabi ni iba, mas maganda raw mag-apply ng cold compress. Ano ba talaga, Doc?
12: Pwedeng-pwede. Either malamig, maligamgam, or medyo malamig. Pwedeng-pwede rin. Nakakatulong din kasi ito para mabawasan yung kate, mapalamig yung balat. Kasi remember, ang symptoms nito, kagaya ng medyo mamula-mula, mainit at makate. Mainam din yung cold compress dito.
3: Mm-hmm. Doc, meron namang iba naniniwala na yung paglalagay ng toothpaste ay nakakapagpagaling ng prickly heat. Effective ba ito o delikado? Kasi di ba yung toothpaste, malamig-lamig din ng pakiramdam nun.
5: Malamig siya dahil it's because of the
3: menthol.
5: Eucalyptus or yung menthol effect niya. No? Mm. Medyo nakakalamig ng konti. Pero hindi ito recommended. Maring lalo pang makairita ito. No? Lalong-lalo na napaka-sensitive ng balat ng isang bata. No? Pwedeng magdulot ito ng allergy or sometimes an infection. Ano? Kaya yung toothpaste or langis, ano, hindi ito usually recommended sa mga ito.
3: Mm-hmm. Dok, totoo ba na hindi dapat maligo ang mga may bungang araw dahil baka lalong lumala ito?
5: Maligo pa rin, ano, yun talaga ang recommendation kasi nakakatulong alisin yung pawis at saka yung mga nakadikit na bakterya. Remember, may mga resident na bakterya tayo sa skin. Ano? So kung alimbawang naligo tayo, pati yung pawis, medyo nawawala kasi yung mga ito. And mas gagaling pa nga kung malinis yung balat. Ano? So kung ang tanong, maliligo ba o hindi, ano, pinaka-recommended natin dito, maligo pa rin.
3: Ayun. Pero advisable ba, Doc, na gumamit ng sabon o may mga dapat na iwasan ng mga skincare products na baka lalo maka-irritate doon sa bungang araw?
5: Oo, ano, hindi masyadong recommended yung mga ibang products, ano, lalong-lalo na yung mga sobrang mababangong sabon kasi medyo matapang ang mga ito. Mayroon silang parte doon sa active ingredients nila na maaring mas makairita pa doon sa balat. Kaysa dun sa mga simpleng sabon lang ano na hypoallergenic. Usually, pwede tayong umiwas din dun sa mga oily or greasy lotions kasi nga nakakadagdag pa rin ito dun sa irritation at nas natatrap yung paglabas ng pawis. Ano? Yung mga alcohol-based na mga products, medyo nakakairita yung mga ito. Ano? So, dapat nating iwasan yung mga ito.
3: Mm-hmm. Dok, meron bang koneksyon yung diet o pagkain sa paglala o pagbuti ng bungang araw?
5: Well, kung direkta naman, walang masyadong effect ito. Pero yung mainit at saka yung spicy food, ano, pwedeng magpapawis, maaring magpalala pa dun sa kondisyon. Ano? Kaya siguro iwasan muna yung mga ganitong klase ng pagkain.
3: Oo, yung mga mainit pala, Dok, ano, para hindi pagpawisan.
5: Oh, yes, kasi kapag pinagpawisan ka, lalong magiging pronounced yung mga sintomas ng prickly heat.
3: Mm-hmm. Dok, ano naman yung papel ng hydration o pag-inom ng sapat na tubig sa pag-iwas sa heat rash?
5: Oh, ang laki ng role ng hydration, ano? Kasi importante talaga ang tubig, no? Nakakatulong para ma-regulate yung body temperature natin and binabawasan ang sobrang pagpapawis. Remember, once na dehydrated ka, lalong mainit yung katawan natin, ano? And syempre, ang magre-regulate ng body temperature natin is yung intake natin ng water.
3: Mm-hmm. Ayun. So napakalaga talaga ng tubig, ano? Ngayong panahon ng tang-init. Ito naman, Doc, pwede bang magkaroon ng impeksyon kung napabayaan yung prickly heat? Kumbaga, pwede bang malagay sa alanganin yung buhay nung isang meron itong bungang araw?
5: Oo, lalo na kung merong comorbids. Ano, yung mga ibang individuals, hindi lang meron silang prickly heat, meron pa silang ibang mga comorbidities, kagaya ng diabetes. Alam naman natin, mahina ang immune system ng isang pasyenteng may diabetes. At kapag ito ay kinamot nila or hindi malinis ang balat, maaaring magdulot ito ng infection. Ano? Usually, secondary bacterial infection. And when that sets in, siyempre, magkakaroon na ng pustular formation. Ano? Ibig sabihin ito, pwedeng magkaroon ng nana. And siyempre, dahil meron ng infection, gagamit at gagamit ka na talaga ng mga antibiotics. Which siyempre, sa isang ordinary prickly heat, hindi naman tayo gumagamit ng mga antibiotics. Eh. Kaya lang, kung if the situation calls for it, siyempre, ire-resetahan natin ng mga ito para hindi lalong lumala yung infection.
3: Mm-hmm. Ayun. Doc, pwede bang maulit-ulit yung pagkakaroon ng prickly heat? At meron bang dahilan kung bakit pabalik-balik din ito bukod dun sa init ng panahon?
5: Ay, oo. Paulit-ulit talaga ang mga ito. Lalong-lalo na kung hindi natin na-address yung situation. Ano? Dahil sa unang-una, mainit ang klima natin dito sa Pilipinas. Ano? Ikalawa, Lalong-lalo na kung ang isang individual ay pawisin, what can we do? Ano, talagang konting changes lang sa temperature, pinagpapawisan talaga sila. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho under the heat of the sun, paano nga ba naman nila ito may iwasan? Ano? So on a day-to-day basis, palaging ganito. And yung mga individuals who are fond of wearing yung mga masisikip na damit, no, so what can they do? O paulit-ulit ito, if they are not going to address itong mga ganitong situation, talagang paulit-ulit ito. At syempre irritability, napansin ko yung mga usual na mga pasyente, yung mga they spend most of their time under the heat of the sun. Sino-sino itong mga ito? Yung mga nag-ROTC, CMT, no, yung mga citizens military training, yung ating mga kasundaluhan, yung mga pulis, yung mga nandun sa mga traffic, yung mga nasa MMDA, ano, syempre nasa ilalim ng ano yan. Kasama na din dito yung mga construction workers, ano, so hindi talaga sila makakaiwas na palagi na lang na meron silang mga bungang araw. Kasi kung ang mga ito hindi mo ma-address, hindi talaga mawawala, at paulit-ulit yung irritability halos everyday na.
3: Mm-hmm. Sa huli na lang, Doc, ano yung mensahe ninyo sa ating mga taga-subaybay patungkol sa tamang pangangalaga ng balat ngayong tag-init?
5: Ngayong tag-init, ang susi actually ay kailangan presko, malinis, at saka well-hydrated yung katawan. Ano? Huwag nating hayaang maipon ng pawis. Ideally, maligo tayo. Magsuot ng magaan na damit, ano, light colored, at saka usually yung cotton, at umiwas sa areas na sobra ang init, ano. So laging tandaan lang natin, ang bungang araw ay simple lang, ano, hindi ito dapat pabayaan, at ito ay pwedeng lumala at pwedeng panggalingan ng mga infection na hindi natin nagugustuhan dahil ito'y lumalala. Kapag duda kayo kung ano itong mga skin irritations na nararamdaman ninyo, yung mga skin rashes, lalong-lalo na nagkakaiba-iba na yung tsura ng ito, huwag kaligtaan magpatingin sa doktor, ano, kasi hindi lang wag basta mag self-medicate, ano. Usually ang nangyayari, ang mga ito lumalala sila ay dahil sinusubukan nilang mag-apply o kung ano-ano ang binibili nila para maipahid sa mga ito, where in fact meron palang iba't ibang uri ito, ano, maaring fungal infection pala, maaring may secondary bacterial infection na lumalala yung condition at hindi nag-i-improve. So yung mga skin irritation na simpleng-simple lang sana, nauuwi dun sa mga hindi magandang karamdaman, at ito ay nagkakaroon pa ng peklat, ano. So it is ideal na kapag may duda na kayo sa mga nararamdaman ninyo, lalong-lalo na hindi nag-i-improve, ano, nararapat lang po na tayo ay magpatingin na sa ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Ito po si Dr. Claro Kayanan, hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
3: Maraming salamat, Doc, and see you again next week. Yan nga si Dr. Claro Kayanan. Okay, so sa ating namang pagbabalik, tatanggap pa tayo ng iba pang pag-uulat mula naman sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
13: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas.
14: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon, na pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
29: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
30: Doctors, doctors on board.
31: Doctors on board.
32: Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Sa ating pagpapatuloy, narito na ang ating
33: Balitang Pangkalusugan.
34: Balitang Pangkalusugan.
3: Department of Health, Eastern Visayas, nagsagawa ng pag-asanay para sa mas pinalakas na cervical cancer screening sa rehiyon. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Aljon Malot ng Radyo Pilipinas. So good.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Bilang bahagi ng patuloy na kampanya upang wakasan ang banta ng cervical cancer sa bansa, nagsagawa ang Department of Health, DOH Eastern Visayas, ng Clinical Skills Training on Cervical Cancer Screening and Treatment. Mahigit 20 doktor, nurse at midwife mula sa mga lalawigan ng Northern Samar, Samar, Southern Leyte at Leyte ang matagumpay na sumailalim sa intensive clinical training. Layunin nito, napalakasin ang kakayahan ng mga health workers sa maagang pagtuklas at paggamot ng cervical cancer. Tampok sa aktibidad ang serye ng lectures at hands-on training sa paggamit ng mga makabagong screening techniques tulad ng HPV DNA testing, visual inspection with acetic acid at pap smear. Inaasahan na sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay, mas mapapalawak ang access ng mga komunidad sa cervical cancer screening services at mas mapababa ang bilang ng mga kaso at pagkamatay dulot ng sakit sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, Report.
3: Mula naman sa Bicol, may gagawing pag-uulat si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay. Bagong sistema sa Sorsogon Provincial Hospital, ipinatupad para sa mas epesyenteng serbisyo.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
4: Report. Ipinabatid ng Sorsogon Provincial Health Office at pamunuan ng Sorsogon Provincial Hospital ang pagpapatupad ng mga pagbabago sa kanilang sistema upang mapahusay ang kahusayan, pagpapanatili at kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Ayon sa abiso ng naturang ospital, dati umanong binoproseso ang mga kahilingan para sa diagnostic services ng walang maayos na validation system, dahilan upang maraming request ang ma-accommodate kahit walang kumpirmasyon mula sa autorisadong doktor o wastong pagsusuri. Nagdulot aniya ito ng hindi kinakailangan paggamit ng serbisyo at pagtaas ng gastusin, particular sa diagnostic procedures. Bilang tugon, pinalalakas ang ospital ng kanilang sistema sa pamamagitan ng pagtatalaga sa outpatient department o OPD bilang pangunahing entry point ng mga pasyente. Nagdagdag din ang personal at ipapatupad ang online appointment system o click-to-clinic, katuwang ang mga rural health units, district hospitals at Medicare hospitals bilang suporta sa PhilHealth Yakap Program. Inihikayat ang mga pasyente, lalo na mula sa malalayong lugar, na magtungo muna sa pinakamalapit na rural health units o primary care facilities at mga ospital ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang access sa pangunahing serbisyo at mabigyang focus ng Sorsogon Provincial Hospital ang mas komplikadong kaso. Aminadong pamunuan ng mga kailangan ng adjustment ng publiko, ngunit iginiit nilang mahalaga ang mga pagbabagong ito para sa mas maayos, epesyente at tumutugong sistema ng serbisyong pangkalusugan. Hinihiling din nila ang patuloy na kooperasyon at suporta ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: Report.
3: At mula naman sa Radyo Pilipinas, AGOO, implementasyon ng Healthy Workplace, patuloy na itinataguyod ng Department of Health sa Region 1. Sa detalye mula kay Glenda, Sara.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: Report.
5: Binisita ng Department of Health Ilocos Center for Health Development ang Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC sa San Fernando City, La Union upang itaguyod ang Healthy Workplace Implementation sa Region 1. Layunin ng pagbisita na itaguyod ang Wellness Movement Playbook Program upang mapangalagaan ang mental well-being, ligtas na lugar ng trabaho at ang kabuuang ikabubuti ng mga healthcare workers. Ayon sa DOH Region 1, bilang mga frontliners, madalas na na-expose ang mga ITRMC personnel sa mga tinatawag na physical at psychosocial stressors, kaya mahalagang mapatibay ang wellness program para sa kanila. Pinatibay ng DOH at ITRMC ang kanilang pagtutulungan upang makabuo ng work environment na nagtataguyod sa physical, mental at social well-being ng mga healthcare workers. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko AGOO.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: Report.
3: Maraming salamat RP Provincial Reporters para sa ating mga balitang pangkalusugan. Balik tayo dito sa Metro Manila. Meron pa tayong ibang report na tatanggapin. Ay, pero bago pala yan, meron pa isa na na balita pangkalusugan. Local Health Board ng Bayan ng Pinabakdaw, Samar, nagpulong para sa mas matibay na serbisyong pangkalusugan. Si Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
6: Radyo Pilipinas.
7: Report. Patuloy na pinapalakas ng pamahalaang lokal ng Pinabakdao sa MAR ang mga serbisyong pangkalusugan matapos matagumpay na maisagawa ang Local Health Board Meeting. Pinangunahan ng Rural Health Unit ang naturang pagpupulong na dinaluhan ng mga lokal na opisyal at iba't ibang stakeholders upang talakayin ang mga prioridad na programa at serbisyo. Kabilang sa mga napag-usapan sa pulong, ang mga hakbang upang higit pang mapabuti ang koordinasyon ng iba't ibang sektor, mapalawak ang akses ng publiko sa serbisyong medikal at matiyak ang mas epektibo at mabilis na paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang pagsasagawa ng ganitong aktibidad upang mapanatili ang maayos na kalagayan ng kalusugan at mapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at mga katuwang na sektor sa pagsusulong ng mga programang pangkalusugan. Dagdag pa ng LGU, patuloy ang kanilang mga hakbang at inisyatiba para makabuo ng mas malusog, ligtas at matatag na komunidad para sa lahat ng mamamayan ng Pinabakdao. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
6: Radyo Pilipinas. Report.
8: Inyong kalusugan.
9: Doctors on board.
8: Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Mark in. Mark out. Sa balita,
13: Mark in.
6: Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
14: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
6: Mark in. Mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark out.
14: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
6: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Gala, Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Health is wealth.
24: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
31: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
6: Doctors on board.
18: Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Nasa huling bahagi na tayo ng ating pagkasama-sama. Gusto lang natin ipaalala na pinalawak na ng PhilHealth yung kanilang maternity benefits ayon sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ilalim ng bagong package, itinaas ang coverage para sa normal delivery mula 9,750 pesos hanggang sa 29,000 pesos. Samantala, ang cesarean section ay maaari nang umabot sa 58,000 to 62,000 pesos mula sa dating 37,000 pesos. Nadagdagan din ng prenatal check-ups mula 4 ay naging 8 na ngayon ay kasama na ang mga laboratory tests at bakuna. Meron na rin 3 postnatal follow-up visits para matiyak ang tuloy-tuloy na pangangalaga sa ina at sanggol. Sinabi ng Pangulo na ang layunin ng programang ito ay matiyak na hindi magiging hadlang ang kakulangan sa pera sa ligtas na panganganak. Sa marami kasing pagkakataon, lalo na kung sa ward magpapaanak, posible na umanong wala nang babayaran paglabas ng ospital, kahit pa daw sa ilang private hospitals. Kaya malinaw po ang mensahe ng Pangulo dito, ang kaligtasan ng ina at sanggol ay hindi dapat nakadepende sa kakayahang magbayad kundi sa serbisyong pangkalusugan na abot kamay para sa lahat. Okay, hanggang dito na po muna tayo at kanina nga ay napag-usapan natin ang tungkol sa bungang araw o prickly heat na tinatawag din na heat rash bilang bahagi ng ating paalala sa mga kondisyon o problema na pwedeng makuha sa tag-init. At ayun nga no, nagbahagi ng kaalaman kanina si Dr. Claro Cayana ng ating resident doctor dito sa programa. At sana po tandaan din natin, hindi biro ang epekto ng sobrang init sa ating katawan. At sa simpleng paraan, tulad ng pananatiling presko, pag-iwas sa sobrang init at tamang pangangalaga sa ating balat, ay malaki na ang maitutulong natin para mapanatiling maayos ang ating mga katawan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team. Mga nakatawang natin sa production at technical side, sina Jomari Rifarial, Jubel Lustre, Matet Sigovia, Joy Timidan at Master Rolly Bumatayo. Talagang in full force sila. At sa ating sa production side naman, ng ating executive producer, Miss Jam Season at si Alian Corpus. Ako po si Ched Oliva, isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
9: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
13: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
19: Doctors, doctors on board.
20: Doctors on board.
21: Dito sa Radyo Pilipinas.
22: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
23: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo nating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang agarang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng ashfall mula sa Bulkang Mayon.
3: Headlines.
0: Police visibility at checkpoints, partikular na sa danger zones, pinaigting ng Philippine National Police kasunod ng pagputok ng Bulkang Mayon.
3: Headlines.
0: U.S. President Donald Trump nagdadalawang isip sa kasunduang pangkapayapaan sa Iran.
3: Headlines.
0: Fuel subsidy program para sa mga public utility vehicles patuloy na pinatutupad ng Department of Energy.
3: Headlines.
0: Philippine Coast Guard natukoy ng 4 na Chinese research vessels na nag-ooperate malapit sa katubigan ng Pilipinas.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Muli sa mga inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagkilos sa mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng ashfall mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon, kabilang sa mga apektado ang Ginobatan at Kamalig sa lalawigan ng Albay. Inatasan din ng Pangulong mga otoridad na bantayan ang mga ilog at daluyan ng tubig sa mga apektadong lugar. Ito'y upang maiwasan ang panganib ng lahar, lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Iniikayat ang mga residente na manatiling mapagmatiyag sa kasalukuyang sitwasyon. Pinapayuan silang manatili sa loob ng bahay hanggat maaari upang makaiwas sa ashfall. Pinapalalanan din ng publiko na magsuot ng face mask at sundin ang mga safety advisory ng lokal na pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na kumikilos ang pamahalaan upang tugunan ang epekto ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Naka-alerto ang iba't ibang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mabawasan ang pinsalang dulot ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangunahing tulong gaya ng emergency cash transfer para sa mga apektadong pamilya. Layunin itong agad na matugunan ang pangangailangan ng mga evacuees sa gitna ng krisis.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Samantala, aktibo na nagsasagawa ng clearing operation sa traffic management ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang din sa kanilang mga hakbang ang inspeksyon ng daluyan ng tubig at drainage system upang maiwasan ang pagbaha at matiyak ang maayos na daloy ng mga sasakyan sa mga apektadong lugar. Nag-deploy naman ang Department of Health ng mga emergency medical teams upang magsagawa ng konsultasyong medikal. Patuloy din ang distribution ng protective face mask bilang proteksyon laban sa masamang epekto ng ashfall sa kalusugan ng mga residente. Batay sa pinakauling ulat ng DSWD, umabot na sa 87 barangay ang apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon. Mahigit sa 30,500 families o mahigit sa 100,000 na individual ang kasalukuyang nangangailangan ng tulong at patuloy na binibigyang suporta ng pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Malacañang patuloy na nakamonitor sa pagtugon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa pag-alboruto ng Bulkan Mayon. Maraming pamilya ang apektado ng pag-alboruto ng nasabing bulkan. Mula sa Malacañang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
6: Nakatutok ang palasyo sa mga ginagawang pagtugon ng concerned government agencies, partikular sa paghahatid ng agarang tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano sa Bicol Region. Sa mga impormasyong ibinahagi ng Presidential Communications Office ay iniulat nitong nakahanda ang DSWD para mamahagi ng kailangan tulong ng mga apektadong residente gaya ng pagkain. As of 6 a.m. ng May 3, sabi ng PCO ay may nakaabang na 301,303 family food packs, 27,322 ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items na preparado na ng DSWD. Dagdag ng PCO na sa report na kanilang nakalap mula sa ahensya ay umaabot na din sa 39.6 milyong piso ang naipamahagi na sa ilalim ng Cash Forward at Emergency Cash Transfer Programs. Tuloy-tuloy din aniya ang clearing at cleanup effort sa Kabalig, Albay at iba pang apektadong lugar upang maibalik ang kaayusan at kaligtasan ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglaanda ng 117 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Darito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Habang patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon, walang tigil rin ang pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng patuloy na apektado ng aktibidad ng bulkan. Ayon sa DSW, aabot na sa 117 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ito sa mga apektadong pamilya. Bilang tugo naman sa malalang ashfall ay agad na nagpadala na ng ready-to-eat food boxes at sleeping mats ang DSW sa libu-libong pamilyang albayano na napilitang lumikas. Inihanda na rin ang DSW ang mobile kitchen ito para makapagbigay ng mainit na pagkain, lalo na kung hahaba pa ang pananatili ng mga residente sa evacuation centers. Batay naman sa pinakauling tala ng ahensya, mahigit 50,000 pamilya sa Bicol Region ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan, kung saan nasa higit 1,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Police visibility at checkpoints, particular na sa mga danger zone, pinaigting ng Philippine National Police kasunod ng pagputok ng Bulkang Mayon sa Albay. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
8: Sinikayat ng Philippine National Police sa mga residente at layo sa lalawigan ng Albay na sumunod sa abiso at umiwas sa mga delikadong lugar. Ito'y upang matiyak ang kanilang seguridad at kaligtasan kasunod na rin ng pagputok ng Bulkang Mayon itong weekend na nagresulta sa malawakang ashfall. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., kanya nang inatasan ang mga police commander sa ground na pagtingin ang police visibility at paglalatag ng checkpoint. Kumikilos saan niya Police Regional Office 5 para responde sa mga apektadong residente, gayon din ay pinananatili rin nila ang seguridad at kaayusan doon. Mahigpit ding binabantayan ang 6-kilometer permanent danger zone kung saan bawal pumasok dito ang mga residente para na rin sa kanilang kaligtasan. Mananatilian niya ang presensya ng pulisya sa mga apektadong lugar gaya ng Kamalig, Ginobatan at Digao City para siguruhing ligtas ang mga residente roon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Malilit na particles mula sa ashfall ng Bulkang Mayon, binabala ng Department of Health. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
9: Ala, nagkasunod ng pagputok ng Bulkang Mayon ay naglabas ng paalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa panganib ng ashfall dulot ng pag-alboroto ng bulkan. Ayon sa DOH, kinakailangan magsuot ng face mask, partikular ang N95 kung mayroon, o gumamit ng basang tela upang maprotektahan ang ilong at bibig laban sa maliit na particles na maaaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan at baga. Pinaiwas din ng ahensya ang paglapit sa permanent danger zone ng bulkan dahil sa mataas na konsentrasyon ng nakalalasong usok sa mga lugar na malapit dito. Inirekomenda rin ng DOH ang pagkasara ng mga pinto at pintana at paglalagay ng basang tela sa mga siwang upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa loob ng bahay. Pinapayuhan ang publiko na uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated at mabawasan ang epekto ng ash fall sa katawan. Inihikayat din ang patuloy na pagsubaybay sa mga piso ng Philippine o ng PBOX at ng mga lokal na pamahalaan. Para sa agarang tulong, maaari umanong tumawag sa National Emergency Hotline na 911 at sa DOH Bicol Hotline na 0992-811-0733. Mula para dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump nagdadalawang isip sa kasunduang pangkapayapaan sa Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atin sa atin ni Leo Magpayo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sinabi ni United States President Donald Trump na sinusuri niya ang bagong alok ng Iran para tapusin ang digmaan, pero aminadong mababa ang tsansang maging katanggap-tanggap ito. Sa isang post sa Truth Social, binanggit niyang hindi niya maisip na papasa ang plano dahil hindi pa umano nagbabayad ng sapat na presyo ang Iran sa mga ginawa nito sa nakaraang 47 taon. Bago lumabas ang post, sinabi ni Trump sa mga reporter sa Palm Beach International Airport na malapit na niyang ihayag kung tatanggapin o tatanggihan ang alok. Ayon sa NBC, nakasad sa alok ng Iran ang pagbubukas ng shipping sa Strait of Hormuz at pagtatapos ng US blockade habang ipagpapaliban muna ang usapan sa nuclear program. Sinabi na sa kanya ng military officials tungkol sa mga opsyon sa Strait of Hormuz at sa loob ng Iran at hindi pa isinasara ang posibilidad ng pagbabalik ng airstrikes. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Leo Magpayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy na pinatutupad ng Department of Energy ang Fuel Subsidy Program para sa mga public utility vehicles upang magbigay ng agarang tulong sa mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Nakikipagtulungan ng DOE sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines upang may sakatuparan ng isang whole of government approach. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga kwalipikadong drivers ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. Mayroon itong limit na hanggang 150 liters bawat linggo. Katumbas ito ng tinatayang 1,500 pisong linggohang tipid para sa mga benepisyaryo. Malaking tulong naman ito upang mabawasan ang gastusin sa operasyon ng mga PUV. Layunin ng nasabing programa na mapanatili ang kita ng mga tsuper at masuportahan ang kanilang kabuhayan sa kabila ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sinusulong ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP ang pagkakaroon ng Oil Price Stabilization o Stabilization Fund bilang kapalit sakaling buwagin ang Oil Deregulation Law. Sa panayam ng programang Beat the Press, inihayag ni ALTA President Orlando Marquez na malaki ang maitutulong ng Stabilization Fund na ito para mapanatili ang presyo ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Paliwanag pa ng ALTA President, magkakaroon ng porsyentong ilalaan bilang pondo ng OPSF na idedeposito sa isang oil company. Anya, hindi na linggo-linggong magiging pagtaas ng presyo ng langis kapag naideposito ang pondong ito sa isang malaking kumpanya na nagsusupply ng langis.
11: Para maging stable yung presyo natin, dahil ito po yung ating presyo na mag-i-stabilize sa presyo ng fuel sa Pilipinas, na pag yan ay idiniposit natin sa isang malaking oil sa company na supplier, yung presyo natin ay mag-i-steady ho, hindi po yung linggo-linggo na may tataas. Kasi ito pong linggo-linggo, ito ho yung malaking pilay sa ating ekonomiya.
0: Si Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas President Orlando Marquez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binaliwanag ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Atornido Juan ang naging kautusan nila sa Meralco na i-refund ang kabuang halaga na 14 billion pesos. Sa panayam ng programang Mabuhay Pilipinas, sinabi ni Chairperson Juan na sa halip na babayaran ito ng Meralco sa loob ng 3 taon, mas pinabilis nila ito sa loob lamang ng 1 taon. Anya, nangangulugan ito ng mas malaki ang rate reduction o kabawasan na mararamdaman ng mga consumer sa singil sa kuryente ng kumpanya.
12: Kahit paano ay makakabawas ito doon sa pagtataas sa singil sa Meralco, dahil alam naman natin, in-expect natin na magkakaroon ng pagtaas yung ibang components ng bill ni Meralco, gawa ng doon sa pangyayari sa Middle East.
0: Si Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. House Majority Leader nanawagan sa mga kapwa mababatas na agad ipasa ang Kalinga Act sa Kamara. Mula sa Kamara, darito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Nanawagan si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Kamara na pabilisin ang pagpasa ng Kalinga Act upang agad maibigay ang tulong sa may hirap, middle class at maliliit na negosyante na tinamaan ang tumataas na presyo ng langis at bilihin. Gate ni Marcos, layo ng panukala na protektahan ang bawat Pilipino mula sa pinakamahihirap na pamilya hanggang sa mga negosyanteng pilit bumabangon. Ang Kalinga Act o House Bill Number 8834 na isinulong kasama si Speaker Faustino Bojay D. III ay magtatatag ng pambansang sistema na proteksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang krisis. Binigyan din ni Marcos na ang pangangailangan na palakasin ang kakayahan ng gobyerno na mabilis tumugon sa economic shocks upang mapanatili ang katatagan ng pamilya at ekonomiya. Target na maaprobahan ang committee report sa pagbabalik ng sesyon bilang hakbang patungo sa plenary deliberation. Nauna nang nagsagawa ng serye ng pagdinig ang Legislative Energy Action and Development o LEAD upang buuin ang pinagsamang bersyon ng panukala batay sa rekomendasyon ng iba't ibang sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Senator Erwin Tulfo narawagan sa Department of Trade and Industry na magsagawa ng on-ground inspection kontra sa mga mapang-abusong negosyante. Mula sa Senado, darito ang report ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
14: Hinikayat ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng on-ground inspection sa mga negosyo para maiwasan ang mga lumalabag sa pinapatupad na price freeze. Napuna ni Tulfo na tila naging kampante kasi ang ilang negosyante na magtaas ng presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan, lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyang diin ng senador na ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang pinaka-apektado nito. Sa kanyang pag-iit sa kahalagahan ng price control para protektahan ng publiko, dinagdag ni Tulfo na ang price freeze ay dapat nakatuhang ng iba pang hakbang ng gobyerno gaya ng pagbibigay ng ayuda sa gitna ng nararanasang krisis. Binigyang diin na mababatas na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring humarap sa mga kasong administratibo, multa o pagkakakulong depende sa bigat ng kanilang paglabag. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Nasa 200 delegado mula sa private government at business at civil society dadalo sa ASEAN European Union Sustainability Summit sa Cebu. Yan po ang balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Nasa ang dadalawang nasa 200 delegado ng ASEAN-EU Sustainability Summit sa Cebu sa darating na Mayo 7, kung saan kabilang sa mga dadalo ay mula sa pribadong sektor at pampublikong sektor, kabilang din ang civil society groups upang pag-usapan ang ilang mga pang-usaping magpapangat sa kabuhayan ng mga ASEAN countries. Ayon nga kay EU-ABC Executive Director Chris Humphrey na napakalaga ng nasabing pagpupulong dahil sa patuloy na problema sa langis mula sa tensyon sa gitnang silangan at isa sa kinakaharap ng mga ASEAN countries maging ang buong mundo, kaya kinakailangan mag-isip at magplano ng mga solusyon upang maibsan ito. Kabilang din sa nais pag-usapan sa naturang pagpupulong ang mga long-term partners at build on shared ambitions ng mga bansang kasapi para sa economic growth ng bawat bansa sa ASEAN region. Kabilang din sa mga nais dumalo ay mula sa sektor ng ating

0: Pilipinas, ginamit sa pagdukoy ang Dark Vessel Detection System ng Canada upang subaybayan ang kanilang galaw. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tarriela na batay sa obserbasyon, nagsasagawa ang mga barkong ito ng ilegal na pananaliksik sa aghampang dagat. Gate niya, walang legal na otoridad ang China na malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dahil dito, agad na nagpadala ang PCG ng mga sasakyang panghimpapawid at barko upang hamunin ang presensya ng mga Chinese research vessel. Layunin itong itaboy ang mga ito palayo sa katubigan ng bansa at mapanatili ang seguridad sa karagatan. Sinagawa ito linsunod sa mga batas ng Pilipinas at sa umiiral na mga pandaigdigang batas pandagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsagawa ng kauna-unahang jet ski flag ride ang Civil Society Coalition na atin ito sa karagatan malapit sa Pagasa Island. Bahagi ito ng ikaapat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea. Pinaunahan ni Akbayan Partilist Dada Kiram Ismula ang aktibidad. Ayon sa atin ito, simbolo ito ng soberanya ng Pilipinas sa nasabing lugar. Kwento pa ng grupo, nagsimula ang misyon kahapon bandang alas 5:40 ng umaga. Sumakay muna sila ng rubber boat bago sinagawang jet ski ride at matagumpay na naitaas nito ang watawat ng Pilipinas sa Pagasa K2 sa kabila naman ng presensya ng China.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinuri ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang atin ito koalisyon matapos ang matagumpay nitong paglalayag patungong Pag-asa Island. Nagtanim din ang grupo ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces Spokesperson for the West Philippine Sea Navy Reservist Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang akbang ay patuloy ng matatag na diwa ng sambayanang Pilipino. Aniya hindi lamang ito simbolikong kilos, kundi isang malinaw na pagit ng soberanyang karapatan ng Pilipinas. Dagdag pa ni Trinidad, pinapalakas ng misyong ito ang tinig ng mga manging isda at lokal na komunidad. Pinapakita rin ito ng West Philippine Sea ay mahalagang bahagi ng pambansang pamana at kabuhayan ng mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaresto ng mga kabuni ng Bureau of Immigration ng isang Chinese national matapos magpanggap na Pilipino at gumamit ng iba't ibang pekeng pagkakakilanlan sa ipil sa Buanga, Sibugay. Kinilalang suspect na si Wen Yu Lin na huli ang 51 taong gulang na lalaki noong April 16 sa isang operasyon ng Bureau of Immigration Intelligence Division katuwang ang pulisya at militar. Nadiskubre ng mga otoridad na gumagamit si Lin ng maraming government-issued IDs na may iba't ibang pangalan, kabilang ang alias na Anson La Islim, ngunit isang larawan ang nakalagay. Inamin ng suspect na pagmamayari ng mga peking dokumento gaya ng driver's license, tax identification card, health at postal IDs. Sa beripikasyon, napagalamang paso na ang kanyang pasaporte noong 2011 pa dahilan para may turing siyang undocumented. Lumabas din sa investigasyon na sangkot siya sa hindi otorisadong aktibidad kahit may hawak na retiree visa. May indikasyon pa na pinarehistro niya ang kanyang mga anak bilang Pilipino gamit ang fake identity. Dinala si Lim sa impila ng pulisya para sa dokumentasyon at sa ilalim naman sa deportation proceedings. Gate pa ng Bureau of Immigration, patuloy lang tutugisin ang mga dayuhang lumalabag sa batas at nagpapanggap na Pilipino bilang bahagi ng pinaigting na kampanya sa border control at pambansang seguridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binahagi naman ni financial analyst Jonas Ravela sa mga posibleng maging tugon para mapigil ang pagbilis ng inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Ito'y kasunod ng pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tumaas sa 5.6 hanggang 6.4% ang inflation rate noong Abril. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Ravelas na kahit umalis na ang United Arab Emirates sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, pwede namang magdagdag ng produksyon ang iba pang mga natitirang bansang miyembro ng OPEC upang

0: Bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Ang United Arab Emirates ang isa sa mga pangunahing producer ng langis. Dagdag pa ni Revelas, pinakamahalagang paghusad ng usapang pangkapayapaan sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan para mapababa muli ang presyo ng langis sa merkado.
1: Ang pinaka-importante dyan kung talong mag-init yung pag-uusap tungkol sa peace talks. Hanggat parang ngayon, si Pangulong Trump parang disappointed, kaya medyo lalong tumataas yung probability na mas lalong mataas pa rin ang langis. Kaya kailangan niya ng mga senyales na kailangan natin makita kung gaganda ito o hindi.
0: Si Financial Analyst Jonas Ravela.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Invasive alien species sa Metro Manila. Pinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources ang mga napapaulat na Finlayson squirrel na namamataan ngayon sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Justin De Ramos, Chief ng Coastal Resources and Forestry Management Section, sinabi nito ang pinsala na maaaring maidulot na invasive alien species sa kalikasan at kalusugan ng mga residente sa lugar. Anya, ang mga invasive species gaya ng Finlayson squirrel ay naninirahan sa mga puno na dapat ay pinamumugaran ng maraming species ng ibon. Dagdag pa niya, ang ilan sa may tuturing na invasive alien species gaya ng daga at kuhol ay nagdudulot ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Base anya sa Wildlife Act RA 9147, bawal ang pagpapakawala ng kahit anong species ng hayop kung walang pahintulot ng DNR, lalo na sa mga protected areas sa bansa. Paalala ng DNR, ipagbigay alam sa kanilang ahensya kapag may namataan na Finlayson squirrel o iba pang invasive alien species.
4: Finlayson squirrel in particular, maganda i-report nila either sa lokal na pamahalaan, pwede sa barangay, at i-report nyo rin sa DNR kasi tinitignan namin saan-saan nakikita itong mga Finlayson squirrel. So, sinasama naman namin ito sa mga biodiversity monitoring namin dito sa Metro Manila kung saan-saan nakikita. Pero hindi naman kami nakakapunta sa lahat ng lugar. Kaya kung maaari ang ating mga tagapakinig, kapag may nakita kayong squirrel dito sa Metro Manila, i-report nyo kahit sa Facebook page ng DNR National Capital Region. Kapag may nakita kayo dito sa Metro Manila, i-message nyo lang po kami para malagay din po namin sa record namin, sa mga datos namin, para makita po din natin saan yung mga dapat may mga priority na actionan tayong mga lugar.
3: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahang aabot sa danger level ang heat index sa 13 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA, inaasahang mararanasan sa Dagupan City ang pinakamataas na heat index na abot sa 44 degrees Celsius. Posibleng ito ang ikapat na araw na makakaranas ang nasabing lugar ng ganitong antas ng matinding init. Kabilang din sa mga lugar na makakaranas ng danger level heat index ang Lawag City, Dogegaraw City, Apari, San Jose, Occidental, Mindoro at Davao City na may heat index na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius. Pinapayuhan naman ng PAGASA ang publiko na umiwas sa matinding sikat ng araw, uminom ng maraming tubig at limitahan ang mga aktibidad sa labas. Mahalaga rin ang agarang pag-iingat upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init sa kalusugan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Marcos Jr. Administration buong suporta sa magiging hosting ng bansa sa Asian Beach Games 2028 sa Cebu. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Sa isang courtesy call nito nakaraang linggo ng Philippine Sports Commission at ng Olympic Council of Asia o OCA, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagsuporta sa pag-host ng ating republika sa 2028 Asian Beach Games na gaganapin sa Cebu. Kabilang sa mga dumalo sa courtesy call ay sina PSC Chairperson John Patrick Gregorio, Olympic Council of Asia President Sheikh Joan bin Hamad Al Thani at Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino. Naganap ang courtesy call matapos formal na inanunsyo ng OCA ang hosting duties ng Cebu para sa 2028 Asian Beach Games matapos ang matagumpay na pagdaos ng Sanya 2026 Asian Beach Games na katatapos lang sa China. Ang hosting ng 2028 Asian Beach Games Cebu ay bahagi ng Sports Tourism Initiative ng Administrasyong Marcos Jr. na layunin mapalago ang turismo at ang level ng pampalakasan sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Baguio City, nakatakdang mamahagi ng bigas sa ilalim ng Rice Support Initiative ng National Government. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
10: Aabot sa 33,000 sako ng bigas ang ipamamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga mahihirap na residente ng lungsod simula ngayong buwan. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang programa ay bahagi ng Rice Support Initiative ng nasyonal na gobyerno kung saan nakatanggap ang lungsod ng 56 na milyong piso mula sa Local Government Support Fund para sa pagbili ng bigas. Sa kasalukuyan, inaayos ng City Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa 128 barangay upang matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Target ng lungsod ang mahigit 7,000 pamilyang benepisyaryo, lalo ng mga apektado ng pagtaas sa presyo ng langis dulot ng global fuel crisis. Binigyan din ng alkalde na walang sinumang politiko ang may impluensya sa listahan at ganun na rin sa distribusyon ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Unang mall voting center sa Ilocos Region, ilulunsad sa Dagupan City para sa barangay at SK elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sara Kayabiab.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sara.
11: Inaasahan ang maginhawa at maayos na pagboto ng libu-libong residente sa Dagupan City matapos ihayag ng Commission on Elections ang plano nitong magtayo ng kauna-unahang mall voting center sa Ilocos Region para sa nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan elections sa November 2. Ayon kay Dagupan City Election Officer Attorney Michael Frank Sarmiento, layunin ang inisyatiba na mabawasan ang siksikan sa mga tradisyonal na polling centers, partikular sa Barangay Pantal kung saan may humigit kumulang 6,000 botante sa lugar ang maapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng Sarate Elementary School dahil sa isinasagawang rehabilitasyon. 3 presinto rin ang planong ilagay sa loob ng mall upang magsilbing alternatibong lugar ng botohan para sa maapektadong botante. Positibo naman ang pagtanggap dito ng COMELEC Central Office kaya nakikipag-ugnay na ang COMELEC Dagupan sa pamunuan ng mall upang matiyak ang maayos na implementasyon nito. Bukod sa mall voting center, nagsasagawa rin ang tanggapan ng ilang pagbabago sa ilang polling centers para sa mas maayos na dalo at proseso ng pagboto. Sa ngayon ay humigit kumulang 4,000 aplikasyon na ang naitala sa voter registration sa lungsod, kabilang ang 3,000 mga kabataang nagparehistro para sa SK elections. Indikasyon ito ayon sa COMELEC na tumataas ang partisipasyon ng mga kabataan sa halalan kaya inaasahang mahihigitan ang 77% ng voter turnout sa nakalipas na eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 93,000 individual sa Ginobatan, Albay na apektuhan ng ash fall mula sa Bulkang Mayon. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Diana Mendez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Diana.
12: Magandang umaga. Umabot na sa tinatayang 93,000 individual o nasa 28,000 na pamilya ang naapektuhan ng ash fall mula sa 44 na barangay sa Ginobatan, Albay, bunsod ng pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon itong May 2, 2026 ayon kay Mayor Gemma Onghoco. Sa gitna ng sitwasyon, nagpasalamat ang alkalde kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mabilis na pagtugon ng pambansang pamahalaan sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Kahapon nga agad na nagsagawa ng inspeksyon sa mga apektadong lugar sina Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro at Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dison upang suriin ang kalagayan ng mga kalsadang natabunan ng abo. Layunin ng inspeksyon na mapabilis ang clearing operation, partikular ang pagtanggal ng ashfall at debris upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maibalik ang normal na daloy ng transportasyon. Binigyan din naman ni Dizon ang kahalagan ng koordinasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad habang pinasalamatan din ni Onghoco ang agarang aksyon ng iba't ibang ahensya. Kaugnay nito dumating na rin ang 36 na miyembro ng Deployable Response Group ng Coast Guard District Bicol nitong gabi ng May 3 upang tumulong sa clearing operations sa mga apektadong lugar. Kanina din lamang alas 4 ng madaling araw umalis na rin ang grupo ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon para i-turn over ang 5,000 na food packs. Kasama rin ang inaasahang tulong mula sa Sorsogon ang 2 water trucks, 2 fire trucks at 1 water filtration machine upang makatulong sa supply ng tubig sa bayan. Samantala, sinimula na rin ang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng mga food packs. Ayon nga sa ahensya, may nakahandang 301,311 family food packs, 27,322 na ready-to-eat food packs at 15,156 na non-food items para sa mga apektadong residente. Samantalang bukod dito sa bayan ng Ginobatan, tuloy-tuloy din ang pagpapaabot ng tulong sa iba pang apektado ng bayan na dito sa Albay. Kabilang na dito ang Kamalig, lungsod ng Ligaw City at dito rin sa Uwas. At yan nga ang latest mula dito sa lalawigan ng Albay para sa mula rito sa Albay para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Diana.
13: Yes, sir. Good morning.
0: Yes, good morning. Dito sa nabanggit mong mga kababayan natin na naapektuhan ng ashfall dyan sa Ginubatan, ano? Meron bang mga pamilya na kinakailangang lumikas sa mas ligtas na lugar? Diyan?
13: Kahapon na sa panayam natin na kay Alkalde ng Ginubatan na sa ngayon wala namang naitalang nailikas. Gayun pa man nananatili sa kani-kanilang mga tahanan itong mga apektado. And sa ngayon, ang concern ay yung mga makapalan na abo na naitala sa mga daanan. And sa ngayon ay magpapatuloy itong clearing operation.
0: Okay, so tuloy-tuloy ang clearing operations to make sure na yung mga pangunahing lansangan ay madadaanan anytime, Diana.
13: Yes, sir. Katunayan nga, dito kanina nabanggit ko rin na nagpadala ng mga tauhan ang Coast Guard District Bicol para dito magtulong sa isasagawang clearing operations. And bukod dito, may iba't ibang grupo din ng istasyon ng Bureau of Fire Protection na nagpadala ng kanilang mga kawani para magtulungan dito sa pagsasagawa ng clearing operation.
0: Okay. Diana, nako, salamat na marami. Ha. Ingat kayo dyan ha, sa Albay.
13: Maraming salamat. At yan nga ang latest mula dito sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Thank you, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 10 milyong pisong tulong mula naman sa Office of the President nilaan para sa mga biktima ng bagyong Basyang. Sa lalawigan naman ng Catanduanes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes, narito report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Rosie!
14: Natataktang tumanggap ang pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes ng 10 milyon pesos na tulong mula sa tanggapan ng Pangulo para sa mga naapektuhan ng Tropical Storm Basyang. Ayon kay Governor Patrick Asanza, inaasahang darating ang cheque mula sa Socio-Civic Projects Fund ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa liham ng Malacanang. Gagamitin ang pondo para sa cash assistance na hanggang 10,000 pesos kada pamilya, pati na sa pagkain, gamot, non-food items at construction materials para sa rehabilitasyon ng mga nasirang bahay at evacuation centers. Saklaw rin ito ang iba pang gastusin sa relief operations tulad ng transportasyon ng mga evacuee. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ang maayos at transparent na pamamahagi ng pondo upang mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas. 3 cooling stations, tinayo ng Iloilo City Government para sa mga lugar na may mataas na heat index sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang hatid sa atin ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Janelle.
4: Nagsimula ng Iloilo City Local Government na magtayo ng mga cooling stations bilang tugon sa mataas na heat index sa lungsod. Layunin nito mabigyan ng pansamantalang pahingahan ng publiko laban sa matinding init. Tatlong inisyal na lugar ang nilagyan ng cooling stations sa Diversion Road sa Mandurriao, General Luna Street sa ilalim ng Alandoni Bridge at Plaza Litagay. Ito ay ang mga lugar na nakapagtala ng mataas na heat index sa lungsod ayon pa sa General Services Office. Ayon kay Engineer Neil Ravena, head ng GSO, gagamit ng recycled materials mula sa kanilang repair hub ang pagtatayo ng mga istruktura. Papaganahin naman ito ng solar power para sa aircon at electric fan, pati na rin ng water dispenser sa mga gumagamit. May kapasidad ang bawat cooling station na hanggang 20 katao at bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magkakaroon din ng mga tauhan mula sa CSWDO at CHO na siyang magmumonitor kabilang ang blood pressure. Plano rin ng lungsod na palawakin pa ang cooling station sa mga transport terminals para sa mga pasahero at driver. Matanda ang nakaraang linggo umabot sa 41 hanggang 43 degrees Celsius ang naitalang heat index sa lungsod ayon sa PAGASA. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Automatic fuel-based adjustment system planong ipatupad sa bayan ng Palapag, Northern Samara. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Suzette.
22: Nagsagawa ng Joint Committee hearing ang lokal na pamahalaan ng Palapag Northern Samar para talakayin ang panibagong sistema ng pamasahe sa loob ng bayan. Idinaos ang hearing sa pamumuno ng Committee on Laws at Committee on Trade, Industry and Economic Affairs. Sentro ng diskusyon ang pagtatakda ng provisional fare rates para sa habal-habal, motorized bangka at motorized tricycle upang matiyak ang patas na singil para sa mga pasahero at operator. Tinalakay rin ang planong automatic fuel-based adjustment system kung saan maaaring otomatikong magbago ang pamasahe depende sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng gasolina. Sinuri rin ng komite ang mga lumang ordinansa upang maiangkop ang mga ito sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Ayon sa mga opisyal, layunin ng hakbang na maprotektahan ang interes ng mga pasahero habang natutulungan ding makasabay ang mga driver at operator sa patuloy na pagbabago ng presyo ng petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 500 pisong arawang minimum wage sa Iligan City, epektibo na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Narito ang report ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sharif.
23: Epektibo na ang 500 pisong arawang minimum wage sa Iligan City matapos ipatupad ang ikalawang tranche ng dagdag sahod sa ilalim ng Wage Order No. 24 ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sinabi ni DOLE Ten Lano del Norte Supervising Labor and Employment Officer Romil Cagas na nagdagdagan ng 14 pesos ang sahod mula sa dating 486 pesos kaya umabot na ito sa 500 pesos kada araw. Binigyang diin din niya na dapat ipatupad ng mga employer ang itinakdang sahod alinsunod sa wage order. Ayon pa kay Cagas, makatutulong ang dagdag sahod sa pagharap ng mga manggagawa sa tumataas na gastusin. Dagdag niya, kabilang ang Iligan sa Category A o mga highly urbanized city, kaya kapareho nito ang wage rate ng iba pang lungsod sa parehong kategorya sa Northern Mindanao. Ang dagdag sahod ay ipinatupad sa pamamagitan ng tranches sa ilalim ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 10, Wage Order No. 24, bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Launching ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, sinagawa sa bayan ng Bongao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Sharinami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Laila!
24: Sa Rehiyong Barmi, sinagawa ang nationwide simultaneous launching ng Yaman ng Kalusugan Program
3: o yakap na may temang yakap para sa manggagawa, yakap sa pamilyang Pilipino. Ito ay naganap sa conference room ng Integrated Provincial Health Office sa bayan ng Bungao, Tawi-Tawi. Ang naturang programa ay sumisimbolo sa pagmamahal at kalinga ng pamahalaan sa mga miyembro nito sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalusugan ng bawat isa. Sa ilalim ng Universal Health, sinusisiguraduhin bawat miyembro ay magkakaroon ng akses sa pangkalusugan, maagang matukoy ang anumang karamdaman at mabigyang agarang lunas upang maiwasan ang paglala nito. Ayon kay Jennifer Calbit, Chief Local Health Insurance Officer ng PhilHealth Leo Tawi-Tawi, kasalukuyan na sa 4 na health facility ang yakap providers sa bayan ng Bungao, kung saan maaaring mapagpilian ng bawat kwalipikadong membro ng PhilHealth oras na sila ay magpakonsulta sa lalawigang Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 5 bayan sa Lanao del Sur, dabot ang 100% na bakunahan kontra tigda sa rubella. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City, narito ang balitang hatid sa atin ni Johania Yusuf.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Johania!
6: Naabot ng ilang bayan sa lalawigan ng Lanao del Sur ang 100% target sa pagbabakuna laban sa measles at rubella. Ayon sa Ministry of Health ng Bangsamoro sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO, kabilang sa kinilalang mga lugar ang Lumba Bayabao po na Bayabao Calanogas, Amay Manabilang at Ditsaan Ramain na ginawaran ng pagkilala sa isinagawang after action review ng naging supplemental immunization activity ng IPHO sa lalawigan. Ayon kay Dr. Alinario Minalang, nakamit din ang iba pang munisipalidad ang mataas na coverage na nasa pagitan ng 96-99% dahilan upang lumagpas ng 95% ang kabuang target ng lalawigan.
7: Actually, yung 98% tayo ang ating coverage, that is the highest among the provinces in BARM. Kaya we are proud dito sa Lanao del Sur.
6: Binigyang din rin ni Dr. Minalang na naging posible ang tagumpay dahil sa sama-samang pagsisikap ng mga healthcare worker, kabilang na ang pag-abot sa mga liblib na lugar upang mabakunahan ang mga bata. Gayunman ay inihayag ni Dr. Rasmia Lawi ng Rural Health Unit sa Piagapo na may ilang magulang pa rin na nag-aalinlangan sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak.
24: Attitude ng mga parents, yung hesitancy sa side effect ng bakuna, tapos yung mga paniniwala nila na bawal sa pamilya nila yung bakuna.
6: Sa kabila nito, ay muling nananawagan ang mga opisyal ng kalusugan sa publiko na makisa at suportahan ang mga programa ng pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan ng mas nakararami. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-dati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
9: Ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
8: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, Presidente. Okay,
11: salamat.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
5: Killer Joe, go! Holding her so tight.
4: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila, good morning. Ngayon po ay araw ng Lunes, Monday, May 4, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mamaya ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Pambungad natin ngayong Monday morning, mga kaibigan. Traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
6: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North East Station. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonserrano Avenue. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Guevara Street hanggang dito na rin po yan sa may MRT Guadalupe. Then, pagkalagpas po nyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko going to Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Medyo makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po simula dito sa may Magallanes hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then, pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagkakit po ng C5 Ortigas flyover, hanggang dito na rin po yan sa may Kalayaan Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic ko going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po. Simula po din sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Makili Hills. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may C5BB flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano Avenue. Then pagkalapas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic going Commonwealth area. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dyan sa may Atherton hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may elliptical po ng Commonwealth Avenue hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending ng 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayo pinapatapad ng number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
6: Thank you. Thank you, Roger Mutok. Ayan po yung direkta mula sa MMDA Metro Base. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Yan. Tayo po isa bayang yan, napapakinggan diyan. Ah, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Ito po ah, mga kaibigan, patuloy po ang pagkakaloob ng 10 pisong fuel subsidy. Ah, yung fuel subsidy program para po sa mga public utility vehicles o PUV. Oy, good morning doon sa mga PUV drivers, ha? Ingat sa pagmamaneho. Siyempre, may kinakailangan, nakakondisyon kayo, nakakondisyon din ang inyong mga sasakyan. Ah, yan pong fuel subsidy program na yan ay para pa rin makapagbigay ng agarang tulong sa ating mga drivers. Ha? Nakipagtuwang po mga kaibigan ng Department of Energy sa Department of Transportation. Ganon din sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa DICT. Yan naman po yung Department of Information and Communications Technology. Ganon din sa Land Bank of the Philippines. Yan ho yung mga magkakatuwang, nagpartner-partner po para makabuo ng isang tinatawag na Whole of Government Program para po sa pagtanggap ng mga qualified na drivers ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. O ito po ha, kwalipikadong driver. O, so ibig sabihin, kung kulorum kayo, oops, teka, hindi po pwede, di ba? So ito po mga kaibigan, yung pagiging entitled sa 10 o yung pribilehyo, yan, pribilehyo na mapagkalooban ng diskwento na 10 piso kada litro ng diesel, ang maximum po niyan, 150 liters kada linggo. So 150 liters kada linggo. So kung kukumpyutin ho natin, compute, yan, mathematics. Okay. Yan ho ay katumbas ng 1,500 pesos na lingguhang matitipid ng ating mga drivers. Ah, makakatulong yan para mabawasan ang kanilang gastos at sa kanilang operasyon at para mapanatili din ang kanilang kita araw-araw. So 1,500 pesos na diskwento yan. 10 pesos per liter, 150 pesos kada linggo na litro, 150 liters yon kada linggo. So times 10, 1,500 ang matitipid kada linggo. O meron hong mga ano yan, ha? Hindi lahat ay mabibigyan noon. Kasi depende ho sa listahan. When I say hindi mabibigyan lahat kasi baka ho magpapalusot na naman yung mga kolorum. Pero kung lehitimong public utility vehicle driver at nakarehistro ng maayos yung sasakyan na inyong ipinapasada. I-verify yan eh. So at tuwing magpapakarga kayo ng gasolina, i-check ang plate number ng inyong sasakyan. Oops, nandito, kasama siya. O, bibigyan kayo ng discount sa mga accredited na gasoline stations. Okay? Sandali lang mga kaibigan, ha? Ilan munang paalala pagkatapos tayo ay makikibalita dyan sa Ginubatan, Albay. Isa po sa mga matinding naapektuhan ng ashfall, no? Dahil sa pagputok ng bulkang Mayon. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes makalipas po ang 7 AM. Tayo po ay makikibalita muna diyan po sa Ginubatan, Albay. Ang ating makakausap ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head ng Ginubatan, Albay, si Ms. Joy Maravillas. Ma'am Joy, magandang umaga po.
9: Good morning po, sir.
6: Toot! Oh, talaga naman, ano? reconnect tayo kay Ma'am Joy Maravillas ng Ginubatan. Ginubatan Disaster Risk Reduction and Management Office. Kukumustahin lang natin yung mga barangay na naapektuhan po ng ashfall dahil sa aktibidad ng bulkang Mayon. At kumusta rin ang mga clearing operation, syempre. Ayan, okay na? Okay. We are trying to reconnect our line with Ms. Joy Maravillas. 15.5 minutes po makalipas ang 7 a.m. Ayan, ready na ulit. Ma'am Joy Maravillas, good morning ulit, ma'am.
9: Yes po, sir. Good morning.
6: Opo, makikibalita lang kami yung pong mga areas sa inyong bayan ng Ginubatan na naapektuhan ng pagputok ng bulkang Mayon. Update lamang po, ma'am, please.
9: Yes, so as of this moment po, 44 barangays of Ginubatan or the whole town po is affected with the ashfall.
6: Okay, so sa ash... Yes, ma'am. So ang ashfall, yes, apektado ang buong bayan ng Ginubatan when it comes to,
9: yes,
6: ashfall.
9: Sir. Yes, sir.
6: Okay. Sa ngayon, how would you describe yung volume ng ash na bumagsak sa bayan ng Ginubatan? Makapal po ba? Paano
9: sobrang po? Kapal po, sir. Kasi sobrang kapal. Kasi nag-zero visibility po kami. Pagka noong time na nag-zero visibility po talaga kami. And then, may sunod yun noong gabi. Another. Kaya hindi po kami masyadong naka-flashing kasi nag-start po kami ng nag-start yung ask na receive namin is mga 5:48 something more or less and then up to 8 p.m. So talagang grabe yung dilemma namin kasi hindi po namin talaga expected sa totoo lang. So first initial action is to distribute face mask sa lahat ng andito sa sentro kasi ito yung talagang rush hour kung saan yung bilihan ng pagkain, mag-anticipated mask. So madaming tao talaga po dito sa plaza o dito sa sentro sa poblasyon. So yun po ang muna yung initial na ginawa po namin, yung masecure yung tao, yung masecure yung health nila. So massive distribution of mask po kami. And then dumating po kaagad yung tulong from the region and then provincial. So dumating po kagad yung mga fire truck para makapag-flash po kami nung gabi na yun mismo kasi sobrang kapal po talaga.
6: Mm-hmm.
9: So, okay. Makapal. Kung sa makapal po.
6: Opo. So nabanggit nyo na nagdatingan ng mga fire trucks at iba pang mga equipment for clearing operations na ito, ma'am. Ano?
9: Opo.
6: So,
9: yung... And ongoing pa rin kami, sir.
6: Uh-huh.
9: Madami na from other provinces. So, parating pa rin po yung Camarines Sur, and then yung Masmate and Forsogon, andito po ngayon. So, natulungan din po kasi isa sa naging problem po namin is yung water shortage.
6: Uy.
9: Kasi syempre po, nag-water shortage kami kasi yung sobrang init, bumaba din po yung level ng water.
6: Mm-mm.
9: And then syempre po, madaming fire truck ang nagagamit sa hydrant, so na-affected din po talaga. So ngayon po, meron namang mga kumukuha na kami sa ibang source namin ng water para makapang-flushing. So meron na po kami noon. And then dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water.
6: Mm.
9: So malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Natulungan kami yung province of Albay, especially yung Binubatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. So, nakita niya kung anong kailangan. Saka yung OCD, yung regional, nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is to yung action na lang po kasi meron ng resources.
6: Opo. As we speak, Ma'am Joy, meron pa bang mga manipis na mga ashfall na nagaganap o wala na? Wala na?
9: Meron pa rin po, siyempre, kasi yung sa direction po. And then, yung iba po na ano, yung hangin, dala na lang po ng hangin.
6: Mm-hmm.
9: Kailangan po talagang aalisin. Meron kaming pagdadalhan na ano, yung... Kung yung inalis po ng mga ash, dapat matanggal. Kasi pag tumigas na po yun, yun na rin po ang magiging kausa ko naman. If ever na dumating yung tag-ulan, clog kasi po yung mga drainage because of the asphalt. So,
6: opo.
9: Hindi pwedeng itatabi lang siya. So, we need to alisin po and then madlala po namin sa disposal area.
6: Mm.
9: Para when dumating yung tag-ulan, hindi po barado ang mga drainage. Kasi tumitigas po yan.
6: Yes, yes.
9: Napasa, opo.
6: Opo. And nabanggit nyo, dinadala sa mga areas kung saan itatambak ang mga ito. Identified naman po kung saan itong mga areas na ito, Ma'am Joy, ano po?
9: Isa lang, mayroon po kasi kami yung dating yung dump site po namin na na-close na. Doon na po namin ilalagay.
6: Mm-hmm. Okay.
9: Isolated area naman po yun.
6: Opo. So, ang clearing operations, of course, halos sa lahat ng lugar, ano? Kasama yung mga kalye,
9: opo,
6: public areas, ano ho?
9: Opo. Kahit yung barangays po, need namin maano kasi makapal din po sa
6: opo.
9: Mga, yung mga sa rural barangays. So,
6: okay.
9: Andito na din po yung mga ibang agencies, yung Coast Guard, DFC, PNP, Army. Halos lahat na po dito tumutulong para po makapag-clear, especially opo. Yung PNP dito.
6: Yes, ma'am. Opo. Ma'am Joy, yung binabanggit niyo na makapal talaga kasi malaking volume ng abo ang bumagsak, ano? Halimbawa, sa isang kalye, halimbawa, mga gaano kakapal ang tumabon na abo? Let's say, mga isang dangkal, ganun po?
9: Yung dito po sa ano, dito po sa sentro mismo, dito sa may munisipyo, nagsobra po siya ng mga 4 inches.
6: Uy,
9: may area may 4 inches, may yung pinakamanipis po is 1 inch.
6: Mm.
9: Pero makikita mo po talaga yung mga dahon kahit po yung sa mga barangays, talaga makikita mo covered pa siya ng sa mga asya. So yung dito po ginawa namin sa sentro, sa urban barangays kasi para po yung economic hindi ma-disrupt tuloy-tuloy. So pati dahon po pinapa-spray namin sa BSA para at least yung mga pananim hindi rin po.
6: And
9: so ongoing din po yung damage assessment namin sa agriculture and
6: yes.
9: Salamat naman po sa Diyos kahit ano wala pa naman po sa amin namamatay na mga hayop.
6: Mm-hmm.
9: Kasi green pa naman po yung mga ano kaya lang may ashes nga. So
6: opo.
9: May nag-action naman po yung ano natin agricultural services.
6: Opo, nako ma'am. Marami pong nagtatanong of course maliban sa mga activities ng iba't ibang tanggapan ng ating Ginubatan municipal government na sobrang abala. Kumusta po ang aktibidad ngayon dyan sa poblasyon mismo? Halimbawa, yung negosyo, iba pang mga pagpasok sa mga opisina at mga kahalintulad na activities po, Ma'am Joy.
9: Opo. Wala po tayong cancellation except for classes. Basta po lahat sila magsunod sa advisory, yung magamit po ng face mask. And then, kaya nga po in overtime natin after ng maka-asphalt, agad po tayong nag-clearing para po hindi ma-disrupt kung ano man po yung mga activities, especially po yung sa negosyo, yung mga ano, and then yung munisipyo tuloy po yung trabaho para makapagbigay ng servisyo.
6: Mm-hmm.
9: So, Opa. Inuna po namin itong ano, kailangan talaga.
6: Yes. And of course, we understand na si Public Works and Highway Secretary Vince Lison himself visited Ginubatan, Albay and nearby areas. Ano po?
9: Opo, kahapon po andito po siya kasi binisit po talaga niya yung area and then nag-instruct po siya na nag-instruct siya doon sa aming sa third district na sa DP na i-clear, huwag patagalin, i-clear and declag.
6: Mm-hmm.

0: national report kami kung ano pa ang nangyayari to cover up po na ilang 44 barangays na mo-monitor. So, pag ano po, pag merong ano, yung river po talaga, talagang palagi namin yun monitor kasi Ginabatan is different from other municipalities. Kunting ulan lang po, may flooding kami because of the two gullies ng Mayon andito po sa amin.
1: At dalawang gullies mismo ng Mayon ang dumadaan sa within the jurisdiction of Ginabatan pala, ma'am?
0: Opo, opo, opo. Yan po ang reason why minsan nagpapa-evacuate kami ng more than sa 7 to 8 hanggang 9 kilometers because may dalawa akong barangay po na andun yung gali, na nigitnaan sila ng gali.
1: Mm-hmm.
0: So, kahit po hindi sila kasama doon sa ini-evacuate with regard sa Mayon, basta po may malakas na ulan, sila po talaga yung palaging inilikas po natin. That is Tandarora in Maninila. Kasi yung situation po ng Maninila, dalawang gali yung nakapagitna, entrance and exit. So, makikipag-unahan po tayo doon. So, sila po talagang palaging nasa preemptive evacuation natin. Hmm.
1: Ayun. Okay. In closing, Ma'am Joy, ako ha, safety reminders, of course, mula sa Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office ng Ginabatan. Ano, mga paalala, safety reminders sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please, go ahead, ma'am.
0: Okay po. Sa lahat po ng nakikinig, especially sa 44 barangays ng Ginabatan and then yung mga nakakarinig pa rin po sa mga kalapit naming munisipyo, magsunod po tayo sa advisory. Kung lalabas po, maggamit ng face mask. Unahin po natin yung health security po natin. So, sa mga bata, sa mga matatanda, kung wala naman pong kailangan gawin sa labas, stay at home and doon lang po muna tayo hanggat hindi po tayo natatapos pa nitong sa Mayon. May mga pakunti-kunti pang abo and then as a clearing operation po, kaya talagang maalikabok. So, magsunod lang po sa advisory and then kung ano po yung ipapalabas naman po, palagi silang dapat nakaantabay para maiwasan po kung ano man pong mag-aggravate tayong situation. So, sa ngayon po, naka-concentrate tayo yung sa health po muna natin. So, may mga advisories, may mga IEC po tayong pinapalabas sa bawat barangay, meron din po tayo. And then, activated po lahat ng DDRRMC and then the Operation Center activated po. So, kung ano man po ang kailangan nila, 24/7, andito po ako, andito ang team ko, open to serve po sa kanila.
1: Okay. Ma'am Joy Maravillas, ma'am, salamat po ng marami at ingat po dyan sa Ginabatan, Albay, ma'am.
0: Yes po, sir. Thank you very much po. Sa pag, ano, at least po, malaking tulong po talagang ganito kasi yung mga remote na hindi ko na po kayang abutin ang boses ko, at least po sa tulong ninyo as partners, napakalaking tulong po and magtrabaho po tayo ng sabay-sabay para sa bayan. Salamat po.
1: Yes,
0: God
1: ma'am.
0: Bless us all.
1: God bless. Ingat po, ingat po. Si Ms. Joy Maravillas po ang head ng Municipal Disaster and Risk Reduction and Management Office ng Ginabatan, Albay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin, meron tayong 27 minutes makalipas po ang 7 AM. O yan, napapag-usapan ng ashfall, napapag-usapan ng abo, ha? Oh, ito ho, mayroon pong paalala para sa ating lahat, ang Department of Health. Ayan, ito. Baka mamaya yung mga bata dyan naglalaro nung abo. Ito, sabi po ng DOH, mga kaibigan, ito ang paalala ng DOH. Huwag hunin yung paglaruan yung abo na galing sa bulkan. Huwag paglaruan, ha? At syempre, kinakailangan din na naka-face mask ang ating mga kababayan, ha? Lalo na yung mga respiratory ailments o respiratory conditions, ha? Mayroon ding mga alternative na protection sa baga kung kayo po ay walang mask, lalo na yung N95 face mask. Ito ha. Kung hindi po available yung professional grade, kung tawagin, ha? Professional grade na mask, gaya po ng N95. Narito po ang iba pang mga paraan na nire-recommend po ng ating Department of Health para mabigyan proteksyon ang inyong mga baga. Ito ha. Okay. Gamit po kayo ng basang panyo o kaya damit pantakip sa ilong at sa inyong bibig. Basang panyo. Yon. So, kung walang N95, basang panyo. Kung regular

0: face mask naman ang inyong gamit, regular face mask, doblehin. Ha? Doblehin ninyo ang pagsusuot ng face mask para sa karagdagang protection. At isusuot nyo ng maayos yung face mask. Natatakpan ang ilong at ang bibig. Hindi yung nilalagay sa baba. Naka-face mask nga, nakababa naman sa may leeg o kaya sa baba. Hindi ho ganun. Suot natin ang maayos. Doblehin. Kung regular na face mask ang yung ginagamit, doblehin para sa karagdagang proteksyon. Yan po ay paalala ng Department of Health. Mapangalib po mga kaibigan kung malalanghap yung abo na galing sa bulkan. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738
2: AM. Good araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Balita, laging totoo.
15: Impormasyon,
14: detalyado
15: at kumpleto.
14: Serbisyo,
15: tapat para sa bayan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service,
15: tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
14: para sa bagong Pilipinas.
15: Bagong Pilipinas.
14: Tapat sa pag-uulat,
15: Radyo Pilipinas 1.
14: Radyo Pilipinas,
15: 738 AM.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 32 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito, update naman mga kaibigan mula sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ating makakausap si Director Teresito Bakulkol. Director Bakulkol, sir, magandang umaga po.
16: Yes, sir, magandang umaga din po sa inyo.
0: Yes, sir. As we speak, hingi lang kami ng mga update, sir, sa sitwasyon ngayon sa mga o kaya sa galawan ngayon diyan po sa Bicol, lalo tigit sa Mayon Volcano, sir.
16: Okay, so sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano tulad ng lava flow, rock falls, at minsan-minsang collapse-generated PDCs. In fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 411 rock falls, and 4 na pyroclastic density current or PDC or yung tinatawag sa Bicol na Ozone. At sa kasalukuyan, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
0: Okay, yung pong nabanggit ninyo na mayroong pyroclastic density currents na naitala sa ilang mga gali ng bulkan, ano pong update dito, sir?
16: Okay, so hindi naman to katulad ng nangyari ng Sabado na masyadong mahaba. Most likely nasa upper slopes lamang ito. Nakita kasi natin to sa ating seismic records, may pyroclastic intensity current. Pero hindi ito katulad ng nakaraan ng Sabado na masyadong mahaba, umabot ng 5 kilometers.
0: Mm-hmm. Ayun. So ibig sabihin mayroon pa rin pero hindi na ganong kalayo magmula sa bunganga ng bulkan ang naabot nito, sir.
16: Yes. Every now and then, since nag-start yung eruption natin, yung effusive eruption ng January 6, meron talaga tayong mga pyroclastic density current.
0: Opo.
16: In fact, yung pinakamarami na na-record natin in a day ay nung January 22, umabot ng 106 events.
0: Mm.
16: Kaso, yun nga lang, masyadong mahihina lamang at nasa upper slopes lamang. Nung Sabado, 14 yung na-record natin, 14 lang, pero yung isa, masyadong mahaba, umabot ng 5 kilometers.
0: Okay. At nakitaan din mismo ng crater glow ang bulkan Mayon, Director Sir.
16: Yes, mainit kasi yung mga pato natin and may lava din. So siya yung nagpo-produce ng crater glow na naaninag natin. Maaninag natin kapag hindi maulap sa gabi.
0: Apo, yun nabanggit nyo, lava, gano'ng kalayo pong inabot na nitong lumabas na lava from the crater of Mayon Volcano?
16: So far, yung pinakamahaba na lava flow natin ay nasa 3.8 kilometers lamang. Hindi pa naman na-breach yung 6-kilometer permanent danger zone. So, nasa 3.8 kilometers yung pinakamahaba natin.
0: Okay. At mayroon ding mga naitala na pag lava fountaining, Director Sir?
16: Kahapon, wala tayong naitalang lava fountaining. Pero every now and then, meron tayong lava fountaining naman. Pero kahapon, so far, wala tayong na-record na lava fountaining.
0: Okay. So, pag-usapan naman natin, Sir, yung volume ng abo na ng ash na ibinugay ka nga ng bulkang Mayon, please. May mga reports coming in from limbawa from Ginobatan, Albay na ang kapal ng abo ay umaabot ng hanggang 4 inches daw in some areas. So ang volume po ay mabigat, ika nga malaki ang volume ng ash na ibinuga, Director.
16: Yes, hindi pa natin ma-calculate kung gaano kalaki yung volume kasi for now sinusuyod pa natin. Pero tama kayo, sa Kamalig at sa Ginobatan, medyo makapal.
0: Mm-hmm.
16: And yung abo na lumabas, yung abo nung Sabado ay umabot ng 18 kilometers. So, ganun kalayo. Pero yung traces na lamang, yung sa malalayo na traces na lamang, yung sa may ligaw, hindi na masyadong makapal. Unlike sa Kamalig at saka sa Ginobatan.
0: Opo. When you say 18 kilometers, so magmula mismo dun sa bulkan, umabot ng 18 kilometro ang naka-experience o inabot ng mga abo na ibinuga ng bulkan, sir?
16: Yes, tama kayo kasi depende naman yan sa lakas ng hangin.
0: So,
16: malakas din yung hangin towards the west and southwest. Kaya umabot ng 18 kilometers. Pero yung 18 kilometers na yun, again, traces na lamang.
0: Yes.
16: Maninitis na lamang.
0: Opo. And given this particular activity of Mayon Volcano, Director Bacolcol, sir, ano po ang danger zone, ika nga? May pagbabago ba? May adjustment, sir?
16: So sa ngayon, nananatili ang 6 kilometer per main danger zone at dapat itong mahigpit na ipapatupad. Again, paalala na sa ating mga kababayan, bawal pumasok sa loob ng permanent danger zone kasi pwede magkaroon ng bigla ang rockfalls or katulad ng Sabado, magkaroon ng uson or pyroclastic density current at iba pang hazard. So now, posibleng palawakin natin ang danger zone specifically sa south at saka southwest sectors.
0: Mm-hmm.
16: Kung yung ang PDCM maging mas madalas, mas malaki ang volume or umaabot na malapit na or lalagpas na sa 6 kilometer permanent danger zone.
0: Okay.
16: So we will base this as monitoring data at actual hazard observations. But right now, we maintain the 6 kilometer permanent danger zone.
0: Opo. At ito, nabanggit yung possibility na ito of increasing the reduce ano ng permanent danger zone sa south or southwest portion ng bulkan. Ito po specifically anong mga bayan ika nga ang matatamaan ito, Director Sir?
16: Yung sa Ligao, sa Kamalig, sa Ginabatan. But again, hindi natin i-extend yung permanent danger zone.
0: Mm.
16: Kasi yung permanent danger zone natin 6 kilometers.
0: Opo.
16: Ang danger zone lang yung i-extend natin. But we don't call it the permanent danger zone kasi as is pa rin yung danger zone natin, which is 6 kilometers.
0: Ayun. So ang tawag doon eh, danger zone, ay extend posible sa south or southwest of the volcano. Bakit po ito yung mga identified? Kanina, we were talking with the municipal DRRMO ng Ginubatan. Kasi halimbawa, dun sa kanila pala may mga galis doon na maaring daluyan ng lahar kung sakasakali, Director Sir.
16: Yes, may mga galis tayo dyan. And for example, yung sa may... yung bunga yung Basod Gali, yung Miisi Gali sa kaharap niya, malapit din diyan sa sa may daraga. So yung mga galis na yan nakaharap sa mga bayan ng Ligao, daraga, Ginubatan at saka Kamalig.
0: Okay. At pagka ganito, halimbawa, nagbuga ng malaking volume ng abo, ang bulkang Mayon. So, nariyan o mas mataas ang posibilidad na kapag nagkaroon ng malakas na pag-ulan ay maaring dumaloy o magkaroon ng lahar, Director?
16: Yes. Kapag continuous yung torrential rainfall, pwedeng magkaroon ng lahar sa mga areas na kung saan may ilog na nanggaling pa sa dalisig ng bulkan.
0: Mm-hmm.
16: Just so happened right now na buti na lang, tag-init. Pero again, the possibility na magkaroon ng lahar is always there, lalo na kapag magtatag-ulan na, and lalo na kapag may malakas at torrential rainfall.
0: Okay, ayun. Okay. Director Bacolcol, we'd like to take this opportunity niya makibalita na rin, sir, sa monitoring po ng FIVOC sa iba pang mga active volcanoes natin, please, sir.
16: Okay, so yung Taal Volcano, right now, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 20 volcanic earthquakes. And so far, yung sulfur dioxide na na-measure natin, yung last was May 1, ay nasa 590 tons per day. And nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Yung Mayon, again, as mentioned, nasa alert level 3. Yung Canlaon Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes. And kahapon yung sulfur dioxide ay nasa 2,852 tons per day. And may ash emission activity kahapon, isa, na umabot ng 38 minutes. And yung taas niya is 500 meters. Right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. And then yung Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 25 volcanic earthquakes. And yung last measurement ng sulfur dioxide, mababa lamang, nasa 75 tons per day. And right now, nasa alert level 1 ang Bulusan Volcano since March 22 of this year.
0: Mm-hmm. Okay. Well, Director, in closing, sir, paalala, mensahe, mensahe sa ating mga kababayan, lalo na dyan po sa malapit sa Bulkang Mayon, para conscious ang lahat, ika nga, sa kaligtasan. Please go ahead po, Director Bacolcol, sir.
16: Okay, so para sa ating mga kababayan living around Mayon Volcano, manatili lamang tayong kalmado, but we have to stay vigilant also at the same time. So nasa alert level 3 pa rin ang Mayon, at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, pwede mo ka ng PDC dahil sa patuloy pa rin ang kanyang effusive eruption. So, paalala natin, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod lamang sa official advisories ng aming tanggapan at ng kanilang mga LGUs.
0: Mm-hmm. Okay. Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga updates, sa mga paalala mula sa FIVOC, sir.
16: Maraming salamat din.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bacolcol ng FIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. O, yung mga paalala ni Director Bacolcol, ha? Sumabaybay tayo sa mga opisyal na sources ng impormasyon. Huwag hong maniniwala kung kani-kanino, kung saan-saan, baka fake news na yan, sinasabi kung ano-ano, ha? Kinakailangan ho iba yung pag-iingat at sumubaybay tayo sa mga official sources ng impormasyon. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 44 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sa panig naman po, mga kaibigan, ng Department of Social Welfare and Development, sila po yung nakanda kung sakaling kailanganin din ng Albay LGU ang augmentation sa pagkain at iba pang mga supply ng basic na pangangailangan para po sa ating mga kababayang naapektuhan ng makapal na abo mula diyan sa Bulkang Mayon. Sa aspeto po ng food at non-food items na na-distribute ng ating Department of Social Welfare and Development, kasi naka-preposition na ho yan sa Bicol Region, ha? Noong pang-unang bahagi ng Mayo, mahigit po sa 300,000 family food packs ang nandiyan na, na-distribute na. At mayroon ding halos 28,000 na ready-to-eat food boxes. At mahigit naman sa 15,000 na non-food items sa kaloob po ng Department of Social Welfare and Development. Yung pong kanilang Bicol Region o yung Field Office number 5 ay nakapag-release na rin ng kabuuan po na mahigit sa 11,300,000 pesos na emergency cash transfer. At meron ding 28,300,000 pesos para naman sa Cash for Work program. Ito pong Cash for Work ay pinamahagi sa mahigit sa 2,100 na apektadong magsasaka ng mga nakaraang aktibidad po ng Bulkang Mayon. Batay po, mga kaibigan, sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nanatiling walang mamamayang Pilipinong may iwan. Tinitiyak po ng Department of Social Welfare and Development, mga kaibigan, na mayroong kagapay ang ating mga kababayan mula paunang pagkain hanggang sa sila'y makabangon sa mga pagsubok. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tandaan, ha? Ingat, ingat po palagi. Ha? At yung mga nandyan sa napektuan po ng ashfall, magsuot ng face mask. Kung walang N95 face mask, yung ordinaryong face mask, pero kung maaari ay doblehin. O kung wala, abay yung basang panyo, basang face towel, o basang tela na ipantatakip sa inyong ilong at bibig. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ng ilang mga paalala.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meaning
11: meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
20: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track
20: with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber.
20: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 and a half minutes na makalipas pong 7 AM. Alamin muna natin ang sitwasyon diyan po sa General Trias, Cavite. Pangungunahan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong nakatakdang pagbubukas ng isa pang subsection ng Calax Cavite Laguna Expressway. Nako, lalong mapapabilis at magiging mas maginhawa ang pagbibiyahe diyan po sa gawi na yan sa south of Metro Manila. Narito ang balita ang iatid sa atin ni Alvin Baltazar.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas. Report.
0: Alvin!
28: Magandang umaga, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Narito ako ngayon sa San Francisco General Trias dito sa lalawigin ng Cavite para sa gagawing pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3 na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang bubuksang 7.88-kilometer expressway ay magbibigay ng mas mabilis na biyahe sa pagitan ng Cavite at Laguna na kung saan inaasahang lalo pang magpapagaang ng daloy ng trapiko ang bagong segment at magpapabawas ng oras ng biyahe sa pagitan ng Binian, Laguna, General Trias sa Cavite. Wala sa isang oras ay magiging 26 na minuto na lamang na higit pang magpapalakas sa transport network ng South Luzon. Ang tabayan na ng detalye ng aktibidad na ito, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ihatid natin maya-maya lamang. Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.
0: Thank you so much, Alvin Baltazar, mula po dyan sa Gentry, General Trias sa Cavite. Oras natin, 51 and a half minutes, makalipas pong 7 a.m. Ito, update muna mula sa Campo Crame, mga kaibigan. Publiko, kinalma ng Philippine National Police. Kasunod po nitong nag-viral na video sa social media hinggil sa umano'y pagkuyog ng mga minor de edad sa isang jeepney diyan po sa Las Piñas City.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
25: Report.
0: Ang detalye atin ni J-Mark Dagala. J-Mark!
29: Ngayon ng Philippine National Police ang pangamba ng publiko kasunod ng pagkalat sa social media ng isang video na kinasasangkutan ng mga minor de edad na kabataan sa kabaan ng Alabang sa Pote Road, Barangay Almanza 1, Las Piñas City nito Sabado. Ito yung makaraan tangkain ng mga minor de edad na sumakay sa isang jeepney, subalit agad din sila pinababa dahil sa ayaw na magsakay pa ng driver ng pasahero. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sa kabila nito ay wala naman nangyaring karahasan, wala na iulat na nasaktan at wala rin nangyaring nakawan. Nang magsagawa ng follow operations ang pulisya sa lugar, natuntun ng 7 minor de edad na nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa kaukulang aksyon. Kasabay nito, sinabi ni Nartates na paigtingin pa ng PNP ang kanilang presensya sa mga komunidad, gayon din ang mabilis na pagtugon sa mga insidente at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Pinalalahanan din ito ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng mga posts sa online at tiyaking mula lamang sa mga opisyal at beripikadong source ng impormasyon dahil may karapatang itong kaparusahan sa ilalim ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan, direkta mula sa Campo Corame.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami, mga kaibigan. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Lunes, May 4, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor at Jobel Lustre. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
7: Ng ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
6: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
9: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
6: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati, oras ang ginugugol sa biyahe. Ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
9: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
6: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President. Okay,
9: salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan.
5: Kasama si Ray Sampang
4: dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
3: Alas 8 na ng umaga, tanghali na bayan. Bangon na. Sa mga pagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Bangon, Bayang Mahal, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama natin ang ating maagang bumangon team mula po sa ating production side, engineering side, maging ang mga tagapagatid natin ng balita sa labas ng ating himpilan, maging ang mga kaganapan sa labas ng ating inang bayan. Inagutos na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawak ang pagtugon ng pamahalaan upang tulungan ang mga komunidad na apektado ng pag-uulan ng abo o yung ashfall, bunsod ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Talaga naman pong na-surprise tayong lahat dyan ha, nitong weekend. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang lava flow na naitatala sa Bulkang Mayon. Umabot na rin sa 411 rockfall events at 4-4 na pyroplastic density current signals o USON. Ang namumonitor ng PBOC sa Bulkan, nananatili naman sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano. Later on po, makikipag-ugnayan tayo dito sa local government units ng Albay. Para malaman po natin ang pinaka-sitwasyon sa ground level mismo. And speaking of that, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing mayor o ang ama ng Kamalig Albay, Mayor Caloy Baldo. Maganda umaga po, Mayor Baldo. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal.
6: Magandang umaga po, Sir Ray.
3: Thank you po, Mayor Baldo, sa pagpapaunlak sa amin. Sa ngayon po, ano po ba ang sitwasyon ngayon sa Kamalig Albay ngayong araw na ito ng Lunes, ganitong oras ng